0: karon si BBM? Amputong na ba kay? Nabay pronouncement si BBM kalabot. Ani o? Malibog na mangguta usahay kinsay presidente aning Pilipinas, si BBM ba o si Auntie Claire?
1: Pinoa!
0: Pahing buntag niya! Kuya Ronald Galinero Chupix Chupilo!
1: Aya!
0: Basta ni? Pahing buntag niya mo niya, Koish! Mabinaw na karoon niya sa may Bilya, pasyoto doon niya sa Gaga, nga naas Bilya, Kananga, Butuan City. Good morning ni mo niya, Ga!
2: Good morning!
0: Good morning, Ga! Ang ni mo niya, Kuya Chupix. Si Nelson Padillo. Okay. Muchatra ko, katropang Nelson Padillo, kay basin nun niya, di sa dingani kadaghan ang ato ma... Basin niya, maigo rapod sa amo ang, kuan ba, sa among pick-up. So, pick-up na lang. Kay og, mauapod nagbunggo atong dadon niya. Katunga rang makarga, mayroon siguro yung taga-jinsan niya. Dako man yung gidaan sa kyanan niya, gamay rin yung dala. Kaya ka ng 20 kasako nga bugas, actually karon kulang pag yun na, duganganan ba na mga higala, no? So, paabot po ta sa inyong dugang pa, katong gusto mo hatag, pwede pa mga katropa para makadugang. Anyway, alas 8:02 na, arita mga higala sa dugang pang mga isgutanan, dali na ta mga higala sa mga politika. Kay si Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag special session mga higala sa Kongreso. Kung saan na dahil naitabo sa naso doon, abi ba nagkukway krisis? Kay, kini magpatawag mga higala special session ang presidente. Supposed to be, kining legislative mga higala, no? Di naman na lilong na to. No, nga kining legislatibo, nga gilangkuban sa Kongreso, ang House of Representatives and Senado, co-equal branch of the government, no? And doon na ni siya mga higalay independent, no? Sa pagpatuman, sa trabaho, mga kaigsuunan, no? Diya sa ato ang inadlaw-adlaw sa mga panginabuhi. No, dito sa executive o the other branch which is the judiciary, mga kaigsuunan. O gani, dili basta-basta magkapanghilabot, no? Ang pangulo diri. Pero, maulagi, in reality, naman tayo ginatawag ng mga priority bills, no? Mga priority legislations. Kini mga priority legislations, mauni ang, kuno mga higala, ihunghong sa presidente, dito sa ang kaalyado, mayingon ni unahanin nyo ni. Karon, sa sitwasyon mga higala sa atong Kongreso, specifically mga higala in the Senate, ang mga priority bills ni BBM, dili na matagad kay gaaway man. So, unsa mga higala ng mga priority bills? Unsa ng mga priority ng lakang? Matod pa, ni Anticlear, mga, kuan ko no, mga ikaayo sa mga Pilipino, bantay bitaw. Nabalaka sila karon gumikan kay, sa estado karon mga higala sa Kongreso, basin ko nagmalangan, ang mga balaod nun nga para mga higala sa mga Pilipino. May buntag diyan ni Roger Opinaldo. Oh, good morning.
2: Good morning.
0: Alvarico Vlog, no, diyan sa may Cebu.
2: Good morning.
0: Ursula Xiao, buntag dol, katropang Arnel from Tagum ni.
2: Good morning.
0: Salamat Inting Carpio des Pagadian og si kisa pa ni Adri, si Eugene Uyangurin, mayong buntag. Paminaw na to, Santi Claire!
3: XFM Katropa!
4: Maliwanag ang naising ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026 kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalakas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo, get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin manatiling tapat sa konstitusyon at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mabait! Pag-sure, oy!
5: Ayaw!
0: Diba kakasabi mo lang din na hawak ng executive ang bit? O tanak ka ni Boy Abunda, Auntie Claire. Sino ang may hawak ng political narratives nowadays in the country? Ang tubag ni mo, Auntie Claire? Of course, the executive. So, gusto nila magaigala, good ang intention sa executive for calling this special session, mga igala, no? Gamiton ang kita man lagi madaog-daog, no? Ang kanunay, mga igalang kumbaga gas-gas na kaayo, mga igala, cliche na nga rason para sa kaayuhan ni sa tao. Abuse na kayo na, mga igala, nga rason ba? Oh, magpatawag og special session para unsa mapadali tong anti-dynasty bill ninyo? Sure mo riya? Katong anti-dynasty bill ninyo nga mura ragwa? Mo to'y dalion? Muhilax kalagot si Irisi, ana. Di ba? Nga makadagad man lang gihapon, ay natin yung atika. Unsaon ninyo pagkumbinsi sa mga Pilipino nga umila ang intent for calling a special session, no? Kung mismo sa baba na ninyo ni gawas, Auntie Claire, nga kamo ang naghawis political narrative karon, but pasabot. Kami nga mga yano, ang lantaw na mo karon, ang tanan nga nahitabo sa Pilipinas mga higala, no? Di gid mi mayingon pagbuot sa Ginoo. Pero man among na may damayon pang Ginoo ana. Ang maingon na gusto tao karon, kaning nahitabo sa Pilipinas, pagbuot ni mga higala si Marcos. Presidente ko na siya. Mabito ni nga, na yung mga panawagan, mga higala, no? Na yung naghatag diri, anonymous na lang daw. Ako nang i-check unya, ma'am. Mabito na mga higala, nga unta karon na anagyoy panawagan ba nga, ngadto sa ato ang Korte Suprema, ang pinakataas mga higala nga hukmanan aning nasyon. Nga, mo aksyon na ni? Kaya nag-iyahay naman lang sila interpret sa balaod. Unya, none of their interpretation mga higala could be construed as final and executory. O mauna yun niya itong matuman, nga naman, basta dili pa ang Supreme Court mo ingon, ang tanan mga higalang opinion diha, ma-challenge yun na. Legal opinion, ma-challenge yun na. So, wapa po nagpasabot mga higalang ako mo kay abogado, tarong na dayon mga higala ang iyahang interpretation. Diba? O ganing na imuda, o na imapilis kaso, kaya wala ba nagpasabot mga higala nga abogado, automatically, ang iyang application, ang iyang understanding and application of the law sa sitwasyon, tama. Posible mga higala nga tainted with political motives. Labi na mga higala, pananglitan, dako kay kagkasuko ni Sarah. No? Niya ka na, baya kay, dili ni mo ma-check. No? Pero, no, there is an element of truth by na, mugawas yun na. Kumbaga, labi na sa imuhang mga pronouncement, umunay iyon ni Sinto, mas Aquinas lagi nga, in the fullness of the heart, the mouth will speak. Kung unsa nang nag, ulbo-ulbo nga pagbati sa imong kasing-kasing, musugot kag sa dili, mugula yun na sa mong ba-ba. Bisan pag usaon ni mong tabon-tabon, bisan pa mga igalak, unsa ka ka, kanabang very conscious sa tanan ni mong gipanulti, mugawas yun na. No? Mugawas yun na. Nya, maniidramang tao, ana. O, maniidramang tao, ana, baghigala. Maniidramang yun, ang imong giingon, kay matod palagi, madakpan imong isda, diligod sa ikog, sa babarag yun. So, by listening to them, maghigala, ano mga of course, mga pro-impeachment, natural, no? Di ba ta supak anang mga rason nga accountability, bla bla bla, kisa gawin mo supak anang naamanas balaod? Oh, naamanas balaod, mga igala. Pangutan na lang ba, what are the motives behind? Oh, o say, motibo behind, mga igala? No? Political revenge ba ni? No? Dumot ba yun ni? Are they on a mission? Baka na ba siya nga, kuan? Kanya, dili mo na mga igala, ma... Kuan, dili mo na mga igsoon, ma... Masulti ba? So, usa lang ka, kuan. No? So, kani karong ipatawag nila, mga igala, gumikan ko no kay... Malangan, na ang trabaho, mga igala, sa... Kuan? Sa Senado, labi na sa... largely sa Kongreso. Ano malangan man sa Kongreso nga abdik mamaka ng inyong... 300 kabuok di ang kongresista. Kanira man diri sa Senado karon may problemado. Nyabi ba na kung ingon ka anti-clear walay crisis? No? Kay gusto lagi nila mga igala pamugos gud nga si lagi daw si Gatsalia na daw lagi ang kining Senate President. Kay giilan ako no mga igala sa legislatibo, sa pikas other sa other house mga igala. Giila na pong kuno mga igala sa some people from the judiciary bato pa man ang Korte Suprema gud moingon nga kisagi ko anila ana no kay moingon lang sila og base lang mga igala sa Abilino versus Cuenco ang decision mangud ana mga katropa pwede pa nang ma-challenge ba no kay ngano man nami dagang opinion sad nga may punto pod for example mga igala. No, in the Abilino and Cuenco, it was decided under the light, mga igala, of the 1935 Constitution, no? Nga, from which the word all can nowhere be found, mga igala. Pag-abot ni mo karon sa 1987 Constitution, klaro eh. No, klaro. No, nga, the Senate shall elect, no? It's ilang presidente, di ang mga igala, no? Nga, sa to, majority. Of all its members. So, I think, mga igala, I surmise nga, there is a purpose in putting the word all. Kay walay pung mga igala diya sa Constitution gibutang gaway post. Or bulak-bulak lang. Abi mo ng Constitution, rabi na kumpak kayo ng mataglinya na. Now, there is an intent, mga igala, sa Constitution, sa ato mga framers nga. Anong gibutangan niyag all? Nga nung sa 1935, wa, niya, pag-abot karon sa 1987, gibutangan dyan niyag all. So, naadyo na mga igala ay pasabot. Doon na ganyan gamit ba? Yan ang gigamitan man niyag all. Of all its members. Okay? Now, may yung sila, kining reasoning ni Antikler, actually mga igala, pagpangilad sa tao eh, niya katumit ang mga tao in town, may gala nga, ang nahibawan ra nga balaod kay stop, look, and listen. Di ba? Pranitan, hasty generalization, mangod. For example, may ngon si Antikler nga, nirecognize ng Pangulo ang liderato ni leadership ni Win Gatsalian. Well, there's no question with that. No? Panahon, mga igala ni atong Independence Day sa iyang speech. Iyang girecognize as Senate President pro temp, no? Si Gatsalian. But kana ba nagpasabot mga igala nga walay nagresolve ba sa infirmity, no? Mga igsoon sa ilang gihimo, no? Nga pagpuli. Wala oi. Ngayon naman, solid the Supreme Court can do that. Pwede ba manghilabot ang Supreme Court sa pagpilig leader sa Senado? Dili. Pero the manner nga ilang gipili, mga igala, o giunsa nila pagpili ang leader, na ay pwedeng musulod ang Supreme Court diha, mga katropa. In fact, pamatuod niya na Abilino versus Cuenco, mga kaisunan. Isaka na sa, naghanag mga event, no? Santiago versus Ginguna Jr., mga kaisunan, nga kaso. No, naanay mga, daghanag jurisprudence, no? Ang Supreme Court, dili manghilabot, kinsa ilang piliyon, no? Wala ilabot ang Supreme Court niya. But as to the manner, mga igala, ilang gipili, nganong dosira man eh. No? As to the question kung ang 12, nag-compose ba siya, mga igala, o majority from the 24 nga original number, mga igala, of the member of all the members of the Senate, ang dosi mga igala, mangutan na kita Supreme Court. Kay mangutan na ka mga igalang Gatselian, mayungong isang tama na ni. O mangutan na ka mga igala nilang kisapan na naada sa other side. No? Mayungong ginag, sa tama ni nga mo. Niya mangutan na sa ka mga igala nilang kaitano, abogado sa, mayungong ginag, mali ng ila. O niya karong kisa may tuuhan ni mo. No? Isa na gituuhan ni mo diya mga katropa. Kinalang yun mo ganyan panawagan ron. Unta, mutingog na mupataliwa na mga igala ang kining kuan ni ini. Ang Korte Suprema. Mga kaigsuna. Kanus mga igala mupatawag o special session ang Pangulo. Mga kaigsunan. Una, when there is an emergency and calamities. Mapatawag sa special session, mga igala, kung ang isgutan, kahintang karo sa sarangani. Emergency. Are we on a state of emergency? Di man gani mo ka-identify kung crisis ba tao dili?
1: Pinoy!
0: Maing buntag diha, attorney, Emmanuel Mahipos, maing morning ni mo.
2: Good morning!
0: Maing buntag diha, partner, correct me if I'm wrong ni akong mga discussion karon partner, ha? Kay kini ako dugay naman ako ning mentor gyud nako ni si Attorney Mahipos, no? Obeto sa una nga wa pa ko nag-enroll mga igala. Kay bawbaw nako mo discuss kay kini maminaw man ko ani ako maning maestro nga wa mi igi way eskwelahan, no? Dito sa among classroom on air. Mag-discuss mig tag duha ka oras perting taas bisag usay among topic. Maminaw ra sa ko niya kay di pa ni basta-basta si Attorney Emmanuel Mahipos, partner, kumusta ka na? No, I miss you. No?
2: Good morning!
0: Buntag niya, partner, migaw na sa to ang mga istorya nga di maputol. Madali lang, ako siya nang tapuson. Kumusta ang sabungan, sir? Wala pa mo tingog si Kuan? Mayor, I mean si Vice Mayor? Samot na si Mayor, wag ikisaw na sumawag. Padayon na sana ko niya. Circumstances warranting a special session includes emergency and calamities. Aron nga mapadali ang pagpasar na to mga higalag balaod like relief or recovery may gala, mga recovery measure, no? In the wake of natural disasters, no? Health crisis sama tong COVID, no? Ang presidente pwede gito mayingon mag-special session ta. Pwede. No, ngano man, natay daghang problema ron. Health crisis. But are we on a state of emergency? Or are we on a state of calamity? No? Or health emergency? Or economic crisis? Wa man gani nyo na madeklara. O si Antikel pa istoryahon, ba? Ingon ba si Antikel sa mga higala ka? Oh, ingon si Antikel. Oh, manay tawag na ko ni mo karon it, bunyagan ta na ka. Yo ba na si Antikels Bigson nga, we are not in a constitutional crisis. There is no constitution. So, sa inyong gidalian ang inyong special session. Kanto lang inyong gusto mapalusot, kanto impeachment. I mean, sani, antay dahil na silo para lang yun mapalusot to. Come on. No? Di ba gani mo musultig? Naabatay crisis sa di apa? Stalled public administration priorities. So mo ni, ilagi mong rason. Aron nga mapastrak, mapaspasan ang mga crucial nga mga socio-economic, education, mga reform bills nga napundo na kung sa Tagalog pa nakatenga, no? Due to previous legislative delays or gridlock or kini mga higala mga muna lang gihimong rason karon, no? So unsa ka mga reforma? Reforma sa Antay Dynasty Bill nga pwede gyapon kamudagan. Malagot si Irisia na ba? Niya pa critical appointments to allow the commission on appointments to confirm pending nomination for cabinet secretaries. Ang ilang mga rason ani kato kunong mga military general or foreign service mga igala o kato mga military general nga napundo na pending mga igala ilang mga promotion kay Gaaway pa sa Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Budgetary deadlines! O kanipod, mga kaigsuunan, aron nga maresolba ang mga national budget deliberation o malikayan nga ma-shutdown ang gobyerno. So, niini nga mga rason, asituuhan nimo, kaya gigamit nila ni mga igala kining critical appointments and mga public or administration's priorities. Nung na mga prioridad, mga igala, ang admin, nga wa na palusot karon. But what is the priority of the admin? Muna ilisod karon mga igala na ito inisiper niya. Gano'n man, dagan mas sila mga igala gamitong maskara niya. Na mga reforms kunuha, etc., etc. But, how about ini mga igalang impeachment? No? Di naman kung takasalig aning administrasyon, ha? That even mga legal matters, even mga igala legal actions, no? Mga procedures, kaya nilang gamiton para lang mga igalang mataguan ang tinuod nilang mga motivation. Motibo, mga tinuod nila mga igalang, ha? Purpose.
3: Bullseye!
0: No? Huna-una, ah, ang trust and confidence mga igalas tao sa kang BBM ubus. No? Aside sa net satisfaction rating, ang pagsalig yun sa mga Pilipino, ubus sa yun mga igala. So, do you think nga, pag maingon ang admin nga, amo ning priority, paspasin ninyo ni, suguon tamo, Senado, bla bla bla, buhata na ninyo ni. No? Do you think ang tao maingon, ah, tama, palakpakan na to siya. Tinood ng iyang gingon. Dili oy, magduda na noong tao mga igala. So, might as well, no? Kinangalan nato rin ang transparency, no? Kung dili bagyod ni mga igala o sa kabamaagi, aron niya, mapadali. Dili ang ilang, basig ang ilang priority ba? Ang impeachment ba? Na naman, kita ba yung tao, anabay? Kita ba yung tao, anak? Nga, ang impeachment, prioridad yun karon. Nalimang kag natakda na sila ni Bendalo. Di na kuno magahigala, kinahanglan nga, di na kun kinahanglan kuno nga 16 pa ka senador ang mubutar para makonbikto. No? Di na kinahanglan mga higala nga 16 ang senador nga mubutar para makonbikto. 14 lang kuno, minus 2. Na naman, napriso mang usa, naglayas ang isa. Aya! Sige. Ato nang sa atong pagbalik, mga higala, ato nang himayon, paminaw na to, kanang opinion, mga higala, opinion na niya. No? Opinion, mga higala, ni, kinsa ni, Luis Trubat, before Anagab, paminawon sa nato ni mga higalang, na bali na ako spelling gap, usaban ako spelling, kaya nahimong laskon, nahimong laskon ang lakson. Oh, before ta mag-tack off, mga higala, for this break, kanila nga break, ha? Ingon si Caetano, si Lacson kuno kakonsabo mga igala sa palasyo. Tubag sa si Kuan karon, no? Tubag mga igala si Lacson ingon siya nga karon kuno nga magpatawag na lipay siya. Nga magpatawag mga igala special session si PBBM kay no more dilulo kuno.
1: Pinoa.
0: Dilulo sa imong kabuang.
5: I talk to my weirdo.
0: Hilom lagi ka, no? Sigarin na din mo, singgit ni mo para mo hilom ka.
5: I talk to my weirdo.
0: Alas 8:24 na. Aminaw siya na to si Kaitan. Taas ba na, Gab? Pila ka minutes na? Pila ka minutes? Taas? 12 minutes, santil mong karaan. Sa atong pagbalik na lang. Okay, kinahanglan may galang mo inom sa kog sa akong vitamins. Santon Plus Gold o katong vitamin mga igala sa kuan vitamins sa naday ko na palantip na sa utok daw. Premium D3 ragon na akong ginainom mga tropa og Santon Santon Plus Gold. Mga kaigsoonan of course Santon Vitamins si Trio gina akong gina-maintain mga kaigsoonan. Mayong buntag sa atong mga katropa. No, diya sa may DMs, rent a car. Kinahanglan dito, tuod mo, labi na niya itong mga viewers din, mga foreigner, ang foreigner, mga foreigner ang bana. No? Ito mga, good morning sa itong 729 viewers. No, karon mga igala sa kining YouTube. Edison Kabangpangan from Cebu. Good morning.
2: Good morning.
0: Nelson Padilio, Evangeline Visande, Emma Luardo, Rona Sino, Linda Albachera, Yums Adreser, kisama ni si Leonardo Abiera, Coriano Hilason, Robert Manaytay, Norma Unabia, o si Lefran Juan Canosa. Good morning.
2: Good morning.
0: Si Lynn Duero.
2: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo. So, nakita mo mga higala o rentahan o sakyanan labi nagdiri ang inyong suroy sa Oriental o Del Norte, na banda, mga katropa, orbisan, asa pa, diri mga higala sa Mindanao, duawa ang ato ang mga higala kinang page nila sa Facebook, no, aga DM sa Rent a Car Tagum, no, na nahimut ang mga higala, diya siya may tawagan eh, Pioneer Avenue, sakop sa Mangkilam, diya mga higala sa kanto sa Cristo Rey na nakabutang diya ilang garahe, DM's Rent a Car Tagum. Di kalidad, barato, mga igala, kasaligan ang ilang mga unit. Di joke ka, ibilin mga kaigsunan. No, ang nindot kayo niya, maabi-abihon sa Dagiya, mga katropa. Nadia aga, DM's Rent a Car. No, mga katropa, makikita niyo na sa Facebook, palihon na lang kong search niya, mga kaigsunan. Alas 8.26 na, o kining oras ato, ganin nyo maigala sa Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Balik ta, human lamang nini.
6: XFM Katropa.
7: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
6: XFM.
7: Ka-exciting, oy!
8: Punta kenta ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani nga biglan unan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo! Si daon-daon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, ako sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapog turog, gapog kamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Di pa improve pa karon. Aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mangkilam, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, sa muni imong sinakulo, bugata ba ani? Nani ba to?
15: Eh,

0: sir. Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi naugahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. Og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang

0: pinagaling, pinahusay. Santong Glass Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Glass Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santong Glass Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Glass Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Sami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kuti ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lag si firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikda na ko nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man ka.
4: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, arun ganado ka, sige na.
5: Turbo.

0: butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pareng Lodi, krabiyas damgon ako pareng Lodi, oy.
3: Baho ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ilas ha.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
4: Exciting!
5: Usay kauban si Katropay Arbel Cortez. Usay.
6: Oras may galado na tayo, 34 minutos pasado alas 8 buntag. Ngayong buntag si Lynn Duero ang tanan taoron puro analis na tungod sa mga pabag-o-bag-o ng mga issues. O gani. So kisabay makasettle ana. Di ba po ka pwede mo ingon nga gumikan kay niingon si BBM, giilan niya ang kang ang liderato ni Gatsalian. Mauna na yung tama. Diyo ka makasulti na may gala. Nga, ang presidente mo ay mo define may gala or mo decide if that is in accordance with the constitution. No? Diyo ka makasulti na. Nga si Presidente Marcos mga igala mo, makasigi na siyang kamali. May buntag ni Alef, Ma'am Lilia Alefran Juan Canosa, no, mayong buntag niya from New Zealand. Usa bang orasa das New Zealand ron?
7: Good morning,
6: Gi Kandri. Si Norma Unabia, may buntag si Arnel from New Bataan, Davao de Oro. Nagatanaw jud ko nimo kada buntag. Salamat, ma'am.
7: Thank you.
6: Si Robert Manaytay, pila man di ay ka konstitusyon dres Pilipinas ang gidala karon, pwede ba di ay triple ang atong konstitusyon? Dili. Pasabot ana. Do naman tay mga nakalabay nga konstitusyon. Ya, daghang mga kaso nga na desisyonan mga katropa kaniadto sama nang kanagiingon nila ga Avilino versus Cuenco. Na desisyonan na under the light mga katropa of the 1935 constitution. Naman tayo 1935 Constitution, naman sa tayo 1973, itong panahon ni Amahan ano yung BBM. Now, naman ko sa atong civil code, mga igalo, I think Article 9 ba na siya or Article 8, nga mga decision, mga higala, kanang mga decision sa Supreme Court, no? Gikas pagsugod Supreme Court, hantod ron. No, kanang iyang mga decision, mga igsoon, nga kundiin makita nimo kung giunsa pag-apply ang balaod sa sitwasyon or sa kaso kung tawagon nato technically mga higala, no, given the facts nga gi lay down diha kanang mga desisyon sa Korte Suprema, it shall form part of the law of the land, no, mamahimo nang kabahin sa atong balaod mo nang daghang balaod mingon ka og atong konstitusyon pila ra man na ka artikulo mga higala gamay ra na pero asa man na magdaghan asa man daghan mga labi na eskwela kag bala dias memorization nimo sa mga kaso eh yun naman magamit man nimo na kay it is how guide giya man gud na it is how the constitution I mean the Supreme Court decide using or in the light of the law ang balaod provisions usab diha nga gigamit mga higala, no, gi-apply nga to sa sitwasyon. No? So, kanang kang Avilino versus Cuenco, ang atong constitution during that time is ang 1935. Hantod nga, ma-repeal man gud na, no? Kaya wala may constitution magaigala nga kanabang dili repealable. No? Pwede man gud na ma-change mga igsoon. Now, during Marcos time, nag-usab-sab siya. No? Gani ang purma mga igalas goberno, gihimo niyang parliamentary. ang mga sekretary na himong minister. Oh, Minister of Education, ana. Sila Indri Libito, murag usa man siya. Usa nang minister siya. Oh, ana ba yan, no? Minister of Justice. So, uyon to dito sa 1973. Karon, after 20 years, nipulisad mga igala ang Aquino administration, si Corazon, di na-draft mga igala ang atong Freedom Constitution, 1986, and then gi-draft mga katropa at the same time ang 1987 Constitution nga maoy atong ginagamit hangtod karon. Ona siya magakaigsunan. Alas 8:38 na, mga katropa. Mayong buntag, Lilia Suico from Davao. Diego Abanil, mayong buntag. Inaro Solas, Jubil Datilis Yurong. Ayaw nagkasuko niya, ma'am, no? Ayaw nagkasuko ni Auntie Claire niya. Ebudawat siya kong balita kay Laing Tulak og Siabo sa Tagum na baybas sa kapulisan. Naisumpay diri, oh, mi Rishi.
0: Ayaw!
6: At ang siren kompletong detalis, balita katropa mo sa balita, katropang Larsan yun.
4: Priso ang gisangputan sa lahi na usab nga Tulak og Siabo sa Tagum City. Kinihuman na bayba sa mga sakop sa Tagum City Police Station. May barangay Mangkilam ni Siyudad sa Tagum. Alas 2:07 ang takna sa kadlawon si Milabay Ngadlaw. Ilang dinakpan niya si alias Romulo, 34 anyos, ulitaw lumulupi sa barangay Magupo West, Tagum City. Sumalapas sa report na kugang ang suspitado human usab di ay kaahente sa kapulisan ang iyang gibaligyan og usa ka pakete sa gidurahang Siabo. Nasakpin usab sa otoridad gikan sa dinakpan ang laing duha ka pakete sa droga. Bypass money, budo money o usa ka unit sa Rusi 125 ng motor. Mitimbang o 2 kagramos nga Siabo ang nasakpit sa operasyon nga nagatidat o 13,600 pesos base sa standard drug price. Imasterias na ang suspect sa Tagum City Police Station o ratabang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa tikas bahay, kito pang Arnel, no? Subin usab nga nipitik ang kasing-kasing sa mga motorista nga milabay diri sa may National Highway sakop sa may barangay Bisan Village.
6: Oy.
4: Crossing sa Sobrecarie Street. Kuman nagpaygayon na usap og pangpadakop, no, ang mga personay sa LTO Region 11 diri sa naasoy nga lugar diin na doon natin nakita katapag Arnel nga upat na ka mga motosiklo ang gi-impound sa LTO nga mga kulang og mga dokumento. Although wala kinipili katapag Arnel, ato na nasayran ganina nga tanan mga four-wheel vehicle, mga tricycle, bao-bao, o gumantang matang sa mga sakinan, ilakining ipara o gagipangitaan sa mga sakto ng mga dokumento. O sagad sa mga nangadakpan katropang Arnel, kining mga single motor nga walay mga helmet, lakit-sap kining mga bao-bao nga ginapara nga walay mga saktong dokumento o gakakulangon sa ini ang kining mga suga katropang Arnel. No? Although nga isa lang ka mga suga ini ang musiga, lakit na kining sa ginadakop sa to ang mga LTO personnel, mga katropa. Og matod pa ang mulungtad kini nga pagpanakop hantod ugma puhon katropang Arnel sa dili gi wala gi katakdang lugar, no. So lao man ugma nga duna no sa pamatigayon nga pagpanakop sa LTO, pero dili na usab sa lain usab nga dapit diri sa Dakbayan sa Tagum, mga katropa. Gikan diri sa Gawas, alang sa Regreso sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XM News.
6: Dagang salamat katropang Larsan Yol sa detalye sa report. O, ginibalita to, ganinyo mga higala sa tuang Y2H Clinic and Pharmacy. Yan, nahimutang mga higala diya sa May Ganti Road. No, diya sa Door 8 Building, M Central Building, Door 8. Diya mga higala sa nagluyo ng Mr. DIY. Padong may higala sa palengke, diya sa Ganti Road. Sakop may higala sa Magugpo West, Tagum City. Libre nga check-up o discounted nga mga presyo mga higala sa tanan ng mga produkto sa Yes to Health, mga kaigsunan. Samtang napo diya si katropang Doc CJ, ang schedule sa libreng check-up is Miyerkules. Paingos Biyernes. Naunsi na dosi na trisi naman tayo. Nagkalibog-libog na rin utok na to. Unya, ang kanang libre nga, libre? Kanang discounted nga mga presyo, ing nalas palangga niya. Mato siguro ko, braga, kailangan ako mutan o ni palangga. Karo, kita ni palangga. Sorry ta, sorry. Duha ka giilang street level individual na sikop sa bypass operations panabo. Ato Sharon Jobleto Nidales, balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report.
4: Nasikop sa Panabo City Police Station ang duha ka mga individual na din usa ka nila gitawag na to peace in life. Naisigutan na report na nagtingkagula karon sa buhatan sa naisigutan usab na police station. Kini ka duha ka mga individual na dadaspan kini atul sa Gintikayon usab na 5 bus operation sa Panabo City Police Station. Kani nakuhaan kini naisigutan o ga kapin na 210 gramo sa gidudahagas na po. Nga diin mo kantidad sa dato sa 71 mil kapisos sa ang naisgutan sa mga nga dinakpan. Gani karong panahon na batod pa sa itong kapulisan, karong adlaw ay pasaka nila ang kaso ng kalapasan kini sa Republic at 9165 o kung presensya dangerous drug sa 2002. Gumikan kay nadakpan kin sila o matod pa taw-taw na kining ipanidan sa itong kapulisan sa Panabo City Police Station. Gani daghan pa usab, dako sa pinang pagkasalamat dato sa mga operatiyo sa mga katawahan residente sa iskutang lugar sa may DP Laurel, gumikan sa sila nagpahigayon sa meaning pag-report dito sa kapulisan aron na sa mga masikop tinig na iskutan o sa mga ginakpan. Matod pa sa ito kapulisan, pinagyo sa mga police care, Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, na kining himo karon sa ato mga residente sa iskutang na lugar, dako kining kasabang sa pagminos usap sa pag-supply sa mga droga, dini sa nasanpit usap nga siyudad. Kada sa itong report, ganyan po, sige ka namang sa nahisgutan ng lugar. Ako si Katropang Bong Algabre, XF News.
6: Nagasalamat, Katropang Bong Algabre, sa report. Alas 8.44 na magahigala ang tag na sa itong bag. Barago-barago ginimbahin na ito ganinyo sa Premium D3 magaigsoon. Aga Premium D3 ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. No, kinimagahigala ang Premium D3. Adunay virgin coconut oil. Adunay moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Soft gel kini magaigala. Ga taas kayo ginatawag ng monochain triglycerides. Kami trabaho on ani niya. Inigsod ani magaigala sa mong lawas. No? Mamahimo kini makonvert kini magaigala into instant nga energy mga kaigsunan. So sa inyong gilangan niya, ayaw pagluya-luya, kinalan hugot, kanuna yung depensa. Pag Premium D3 na ta mga katropa, mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Good morning sa ito mga katropa diha nga nagpaminaw Elizarde Barte, dress to kill na sad kabay. Isa may dress to kill. Ano? Felix Edpalina, maayong buntag katropang Arnel, watching from lungsod

0: para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Senator Coco and Senator Tito said independent Senate kailangan na walang impluwensya ang Malacañang, etc., etc. So the rest is history, but that's my first point, no? Tinanggihan ko yon on the matter of principle, hindi ko nakuha. Fast forward 2025, nung nanalo na po sila Senator Lacson, Senator Tito, Senator Bam, Senator Kiko, etc. Kinontak ako ng isang malapit sa Pangulo, etc. At sinabi kung hindi matatanggal si Cheese, ako na lang. No, walang basbas ng Malacañang to, pero ang kausap sila Senator Tito, etc. And it happened a second time nung pinag-uusapan namin yung tungkol sa Commission on Appointments. Sinabi sa akin ni Senator Loren yun, alam mo naman kung anong offer. Sabi ko, guys, para kung kapatid na si Cheese, marami na rin kaming beses na magkalaban, but we promise each other to pray together, consult each other, move forward each other. So, naiintindihan ko karamdaman nyo, pero hindi ko pwedeng kunin sa kanya. I can't do that, no? So, tinanggihan ko ulit. Okay. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung blue ribbon, may mga pinagtakpan sa minority, sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin whether ito yung pong... At saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabuatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then iba-ibang grupo yun, ha? Wala pa yung usap, wala pa atang 18 noon eh, yung Marines. So ang inudyukan namin noon ay si Senator Loren. So again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But kaming dalawa meaning mag-sharing din kami. So when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. At yung isa doon, na-witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So, we stopped there kasi nga may isa naman, wala naman siyang kaso, yung kunikwento ko sa inyo. Pero nagulat ako, takot na takot, no? And isang dahilan takot, minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya, although he swears wala naman siya. At doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na, kasi may sinabi Senator Lacson doon na parang, hindi, kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, pagdating kay Cheese, eh credible naman yung, well, wala si Cheese ata sa witness na yon, no? Pero dun sa dalawa.
1: Okay na.
0: Or at least kay Senator Joel yung witness na yung particular witness. So what happened is sometime March, I went to see two people. No, one is someone not in government verification.
1: Alas 8:50 na mga higala, we cannot just discount or dismiss mga higala sini mga susama nini nga mga pamahayag, no, mga kaigsunan. Muna nga, kung magpatawag og special session, kan kinsa man ni mupabor, no? Usa ba ni mga higala ka pamaagi sa paghiusa? O usa ni ka pamaagi mga higala aron nga maipit lag maulawan mga higala kining faction karon ni kaitano mga kaigsunan. Alas 8:51 mga higala.

0: A les 8:51, una Miquel en Tacna, Sant Pac, Pena Comanuban. Oh, de veta, mga higala sa dugang panatong iskutanan. Kay... kalabot, mga higala lagi sa... Di man ko na ito malayo ng impeachment ba? No? Karon mga panahon na kay... sa tanaw na ito, money urgent yun para sa ila. Kailangan ni mulusot og nabalaka yun sila. Na with this situation sa Senado, mga higala, simple yun nga matutyo og ng ilahang impeachment. No? Malangan, di ba siguro ingon may gala nga ma-water, pero malangan yun. Unya, you know, kung ma-delay siya, maabtag panahon may gala, awa na. Pero sige lang, ilamang gyapon ang ipadayon mga kaigsunan. Now, nasairan man ato ron nga, ang Senado, 22 na lang sila mga higalang presente. Okay, si Senador Jingo Estrada is nakulong, pero dili siya konbiktado. Mga kaigsunan, ang ibang tawagon pa siyang Senador, yes. Senador pa ba siya? Yes. No? Samta mga higala si Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador pa ba siya? Oo, Senador pa. No? Asa man siya ron? Armas Pilipinas, no? So, kuan ba siya? Kinibang beyond the basis coercive power sa Senado? Wapo man siya sa laing nasod, kamura, may niingon, naara siya sa Pilipinas, di naara din eh. So, di ka ba kayo beyond the coercive power? No? Sa Senado, mga higala. No? So, pero, wala gina nga ito, mga higala, ginaingon ba nga? Kung sa mangyoy inyuhang tumong sa impeachment, no? kuan ba yun ni? Kining, accountability ba yun ni? O, usa lang kapamaagi sa kini mga igalang pagpiang sa kalabans politika. Kay, kung yan yung maguna, kung accountability ni mga igsoon, no, tanan man tanang nangitaan ng accountability. Pero dili po siguro yung ana mga igala kaatat. Ang accountability mga igala, no, mas mo grabe yun na kung sugnuran ni mo nag political o personal mga igala nga kasuko. Ay, mahug man aron niya, ma-weaponize nimo mga higala ang pong accountability, pero at the back of your mind ang imog yung tumong og tinguha nga mapapas gyud siya diya sa listahan kay mao joy pinakalig-on niya kalaban. Wa ka nagtan-aw kumo na ang kalaban, no? Muadto ka mga higala sa progresibong pundok ang ilang litokon Sara Duterte. Muadto ka sa mga pare, mga igala, pero de los buenos katong mga pare nga mga uyo ni Marcos. Ang ilang mga igala ginalitok, Sara Duterte, maoy gukdon. Mga obispo, with all due respect, no? Your excellencies, mga obispo. No? Wala man lang ganin mamutingog sa diha nga ang gibasura, no, sa Sandigan Bayan ba to? Kanto mga igalang mga kaso kalabot na sa ill-gotten wealth sa mga Marcos. Nga, kaniadto, grabing banhaan ninyo when it comes to pag pangawkaw, no, ngihimo mga igala sa mga Marcos sa atong nasod mga kaigsuunan. Pero naabay nag-ingay, naabay nagsaba. Bisan kini grupo mga igala sa mga progresibo. Nabay garali. Katurang kuan katong Atom no nga grupo mo ay garali. Pero ang ilang gikalaban di ba si BBM? Si Alan Caetano ilang gikalaban. Wa gani sila nasuko may galaga daw na wadag bili katong mga kaso nga pag kini may gala pag recover sa gingaw mga ill-gotten wealth sa mga Marcos, no? Tinuod gyud na plan sa gyud ni Marcos ang iyang apelyido mga igala, pero mo lagi sa gahom nga pamaagi mga igsoon. Gapot na to bag di ba gini mo na pwedeng lubagon, utrohon o irison sa kasaysayan sa Pilipinas nga during the time sa iyang amahan 20 katuig, no? Mga kaigsuunan, grabe kadaghan ang mga violation. Ito akong amahan, gab, di gin mo butar, wag gin ni butar ni Marcos. Ano man? Alang-alang, usaman siya sa mga naaan sa unang mga MP. nga gipangkarga mga higala sa sakyan ng sundalo nga di man gani kahalos ka istorya. Kaya mo istorya ka pang batstrokon maka. Oh. Kumikan lang kay naas bukid, unyang trabaho in town gabasirog kahoy. Oh. Nya pasanginlan mga higala nga kaubandos commander. Oh, in town. Ang dadagi dito mga higala, limbas, kadina, pitik. Ang armas, chinso. Okay lang tatog, Jack the Ripper. Pinood mo na mga kaigsunan. Nasa panahon nila, no, sa iyong amahan, ligyan na mo na ikalimod sa ilang pamilya, mga kaigsunan, grabe, no? Gihukasan pag-ayo ang atong nasod. Nakadungog baka nipalag sila mga higala. Wala, even mga higala, balita. Minus, no? Minus. Murag dawadaan na itong bili, murag okay na ang tanan mga kaigsuunan. No? So, karon tanaw ni mo, kumun ang kalaban nila. Ani ka mga higala sa mga obispo nga uyon ni Marcos karon kalaban na Sara. Ani ka sa mga progresibong pundok, kini mga higala, mga NPA, ang ilang kalaban, Sara. Ari ka mga igala sa opisyal sa gobyerno, ang ilang kalaban, Sara. Ari ka sa kongreso, ang ilang kalaban, Sara. You cannot deny. Bisang pagpiyungan, mga igala, klaro man, nga ang leaning karon sa kongreso, mga igala, is BBM. Apo, well, pwede mo mudibati, ana. Pero, I think, mga igala, katungod na ko na. I firmly believe that it is my right, mga igsoon. No? Bisang pagpiyungan na to, no? Isang pag-atong piyungan, ang kalaban sa Kongreso, mga igala, Sara, dili si BBM eh. Oh? So, mahimo ba nga, isara ilang ipuntirya, mga igala? No? So, accountability ba ang tawag, ana, mga igsoon? When you are singling out, isara ka tao, mga igala, imong ginagukod? Kung accountability, mga igala, you do it for the sake of accountability per se, ay, sus, ginoo ko lang purnasa na. Asa mang accountability kang Martin Romualdez? Asa ang accountability kang Amina Pangandaman? Di ba nangawara sila? Nangahilom lang sila? Asa ang accountability kang Executive Secretary Bersamin? Asa naman sila? Kinalang ba silang mutubag? Yes, nga naman, their names were mentioned. Labi na mga igala si Amina Pangandaman. Kailangan ba silang manubag? Yes. Ano man? Napamatudaan naman na diya sa House of Representatives. Ngayon, basta-basta ang mga insertion. No, giyaw-yaw naman ang irisi mga igala. Even, mga igala, ang si Martin Romualdez on sa ingon niya. Oh, dili sa mo uyon nga siya ay mastermind. Kay kining akawat mga igala, nagsugod pa ni sa presidente, sa executive. Now, kisa may DBM secretary, amin na pangandaman, o asa man siya ron? Asa man siya karon mga kaisunan? Dapat manubag sa siya ni ini mga igala. Pero tanaw ni mo, wala ilaing ginalitok, Duterte ra yun. Sara ra yun mga igala. Ngano ka? No? Ngano ka? Muna'y dakong pangutanang nagtangag, may galag dakong ganda. Now, sa kung imong tanahon mga igala, murabag buhaton gyud nila ang tanan mga igsoon kay ikaguol gyud nila o ikaguba mission failed gyud da mga igala kung dili nila madayon no nga ma impeach mga igsoon si Sara. Paminaw na to ha, kay to the extent mga igsoon nga gusto gani nilang Luistro, even Chua, yung si Chua mga igala, kinis Chua murabag way blood control. Ingon si Chua, mga igala nga, 22 na lang kuno. Kanto lang present kuno ang iphon. Kantong wa na, dili na senador, wala nga senador, din ako na to iphon. Abogado saan ni? Jerbel Luistro. No, ingon siya, mga igala nga, dili na iphon ang 24. No, gani sa impeachment, 14 na lang daw ang need. Uy. Dili na daw, mga igala, 16. Para ma-convict. Ang kanabitong, ang ilan ng mga igalang tumong is conviction, makasabot man ta kay prosecutor sila. Pero, you know, conviction magod in impeachment mga igala is more than dili lang ni mga igala basta pildi ka sa ebidensya bla bla bla. Ang conviction magyud bang igsuon sa impeachment kay very political. No? Kusog usahon gini mo nagbali-bali mga igsuon. No? Di ba gud ni Korte Suprema? No? Quasi judicial, quasi political. No? Ang impeachment. So ang ilan nagyud karon mga igala, masabtan nimo, yes, masabtan nimo kay prosecutor sila pero pwede ba nga og ingon kag pagpagawas ka matuuran? Open pod most possibility nga dili ma-convict. Di ba? Ang ilaha gyud kay focus lang sila sa usa and one mission which is to convict. No? Actually wala sila dito, di sila interested mga igala sa truth. No, dito sila interesado sa conviction. No, conviction could not be the truth. Mga igala, no? Ngayon man politika man eh, brasuhan man eh. And impeachment man eh, mga igala. Number games ni. Labanan og numero diri. Mga igsuon. No? Labanan og number diri. Siyempre, pag daghag tao, mga igala nga mo, butar, natural. Pag daghag tao mo pabor, mga igala, ato sa administrasyon, normal. No? Makonbikto yun. Mga kaigsuonan. But, tungod ba na, may gala sa abundance of evidence? Yan sila nga, nado sila'y 30 daw karon ka mga kuan. Nado sila'y dugang 30 ka mga kining testigo. Ingon sila, mga igala, kinsa man ang mga testigo ha? No? Kana, gusto na ta maminaw, ana, mga kaigsuonan. Pero dapat blansahon siya ni karon ang naitabo sa Senado. No? Good morning, katropang Arnel. Sorry, karon lang ko nakahigayon. Busy man. Why problema, ma'am, katropang Ami. Paminaw na to si Luis Tro. XFM,
1: katropa. Asked about that, as being 18, no? But I have expressed my position already that concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because the Constitution should be responding to the demands of time, just like any other law, no? And very enlightening, itong nangyaring change of leadership sa Senado, because it invited our attention to look into the doctrine behind Avelino versus Cuenco, na in several occasions ay na-practice na rin ang Senate at nagkaroon na rin ang mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avelino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi ma-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So, personal opinion ko lang. Mm-hmm. I believe that the doctrine in Avelino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction. Okay. That is my personal opinion.
0: Sige. Atiski! Klaro niya nga, iyahan ang mahigalang personal opinion. Pero, dili po din mo pwede nga isiparate mga higala ang iyang legal opinion sa iyang personal opinion. Gumikan kay abogado, masan siya. Muganing prosecutor siya diha. Diba? Muganing prosecutor siya diha mga higala. Unya, ikaw karon niya kapaminaw? Kaya mga kakala, tama siguro doon ang Luis Tro ba? Gamito na to itong doctrine sa Avelino versus Cuenco. 1935 man to? So anita mga igala, di ay kudal diri, di ay konstitusyon, no? Kaya di ni masabtan mga igala ni Lab, ihapak na to ni sa ulo, labi na, lami kaya ihapak ko sa ulo, labi na kang antikler, iana ba? Kalimot ka aning konstitusyon ni mo. Limot-limot diya. Tarong diya. Dati, Biblia na to kung kabukabon, seminaryo, mga igala, karong lahit na eh. No? O sa tingin niya, Gab, no? Himuon na lang, kuan ka ng majority of the ano of all its members, no, kato na lang daw ang present, no, o kato na priso, no, kato na priso, katong wamay na priso dito ilakwing ko yata, no, murag to ay abroad ato nga time. So kung nasa abroad, that's beyond the coercive power of the Senate, mga igala. Pero katong tayo, ako rasang gabito ng iyang argumento ba? Ingon siya nga, the law should be evolving. Yes, of course, mga katropa. The law should respond to the human exigency and the exigency of time, mga igala. No? Unsa panginahanglan sa panahon, internet era man taron. O di na pwede mo attend, mga igala, kaya mo nang... Butangan din ng TV di agab. Butangan ng TV di agab. Ay, ulo, mga igala, ni Estrada di agab. Si Bato, kumutambaw sa dili, iyan na ng problema. Oh, iyan na ng personal choice, mga igala. Kay, huwag mahadlok siya mo kuan via internet, kay basig ukuyon po siyang matibag. Iyan na mga kaigsuunan. Pero, using the same argument, mga igala, nga gigamit ni Luistro, ingon siya nga, ga-evolve daw ang balaod, mga kaigsuunan. So, ingon siya nga, yes, ang konstitusyon nato nag-ingon nga, kinahanglan majority of all its members. Basahon na to, mga katropa. Paraway dagang kuan. Basahin ko na lang ha. Basa. Ngayon din mga katropa, no? I-build na to ang argumento. Ang Article 6, mga igala, of the 1987 Constitution Section 2 provides: the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. The word "as may be provided by law" refers to by the means they are voted, not on the 24. Okay? Mauna ako, interpret mo kayo, mag-interpret sa kung ako, Pilipino ko. Listen po, di ko mo interpret aning atong konstitusyon. Abogado dahi kakatropang, hindi ba necessary? Nga mo interpret ko ani, kwan? Nga abogado dahi yun, nila. Pilipino man ko, makasabot man ko, kahit bawasan ko mo in English. Kung gusto kong in Espanyol, kahit bawasan ko. Entiendo, y hablo un poquito Espanyol. Pinoa! El Niño misutoy. Miadtog misaoy. Pinoa! Oh. Unsa ingon bagaygala sa Article 6, Article 6, Section 2 of the 1987 Constitution provides: the Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. Mahigala. As may be provided by law, para na ko refers to katong tuas abroad baka butar gyapon, no? So wala dili ni question 24 ba o dili. Ang atong constitution nagklaro 24 lagi na. Okay, 24 lagi na siya. Now, regarding the impeachment, mga kaigsuunan, no, arita. Regarding the impeachment, the Constitution also provides us, mga igala, in the Article 11, Accountability of Public Officers, Section 3, Paragraph 1. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate. That's tama na, no? Ang House of Representatives shall initiate and the Senate shall decide. Now, on the decision, on Paragraph 6, mga higala, the Senate shall have the sole power to try. Meaning, ang Senado regyo pwedeng magtaral. Mabito na, sige na, ipangutana sa una, unsa man ang inyong Committee on Justice diha? Trial na o error? No. Gina-question na, mga higala, unsa man ang inyong klaruha daw ninyo na inyong Committee on Justice diha? Kaya mura naman bugdag. Adili, kuan pa ni? Dili siya trial. Hearing na ni, hearing. No? Preliminary investigation. Ilang itong gina-establish, mga higala, kay gamugamit silang hearing, mubadlong dahil si kuan, pero sa una, nasigil silang kasipiat, ana. Oh. Nga naman, bugtong sinado lang, ang dunay gahum, mga higala, nga, mutaral, no, sa kaso sa impeachment. No, ang atong konstitusyon, mga higala, Article 11, Section 3, Paragraph 6, nagingon. Bisayon ko ni para masabtan. Ang Senado, mo'y dunay, sa man ang soul power? Huwag naginusarang dunay gahum nga taralon o try o munisisyon sa tanan all cases, tanan man, all maka. Sa tanan nga mga kaso sa impeachment. O, sumpay dire. Ato ning Englishon, kaya para dita masayo. When sitting for that purpose, kung saan nga purpusan ang giingon may galan ni Konstitusyon, kanang paglingkod nila sa impeachment. Sa paglingkod nila sa maong katuyuan, grabe na yun ni Gab, no? Translate na yun, di ba? May man tag-translate mga egalag Biblia sa una paingon sa Bisaya. O, sa seminaryo. Ala sa kaning katiling banong pangamuyo. When sitting for that purpose, samtang sila magtigom sa maong katuyuan, the senators, ang mga senador, shall be on oath of affirmation when the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice on the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No! Kani-kani nga natas tumoy. Kaya na may gibutang dirig, no? Mabini mga igala, damang ko'y prohibitory and mandatory nga elemento ang atong gobyerno. It prohibits and it mandates. Mga igala, mubawal o niya musugo. Ano ba? Mubawal, musugo. So, arita mga igala, pag binusag no, ayaw! Klaro ba siguro nagab, no? Klaro ba na yung nagab? Or mamahaw na ta? Iyon mga igala, ang konstitusyon. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all. Naadyo'y all. Gitanggal ta na ning all para sayon. Na may all, na may qualifier of all the members of the Senate. Wow, sabi nyo yung diling House of Representatives, Senate, magyod ang dunay sulamenteng katungod, may galang mutaral din eh. So, of all the members of the Senate, now, the question, mga igala, pahutanan na itong Luis Trocay, mga ilang ginansinuit. Ang ginansinuit ni Luis Trocay, ingon siya, mga igala, the Constitution is evolving, no? Mu-evolve ko na, tama na, mudawat ko na, mga igala. I concur unto that, mga igsoon. Nga, ang balaod, mga igala, is, balaod is logic. And, ang balaod, mga igala, luhika man na, mutanaw na siya, mga igala, sa lakaos kinabuhi o lakaos panahon. Like, for example, mga igala, no? Ang anong naay mga balaod kaniadto nga, for example, the Article 256 of the Revised Penal Code of the Spanish Penal Code, mga igala, nga kung imong biaybiayon, imong birabirahag maayo, mga igala, ng mga authorities or representative of the crown, mapriso ka, oy. Mapriso ka, mga igala. Pero it was abrogated, mga igala, pag-abot sa mga Amerikano. No, ito was abrogated. Gano man, di na kamoy gobyerno, kami na pod. Nya kay mga Amerikano kay bililhon kay sa ilang press freedom. Bililhon kay sa ilang maigala ang freedom of expression along with the democratic system mga katropa. So, iwan na was well, birahi na dia. Oh, mo nay naitabo ko no mga igalas kaso ni sa tong tawhan na to si People versus Perfecto. Perfecto to siya. Now, asa na gani ko ato gab? Ila tong gi-apply tong balaura against kang Perfecto, no? Pero ingon ang Supreme Court dili na pwede kay nagbag-o na tag nalayas sa tong isa ka nagdumala sa una tong Espanyol na puli rang Amerikano. Katong balaod nga ilang gipatuman like for example labi na katong mainsulto sila kung komentaryuhan ang ilang mga tawag nila tawagan na Minister of the Crown. Wala na to. That applicable. So, muna, example ba, ang balaod, galak, gapauyon, mga egala, sa lakaos kinabuhi. Like, another example, ngano'n natay cyber libel karon? Simply because, nama internet. Kaya kung wala internet, why post ng cyber, ngano'n mag-cyber libel, magkagawa may internet? Kaya niya to bitong 1990s, kung why internet, mga egala, libel man lang. Niya sa magbasi, newspaper, radio, mga egala, o niya, pinakasayon pag yun sa unang kasuhan, newspaper, yun, kaya iswat man. Dire sa radio, mga egala, lisod. Kay ipa-record pa man niya, pinaraman pa yun, na-burnout to, ma-record ang TOA. Una kay, di ba na pwede gab, dawaton nga, panalitan, nag-yaw-yaw ko din, naminaw sa radyo niya, ilang i-record dito sa ilang recorder, alaw, wiretapping man siya. Bawal na. Kinala, ang korte mo ingon, nga, oy, radyo, NTC, hangyuan, manduin na si, kuan. Ang technical department, ang engineer anang radyuhan na nga i-preserve ang 24 kabuok nga tip on air Oh, kay nai kuan. Kini bang libelous kuno gipanulti anang si Yaw-Yaw dia.
2: Pinawa.
0: Oh. Ano siya? Ala tropa. Wa man na sa una, no? Wa man ang internet sa una, so wa say cyber libel. So mao na ipasabot niya. Mo uyon ko anang Luis Tro nga ang balaod mag-evolve. Pero nai pero diri mga higala, no? Nai pero using the same argument mga higala. Kaya yung argumento mag-evolve bang kunong balaod sa to pa kining ingon sa very fundamentals man gud bay. Constitution ba fundamentals ni, no? Now, using the same reasoning nga giingon niya bagay soon nga mag-evolve ang balaod mga katropa, no? Ngano di ba nato itugutan silang mubutar nga online? Mag-evolve man kang balaod, ala tugutan nato magbutar. Mas okay pa na mga higala. Wala da kong provision sa konstitusyon mausab kung mubutar si Estrada ang online. Oh. Ah? Walay dako nga provision sa konstitusyon nga mausab kung tugutan nato si Estrada nga mubutar online. Pero dunay dakong litra sa balaod mausab. Dugangan ni. Unsa may maidugangan ni, di man ta kabaluan na kay di man ta abogado. Oh, unsa may manin unless otherwise stated usa ba? No? Oh, ana. Dunay dakong kausaban og makaingon ta constitutionally infirm and it will open for challenges sa constitution kung atong tugutan ya 14 ang mubutar instead of 16. Ako ana mga galang opinion, no? Now ako lang i-warning lang sa inyo nga my opinion mga gala is based on my perspective as anchorman. No, as komentarista sa radyo mga higala, dili as legal practitioner because I am not. No, mga katropa, no, dili ta legal practitioner. No, komentarista hinoon. Now, based on sa akong pagduki, sa akong paghuna-huna, using that same argument, may higala yung gingon nga, pwede bang mag-evolve bang yun ang balaod? Ay, yes, of course, no, tinuod na mga igsoon, mag-evolve yun ang balaod, mga katropa. So, why not allow Estrada to attend session or even tugutan siya magka-adto dito, di ba? Because nahitabo ba na? May pwede ba na? Pwede man. Totally deprived of liberty na ba si Estrada? I think not. Ngano man. Di ba man siya konbiktado, mga katropa? And ang yang kaso, wapa may, ni sulti na bang Supreme Court sa finality, with its finality, mga egala, may kag-unbank yun? Nga, tinuod si Estrada, guilty beyond reasonable doubt niya ng kaso niyang plunder? Wa pa man tingali, napriso na siya. And napriso, bagay gala, wa nagpasabot nga, convicted na. Meaning, rights could be afforded kung kailangan. Mga gala, based sa iyong trabaho, kaya nga naman, di ba punay mo siya, mga gala, basta-basta nga, matanggal pagka senador, kung wala pa to'y decision tong kaso ngayang ginatubang, mga gala. No? So, di modo, senador siya karon. So, kung senador siya karon mga egala, why not help him exercise his responsibility as senador even behind bars or carcel? Mga kaigsoonan, pwede ba na? In my opinion, mga egala, mas okay na kaysa atong usabuning konstitusyon mo ingon ta 14 na lang instead of 16.
2: Pinawa!
0: Mas nako eh. Mas nako nga lalis eh. Kay ningon man diri mga igala firm ang atong constitution mga igala diri Article 11, no? Section 3, paragraph 6, tuas tumoy. Mga igala, no person shall be convicted without concurrence of the 2/3 of all the members. Now, balikan nato, Article 6. No, Article 6 mga igala, Section 2. Pila ka buok senador? 24. Tanaw ninyo, asa may mas viable ana, no? No, asa may mas kini para nako kanang usabo na to. Delikado na oi. Murag open for another challenge na sa constitution. And diha na to makita nga they are doing everything muna binding the law. Sorry, law.
2: Ayya.
0: Bending the law. Nagtanaw ko ni Luis Tro, sir, mayong ipapaak og putyukan. No? And I'm not saying may galang mali siya, no? Pero ang ako pasabot mga galang, iyang statement is pregnant with political ano? Leaning and motive ako an ba, no? Tirada, no? Ako ningong iya man opinion, then oh, may mali siguro ang opinion, ako basta tong opinion, di sa tong mali tong ako. Pero makaingon jud ko ba eh? No? In response sa iya ha, pwede ko mo argue yun nga. Makita lang yun hinoon dia sa inyong, the way you reason out. Nga, by any means, no? Legal or even to the extent of bending the law. Na, takta na yun mo anong bend. We cannot bend the law.
2: Ay,
0: We obey the law. We don't compromise. And in fact, mga egal lang atong Civil Code of the Philippines, may gala nagklaro, mga egsoon, no, in section oh, in article 3 mga higala that even ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Mubend na noon. Morally mga higala mas arang-arang patong wa kasayod gab pero nakasupak. Di ba? Talaw ni mo arita sa perspektibo sa moralidad mga higala. Wa kasayod pero kasupak makaingon ka somehow mga higala less. Kung ato'y kita'y pastoryahon, makikita, less ang iyaha mga egalang accountability nga naman, masakay baog yung taon. No, panalitan, wadto kang Dabaw. Wadto ka kasayo, de, may bawal yung manigarilyo, nakasigarilyo ka. You will still pay the penalties, no, according to the, ano, ordinance or Republic Act, mga egalang, but, ang nagpatuman sa balaod, mga higala, yapon mo suod ang letter of the law versus spirit of the law. Mga higala, there is some sort of gamayang konsiderasyon. Instead of pabayaran, pahinlo ah. No? At least, wala na compromise ang balaod. No? Nga, no smoking. Na-implement yapon ni mo siya. Nga, ang tanan nga, nakasupak, kinalan nga, silutan. Well, nakay liberty of giving either tikitan or pahinloon. Kung tikitan ni mo siya, makabayad siya, uli siya ila. At least, he or she knows, learn the lesson, nga di pwede basta-basta lang manigarilyos Dabaw. Kaya madakpan ta, makabayad ta. He learned the law in a hard way. With 500 or 1,000 pesos payment. Well, that's it. No, reality na mga higalan. But, pwede sa di mong option nga, manghinlo ka. O manghinlo ka, kinasakpan ka. Or pwede sa kayong warningan. No, pwede sa kayong warningan mga katropa kung asa dito na sa dili niya intention ba nga ang pinakaimportante mga igalas pagsuta intent eh. Isuta sa tao sa nimong intent sa tao intention magini ang supakon. No? Karon, tuwa siya nagpahipi dito. No, intention ba niya nga hiluhan ang tao, mga igala, pinagi sa aso yan ang sigarilyo, nagpa-daplin kayo ng tao kaya hindi siya gusto makasimhot mo. No? And besides, wasi kay Bao. So, pwede po ka maingon nga, sige, warning, I will let you off with a warning. Mga niya, bawal, bla bla bla bla bla bla. Or mo attend ka, gani. Pwede na siya. Nakompromiso ba ang balaod? Wala, napatuman mo siya. Mga katropa. Kasi may purpose po sa balaod, mag-rectify siya ang action, di sunod, next time around, yan na siya, basta-basta mo, yup-yup niya sa tubangan sa daghang tao, gumikan kay bawal, manak. Pagbaton ba niya nasunod, and he knows, dako-dako na yun. Di ba? So, siguro, mas bugat may galang moral, accountability sa tao, mga galang na, wa, asa may mas bugat, katong wa, kasayod pero nakasupak, o katong nasayod pero nisupak. Di ba? Una mga igala nga, dili ta mo dawat anang bendalo. No, di man ta lawyer. Pero, sa kuan pa lang, pamulong mga igala, pinubring pamong. Kaya yung onso, sa to pag may kwarta, mabend ang lo. Ha? Sa to pag may sapi, di ay mga igala, hiwi-hiwi na to ng balao, di ay. Dili maayo na. Oh. So asa man ka ni madam? Kaingon man ka nga mo-evolve ang balaod? Yes. No? Mo-uyon ang balaod? Dili mo-uyon. But mo-pasibo? No? Dili man pwedeng mo-uyon. Will not conform. But ang balaod mga higala, kinanglan siyempre, no, ang atong gobyerno, ang atong estado, doon ay police power, no? Kung unsa tong kini mga egalang prevailing nga panghitabo, buhatan siya nagbalaod, mga igsoon. Buhatan siya nagbalaod. Ito karoon na, internet, balaod sa internet. No, kadugayan, ano, bisan yung atong Facebook, iparehistro na ni siya. Oh, ano man, kung mauna ni mga egalang buktong mamaagis, wala na yung radyo. Ano na itanbe? Wala na yung mamina o radyo. Ato na lang yung YouTube, mga egalang Facebook. O saan naman rin i-regulate sa gobyerno? Facebook! Kung i-regulate siya sa gobyerno, pwede ka maapektuhan, mga egala. I-apply na niya. Ano man, pwede ba na? Yes! Appeal na sa police power sa atong gobyerno. I mean, of the state, mga egala. Of the state. No? Muna siya mga katropa, mag-evolve yun ang balaod. Pero, si kini nga specific nga kaso ba'y, no, kung ikay akong pangutan-on, mga igsoon, ikaw, sir, abot attorney, abogado, kung ikay akong pangutan-on, attorney, asa may mas maayo, ani, tugutan na to si Jingoy nga maka-attend sa mag-video call? Or, usabo na to ning provisions constitution, nag-ingon nga, walay, bisag kinsa nga, makonbikto, gawas kong mag-concur ang majority. Pila maning majority, ani, 16 maning giingon nila.
3: Istorya, hepot.
0: Himoon naman lang ko nilang 14 daw ron. Ay, nanong 14 man? 22 naman lang kuno ang senador. O niya, ingon sa maingon sa atong konstitusyon, no? Sa Article 6, Section 2. 24 ang senador.
2: Pinawa!
0: Ano, patay na tong doha?
2: Ayya!
0: Nag-abroad tong doha? O matingali, naaraman to dia, no? Si Jingo Estrada, anytime available, pwede ba nang bunluton, patuon ito, senado, palingkuron? Pwede siguro na. Or kung digan mo gusto, pwede po nang i-video call. Oh, kabutar bang gani ng inyong mga nasa congressman, mga nasa kongreso, nasa House of Representatives, sa pagbalagpot kang miyaw-miyaw, nga igura mo text nga, yes. Ato na nang palagpoton sa miyaw-miyaw, pwede ba lagi na? Bot pa sa bot, ani, dili lang makita, mga igala, nga mabalaka sila, mga igsoon, kung madihado ang ilang kampo. Kaya ang ilag yung gusto, konbikto, mga kaigsoonan. So by any means, legal or bending the law, buhato nila na, mga kaigsoonan. So, mga tinunaan ning Irwin?
2: Pinawa!
0: Mga tinunaan ning Irwin, mga igala, bend the law. Di kita, ako mga igala, no, sa akong pagkakawintarisa, sa akong pagkaangkorman, bay, nagtamod yung konstitusyon, no, di kita kumaingon nga bend the law. Nya, ang imorang purpose of bending the law is in order to please the people? In order to please the people, baugo ni mong balaod? Nga na ay panultiyo na ay maxim, mga igala, la illegal maxim mo naging on, dura lex, sed lex, or kadapislit, sed lit. Or the law may be harsh, but again, ladies and gentlemen, it is the law. Suko magkadiha. No? Malain magkadiha. In the first place, ang balaod wag ihimo in order to please us. Gipanday ang balaod, gipatuman ang balaod, gipromulgate ang balaod para lipayon o gitikon lang. Tadi na mo. Mutuo mong tulpo, nadaghan na mo. Alas 9:30 na magahigala. Ingon si Luis to, anong buhaton daw ni? Masuko man gud magwild daw mga tao, Gabriel, kung dili madayon ang impeachment. Imagine na mga igala. Magwild ko ng mga Pilipino kung di madayon ang impeachment. Sure ka? Or basin maglitson ang mga Pilipino og di madayon na.
2: Ay!
0: Sino ang may galang magpista ang Pilipino, manggawas karsada o niya mag... Baktas-baktas. Pero sige lang, kayo lang ginaingon nila mga igala nga, ambot kung kaya ba nila ang kasuko sa mga tao, kung kana mga loyalista, kaya ba nilang sagangon kung katong mga nagpugong-pugong o muato nagkarsada mga igala, para mo protesta, the moment kasi simbako ilang i-convict mga igala si Sara.
4: Bullseye!
0: Kay if not Sara Duterte sa inyong tanaw be, kinsay pwede na tong saligan aside from Risa? Ako di jud ko mubutar ni Risa, mga igala, bahalag mayunog bias ko. Di jud ko mubutar niya. Ngano man in the first place, mga igala, sa seminarista pa ko, kontra na ko ani niya. Ngano man? Mao ni nagpropose atong RH bill. Katong RH law, unya nago ko sa simbahan. No? Lain sa kayo musugot ko. No, lain sa kayo musugot ko nga ang tanaw nato mga igala sa ang tanaw nato sa sex mga igala, it's a conjugal act of love and it's not made mga igala para sa lingaw-lingaw o palami. It is made mga igson, it is given by God for procreation, not for recreation. Ah, sige lang, mag-recreate lang. Gamit lang mong kondom. Di jud ko. Although I recognize pananglitan nga siya mga igala na inahimong balaod. For example, katong extension mga igala sa sawag ani kining extended maternity law o leave ba to? Tawag ato. Nga nahimo ng 120 yata kaadlaw mga igala with pay. Okay na, nindot na. But di man po siya gapundo ato. Siya mga igala isa sa utor. Pero ang gapundo ato siya ba? No, it's the government. Eh, daba ko'y utang buot, utang kabubot o niya kung pananglitan akong asawa ng anak. Kunya nakakuha mi sa SSS o ging ani ni nakautang dai kong risa ana dili man wala man ngano man amo man sa tong kwartang gideposit sa SSS oy ay tinod na ano makautang ka bubuton man kaniya nga imo sa tong kwartang gibutang dito mga igala dia sa SSS sige ni mong deduction umot subayon lang what should kay utang buot niya so unta da ko ninyo. Other than Sara Duterte, kang kinsa ninyo pwedeng isalig ang Pilipinas in the next mga kaigsoonan? Ngayon, ato na yung dawaton, mga igala. We are divided. We are divided na. Politically, we are divided, mga kaigsoonan. To the extent nga, even mga taga Mindanao mo ingon, ang taga Visayas mo ingon, mga igala, kung pwede pa lang na maglain na mi! Bullseye! Bullseye! Diba? Pero, one nation na ta eh. Halag tamayon usahit ang mga Bisaya may gala kay gahi kay tang in English. Pero kumbiyansa ka brighta nila oy. To o maganila. Mas dagantag pagkaon sa nila. Mas dagantag bukid. Mas dagantag dagat, no? Dagat di maliguan mga dagat dito may gala sa Luzon, mga dagkog baod. Oh, tinod bito. Makalumos ang dagat sa Luzon may gala. Lumos kay daon to mga gala sa rin eh. E pangit yung dagat mga galitos balir. Unlike ni dagat mga egala dres pantukan balang anindot na liguas pantukan. No? Samot nagbuad to ka mga egala kuan? Samal na samot kinindot kayo. Alas 9.34 na mga egala ang tagnas buntag. Ang purpose gid ko noon eh mga egala lagi kay magwild ang tao. Aminaw doon na to si balikan na to kay kuan man eh. Pwede ba makakol katropa? Kisa may manawag, no? Manawag through ano, unsa? Sige taod-taod, no? I-open ako taod-taod kay para sa atong kuan. Ato sa ning humanon. Humanon sa lasan ako niya. Apit naman, no? Kanya 34 na. Paminaw na to si Luistro. Go. XFM
3: Katropa. On the mandate of the
0: Katong isa niya wala. Other video. XFM Katropa. Sir, dapat ang konstitusyon ni Cory mao'y bag-o dili ang daan panahon pa ni Mampur basura na to, no? Magamit niya punto siya mga kaigsuna, no? Kabahin to sa kasaysayan sa atong balaod mga kaigsuna, no? Pero 1987 of course atong gamit karon niya konstitusyon, no? Atong 1935 mao ganin ang dili tanan mga igala aspeto sa Abilino versus Cuenco applicable sa panahon karon mga kaigsuna. Simple, dili prihas ang sitwasyon. Mga katropa, katong pagpuli nila, pag-ilis nila kang Kaitano, mga katropa, katong kang Cuenco, ang session ato, gasugod na. Basaho din mo mga igala ang facts of the case. Gasugod ng session ato, na i-walk out atong mga panahon. Oh, gasugod na, anong walk out man to? Ang nakanindot lang mga igala, abin mo, katong kang ang Marukoy Labon ng Pikas, kay nag-motion to ano, tawag ani adjourn si Tito Soto atong pag-walk out nilang tulpo kay wato ka motion to adjourn nagpadayon ng pwede silang mag-session ba nga wala to sila total majority naman sila pwede silang muusab usay ang Usbon kay wala man tong nang lakaw man tong mga kanahan. Pero ko lang yun, mga egala si Soto. Ngayon siya, I move to adjourn. Di na-adjourn. So wala yung session. Sige, paminaw na to, mga katropa, si another video ni Luistro.
4: XFM Katropa.
3: Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro.
0: Galit lo lagi.
3: Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial.
0: Super majority. Sabi no? Super majority. Pila ta? 100 million? 110 million? Mga egala ka Pilipino. Mayroon kang super majority, that's more than 50. Super good. Diba? Litas sa mga 70 milyones ka mga Pilipino. Giusa-usa siguro ng pangutana mga egala ni Luistro. Wala gyapon. Bangag gyapon, bangag. Go, para yon.
3: From my last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial.
0: So, if we have, for example, conservatively, we have 100 million, 74% is 74 million. So, we have 74 million Pilipinos nga gustong ma-impeach na si Sara. And BBM has only 31 million voters. Pero nga po nag-statistics ni Mudia Manang. Ay, nako. There you go, padayon.
3: Remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin,
0: period. The same allegation, the same articles of impeachment back in the 19th Congress, which by the way, has been ruled by the Supreme Court as unconstitutional. Don't forget, ha? Ngagi, bisa, ay, dili man to sa unod. Dili lagi sa unod pero gumika sa kaatat ninyo nga tirahon si Sara, gidaghan ninyo. Karon. No? Gibadlong mo skuan, gibadlong mo sa sani. Kining Supreme Court, no. Kuan na siya unconstitutional ab initio. Void ab initio. Sige daw, para yon.
3: Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan.
0: Period! Wala pa daw naririnig na kasagutan. Gini akong linya, diri ko. Simula 19th Congress hanggang ngayon, isara kapasangil ang inyong gibato ni Sara, wa na ilain pa. No? Wala na ilain pa. Meaning, you are retooling, reshaping, reusing, recycling issues. So, pwede na may mag-conclude? Pwede na ba may mag-conclude nga pamuliti ka rin ng tanan? Sige, padayon, ante.
3: Congress, hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayan ng Pilipino. So, to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial.
5: I talk to my worthy...
6: Hey!
0: Tanggala. Tama na. Gigutom ko nila. Ay, naku. Alas 9.40 na. Nan, mangutana taron, be. Pulso ng Pilipino tagabi. Okay na. O, mangutana daw tabi. Kuan man na, no? Siyempre, of course, taga-Dabaw yan. Eh, tagom ni. Dili ni Dabaw, ha? Tagom ni. Sige, mangutana daw tas taga-Tagom, be. Kung masuko ba sila? Kung masuko sila, di subiit. Katungod na sa tao, may galang masuko. Pero masuko, baka may galang taga-Tagom. Kung di na madayon ang impeachment. Mga kaigsuunan. Sige, una-una to sa Katropang Lar.
4: XFM Katropa.
0: Sige, Lar.
7: Mga Katropa, lahat sa Katundria sa may Freedom Park sa Sintrong Bayan sa Dakbayan, Stagom. Alas to ang pulso ng Pilipino. Okay, nining oras atong mahinabi no ang pipila ka mga tagumenyos kabayan sa to ang topic karong buntaga mga katropa. So dito mo lang ato na ang karong diriya si ma'am. Ma'am, samtang manicure ka ma'am ha. Ako kang pangutan on ma'am, ayong buntag, pangalan gani ma'am?
5: Ha?
7: Kulot. Kulot gani mong buho.
0: Kulot gani.
7: Okay ma'am, masuko daw ang katauhang Pilipino kung dili madayon ang impeachment ang BP Sara Duterte. Lantaw ni mo ma'am. Sa imong reaksyon ni ma'am?
5: Oh, daghan gyud masuko pag ma-impeach si Sara.
0: Oh, baligtad.
7: Daghan masuko.
5: Masuko.
7: Apil ba ka ma'am sa isa sa mga masuko kung ma-impeach si Sara, BP Sara?
5: Isa lid ko masuko kaya no i-impeach man nila si Sara.
7: Sa imong kana ma'am, makaturanganon ba nga i-impeach si Vice Presidente?
5: Salamat.
7: Makaturanganon ba nga i-impeach siya?
5: Ay. Hmm.
0: Tarungan ng cutie call diyan
7: sa mga sa Pilipinas ma'am kung madayon.
0: Samad ng ingrod diyan.
5: Gubot ng Pilipinas kung ma-impeach si Sara.
7: So, possible magubot.
5: Magubot jud. Pati na mga kanang mga simple na mga tao nga mamumayan.
7: Okay. Ma'am kung madayon gud ma'am no nga ma-impeach si BP Sara, kisa kaha sa imong tan-aw nga possible nga mupuli siya kung panaganon sa 2028 nga presidential election.
5: Gusto ko si Basti.
7: Gusto nimo si Basti.
5: Basti.
7: Ikaduhan nimo siya, option nimo siya kung option wala si Sara.
5: Oh, kung wala si Sara, kung ma-impeach mo, na-impeach man si Sara.
0: Trillionis na edi mo?
5: Ito na po,
7: so, sa'yo mong tanaw, ma'am, asa kay mas labaw, masuko nga ma-impeach si Sara o masuko nga dili madayon ma-impeach si Sara?
5: Na ay masuko, na po'y gusto ma-impeach, na po'y dili, di ba?
7: So, balance?
5: Oh, balance, balance. Na ay, sa kadaghanan yun, dili mo sugot na ma-impeach si Sara.
7: Apil ka ato, ma'am?
5: Apil na ko ato.
7: Adria, katropa na ito ang hinabiyo sa si Ma'am Adria samtang gapahinlo sa iyahang nindot kay nga kuko. So, ma'am, ayong buntag, ma'am?
5: Ayong buntag.
7: Pangalan po?
5: Jeannie.
7: Tagatagom lang.
5: Mawab.
7: At taga-mawab ka. Okay, ma'am, masuko daw ang katawahan kung dili madayon ang impeachment kang Sara.
5: Masuko, Jud.
7: Masuko?
5: Ay, dili masuko.
7: Dili masuko.
0: Hmm.
7: Ikaw, ma'am, isa ba ka sa mga dili masuko kung dili madayon ang one? Isa ba ka sa mga masuko kung marayon ang
5: ayon ang impeachment? Oo, oh, isa dyan po.
7: Nga no, ma'am?
5: Kay, siyempre, maayo ba ya ang kuwan o sa mga Duterte lang sa okay. Ihang, eh, kuwan o na to, ang ihang amahan ba nga, mo ay nagdumala sa Tibo Pilipinas. Okay dyan ang pagdumala.
7: Okay.
5: Nga, karon o ma-impeach sa Sara. Wala. Kanawra ko niya to ang kuwan karon o. Oh. Mm. Sana man in town, oy. Namalik tong mga gipang kuwan sa unang panahon na katong sa si mi ay ano po si Duterte pa nga presidente na hindi na unta tong mga drug addicts sa una
7: karon ma'am imo na
5: karon nabalik na po
7: balik na po
5: oh nya og maimpit sa si Sara wala na mosunod sa binuhata ay kwan sayang amahan ba nga unta to nga ano paghinlo sa
7: okay mga, ma'am any reaction ma'am nga mas gigukod nila ang kwarta nga involved aning kang sa BP Sara nga million lang kaysa sa trillion nga sa corruption.
5: Kana pod nga kuan pag maudinay lang gi. Kuan karon bang ano gusto nila nga makuan si Sara. Eh gusto nila na buto sa ilang kuan ana eh, nga no ilang kuan si Sara.
7: Ma'am, last ka pangutan na ma'am, kumudagan si Sara sa 2028, mudaog hapil di?
5: Mudaog yun siya.
7: Mudaog. Eh,
5: kutong man sa ako ang makuanan Duterte magyud. Duterte gyud si Sara gyud ang mudaog ko. Ya yeah, panikamutan lang yun na to unta nga kanang dili lang yun unta na siya ma kuan eh. Pero isa o man na og ilahang tambaho na ang ma-impeach gyud.
7: Okay.
5: Lagi tay mahimo kay sila may lang hawak karon.
0: Hawak nila ang bit.
7: So moto katropa tong hipos nga Adria ka mga taga-Medyas matupad nila nga sila nabilong sila atong masuko kung marayon ang impeachment bato ka nga BP Sara Duterte. Matupad nila nga dako sa potential matupad pa kung mudagan si Sara mudaog yun pagka presidente sa 2028 presidential election. Ikan diri sa sentrong bahay sa Tagum City. Alas sa kiyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM.
0: Salamat katropang Lars!
2: Hey! Pinoy!
4: XFM Katropa!
0: Alas sa 9.45 na may galadag na buntag. Dahil lang. Ang atong GCash number ha kay 0991-537-8509. 0991-537-8509. Mauna, ang atuag GCash. Nag-message dito si ako si Yubs, si Yubs addresser, no? Na may pwede mi mangayo og tabang pamaagi nga ma-share ang suspect na nagkarnap sa motor. Kung okay lang, ano sa man eh? Oh. pakisend sa kuan na pakisend sa bid video sa mani Arnel Cortez ang iniim ani sir.

0: kayo.
1: Abi na kong si abi na kong si Kidong.
0: Dani, Abraw, so taga Tuanga, taga Panisindor, Davao, Bindor. So, untay mo

0: taruh lagi.
1: Oke, kalau saya mau pada wajar kalau Pak Bumas kasa kasa di situ udah mau pinter.
2: Selamat kepada
0: Raju Santun. Sebe 48 na mga katropa ang tagna sa buntag. Og maura to. Di ba lagi masukuring uban? Ah, basig kiningatong na interview na bilong ni mga igala sa 20, pila na may nabilin sa 74 gab? 26? No? 26% na lang. Buanga, no? Bitaw na ay mga nag-send din ni mga igsoon na impeato. Salamat kaayo, ako na ning usaw-usahon, balikan ko ni Unya. And please i-message ko sa katropang Arnel Cortez nga page o kaha sa XFM Tagom. No, nag-reply ko ana mga igala, pero dili gyud diha dai kay say karon mo, kuan pa man ko mo, human ani may igalang programa mo tagpila pa kog mga 30 minutos. mga 5 minutes kay para kuha kay kapoy gyud kayo mga igala. Kasi nagtuo mo gani magyaw-yaw may igalag 2 ka oras, 3 ka oras. Okay na ni. Oh, kapuyon magani mong mamina. Ora, ako na balik nga isurya. Bito, mga katropa. Natay area, no, sa gina-identify karon sa atong kaubanan sa XFM Bukid. Okay, nun. Jensen, no, ang atong tabangan. Karon, pahibalo lang ako. Gahapon, katong kwarta nga inyong gidonate mga higala, gikuhaan na to na mo. Gipalit mga higala og bugas. Doon natay 20 sacks of rice din he. Mga katropa, and then ang kulang ani is mga canned goods. Mo na inyo nakita karon, no? Siga, muta na mag-asa napit akong table diha. Secret! Para di ko ninyo makita.
3: Secret!
0: Asaman daw ko napit diha, be.
3: Secret!
0: So na, mo na itong bugas karon. Unya, dilisan na mo ni i-repack. Kay wa pa man tagapalit og noodles or unsa pa yatong ibutang ani. Kay kung amo ning i-repack daan karon tag 3 ka kilo mga kaigsuonan, pag naan ang noodles magbalik na punta ato na pud ning usabog pangabli. Hasol ka ayo may tong isara ka butangan, hinlo, sudsako, and then plastar para isara ang kuan. So Martes man taron, mga kaigsuunan, sa Webes, mag-repack na mi. No? Sa Webes, good. Whether you like it or not, mag-repack na good mi. So, katong dunay matunol, dunay matabang, again, wala tay pugsanay. Do not feel guilty about because you wakay nahatag. Ayaw, ana, no? Well, pasalamat aning uban nga nakahatag na sila sa siguro si

0: sitwasyon nga kaya pa. No? Kamong wala yung ikahatag, maganit tabanganan pa, mga kaigsunan. So, eh, pugsa. No? Wala man ay pinugsanay ato ah. No? Mga kaigsunan. Pero, rest assured nga, kining mga inyong gi tabang diri, mga higala, amo juning ampingan. No? Amo gini mga higalang ihatod nga ito sa angay, hatdan mga kaigsunan. No? Amo ginang pasalig ninyo. Nahimo na namo ni o mahimo pa namo ni mga kaigsunan. So kung musalig mo diha, no, kamong mga labi na to mga nanarbaho, mga katropa, pwede mo mo send o gana mag-amot-amot mo, pwede mo mo send og any amount din na magahigala and then ipalit na to kang unsay angay paliton. Pwede pud mo moingon nya kani ang palita, kani ang palita, then we will ano buy mga katropa. Inyo ming sulugoon. No, ni ato ang katropa bayanihan alang sa mga nalinugan mga kaigsunan. Mangutana ka, Katropang Arnel, one week ka pina nakalabay. FYI, uyog paghihapon. And FYI, napaghihapoy lugar, mga higala nga di pamasod, gumikan mga higala kay putol ang karsada. So ang kahadlok sa tao, katong sa makilala sa una, kung inyo nadumduman, 1 month. No, ang mga series of aftershocks nga mabati sa tao, mga kaigsuunan. So ikaw karon, okay ra ng aftershocks nga hinay. Unya, aftershock mga higala, 5.6 magnitude. Kinaan pa ka mubalik sud sa balay ano magtulda magtent na lang kas gawas. Even ang pagtent sa gawas dili safety ano man gumikas ka kusog mga higala. Kita ka atong paglinog nga muragi ukay mga higala ang yuta. No? So panginabuhi nila ron nayo ba niya sa anay trabaho pero ang uban mga higala one year no. Tural Pilipino ta mga higala safety first no. Safety first yung kaniya. So ato ning tabangan dili kini atong itabang mga higala dili ni maka buhi nila sa tibuok tuig oy. No, pasi maguna una ta nga ay gamay ra man ka trabang aran. Dili ni makabuhi nila mga higala sa tibuok tuig. Pero sigurado ta makapakao nila ni mga higala isa ka kananan, duha ka kananan. And it makes the difference. No? If you cannot feed mga higala 1,000 people, just feed one. No? Kung di ni mo kaya mo pakaon mga higala og 1,000 ka tao which is yes of course, kalisod ana. Isa lang, mga katropa. So I challenge you. At itong mga naminaw di, oh, ng lakaw na itong mga YouTube, ha? Asa na mo?
1: Pinawang!
0: Isulat palihog ang akong GCash. 09. Magkuha sa magkuha nito, babe. Uling, anong uling? Walay, uling na uling. 09-91-537-8509. Again, 09-91-537-8509. Usab! 09-91-537-8509. Muna na pinaka GCash na lang ta. E pinaka dali mga kaigsunan. No? Pada ko ma-check kung pila ni Sud karon. No, na imusod 100, 200, 50. Thank you so much, anak.
2: Thank you.
0: Ayaw, si bago inyong huna-huna ang katropang Arnel, gamay raman yung tao niya. Si Quinta raman yun, no. Salamat, anak, mga kaigsunan. Yan naman, kanay niyo 50 o 50 nakabuok, ubay-ubay na na. Makapalit na nagbugas, mga higala. Isa ka pamilya na pwede na ito mahatagan, anak. No, kanay inyong 20 kung 5 nakabuok o 5 nakabuok, 100, good na, mga higala. Kapalit na nag-usa ka kilong bugas niya, isa kabuk tinapa. No? Kisa may muhatang ni mo ana mga kaigsuon. No? So salamat niya ng inyong ginagmay. No? Kung nasa muhatang dinagko, ang anong mga atumang pumbalibaran. No?
1: Ay,
0: Salamat, labaw na salamat.
2: Thank you!
0: Kung nasa muhatang niya mga higala bugas, katong mga taga-tagom. No? Naaramanta din mga higala sa second floor. No? Arati mga higala second floor. Domingo Arcade. Diri mga higala sa Maharlika Highway, no, sakop ni Smagugpo North. Kani-kaning tapad sa Bulgari, no, unya ibabaw sa Standard Insurance, dool aning ginahimo nga SM at mga nang simbahan sa UCCP, narami diha, na akong karatula diha, XFM. O, narami diha mga katropa, gusto kang dugangan mo ning bugas nga nagtapon og ron, mas labing maayo. Gusto kang muhatag isang karton nga noodles, mas labing maayo. Gusto ka muhatag may galang isa ka kartong tinapa, mas labing maayo. O ato ng dawaton mga kaigsunan. No? Dire, basa ato ang mga igalang istasyon. And of course, mga igala, properly recorded. And you have the option, ma'am, isulat na mong pangalan, pasalamatan na mo sa radyo. Pag may ngong kagdili, ayaw, sikrito lang, among respetaran ka na mga kaigsunan. In fact, na yung mga, natin mga donors, mga igalang ingana, ang ilahang style. No? Sir, ayaw lang may ikuan mo, ni ako. And i-acknowledge sa to na mga kaigsunan. And thank you so much. God bless you all.
1: Thank you.
0: Alas 9:57 na. Wala na ko'y oras, mga igala. Carlo James Torre Franca, may buntag ni mo di ha? No, si Ana de la Torre. Oh, sorry sa mga, wala na ko ma, si Kwan, Bing Habines, mayong buntag. Jeffrey Conoy, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Si Felix Edpalina, si Tabachuy, mayong morning.
1: Good morning.
0: Si Uchi Hakun, ngano magalit man may nga wala man may makadawat o apil sa mga pangawat, dipinsa ragyod ng mga kawatan, ray. Kawatan, ginuuray ma, sayod siguro. Sige, wala tayong oras mga igala, makaginod pa sa unahan. Sa nga na lamang, sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Og, of course, mga igala, sa ito mga mag-uuma diya, maayong morning ninyong tanan. Before ko mga igala manamilit, ati man na inyong mga tanom. Kung kamo diya nag-uma mga igala, isprehe na. Kamiti na mga igala. Og, Latim Gas G, Fulyar Fertilizer. Mapalit na mga igala sa mga butika. Timani, butika? Sa agribet, no? Timani mga igala ang pangalan, ha? Latim Gas. Di na sa butika mapalit, ha? Sa agribet in taon, na. No? Latim Gas G, Fulyar Fertilizer, mga kaigsunan. No, sa ato pong mga katropa diha, nga nanonog humay, mais, o bampanyang pananong mga igala, birahin ang Latim Gas kay para dili ka malkansi. Kay malkansi man ko kayong taong, rabi nimong tanong-tanong mga igala nyo, gaan. No, na may mga dagko pero gaan. Napoy mga, di kay dagko pero busok. Oh, nindot, ana. Ana ka sa dagko pero busok. No, sa ato mga katropa diha nga nagmaisan, no, para bugat mga igala ang imong ani. No, di kayo ka maka, in English siya yung tawag, pilyor. Ha? Kaya ito, tabangan ka mga igala ni Latim Gas G Fulyar Fertilizer. Ha? May buntag po sa ito mga katropa diha nga taga-opisina, gusto uniform. Aduawa rin ko ninyo ng Sunrise MPC Garments na may igala na imutang diha sa may katuparan, puro katuparan. Barangay sa may Teachers Village, Barangay Magugpo, South Tagum City, mga igala, uniform, office uniform, sublimation, no, mga kining sports uniform, jersey, uban pa diya mga igala ninyo mga sportswear, no, anhaa, pangitaa, mga igala, ang nay Facebook na sila, Sunrise MPC Garments. Barato na, di kalidad pagyod kaayo mga kaigsunan. On top, alas 10 sa buntag. Sa ganas, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Inyong alagad sa kahanginan, mga itong mga kaubanan sa gawas gabayan, katropang Bong Alcabre, katropang Lars Anyol, katropang Master Inday Tanini, katropang Darwin Dulatre, atong sparring partner sa Bigas Lawa, katropang Gab Alas. Inyong alagad, bata-bata sa kanunay, katropang Ardel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos, God bless us all, katropa!
2: Kauban si katropan Ardel Cortez.

0: salisali mo nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Eh, ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sasel, Humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulong ko. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Uy, nayong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Ano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni hapdos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga ka.

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Saltone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page, DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang tuwig sa Pilipinas. Exciting?
6: Exciting!
7: Oras, mga marinig, na tayo 7 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Alas 10, di ay char. Ay, buntag, welcome sa Tuang Tulumanon. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: maring kaya to ang hiloto ng imong PR. Ay nako, kamusta? Welcome mga maring sa tuwang tulumanon.
1: If I were you, kung ako ikaw.
2: Oh, aba.
0: Ay, bigandria sa studio. Ay, ganang si maring Inday Erika. Mura naman kung si Marian, ano ito naon?
1: Mura si Marian Eteri.
0: Mura naman si Marian. Oye, Marian. Lain na si Marian. Let's go now ni Marian. Ay nako mga higala.
1: Kaning isa, tanaw na tuloy ko sa itsura ni.
0: Mura si Nova. Si Nova Villa.
1: Mura ko ay.
3: Mura ko yung home along Gariles.
1: Hoy, mura ko din siya si Kuan Diliata Etayan.
0: Kato
1: kanina sa.
3: Ay, mato kayo.
1: Ato mga mama ni Jan R. Marcia.
0: Hoy, mga anta sa tao. Mga anta sa tao.
1: Bibi, mga anta sa tao.
0: Signature sing na to. Go, Diliata.

0: Espagueti, pa-ba-ba. Espagueti, pa-ba-ba.
1: Nasa ko na si SM, nasa ko na.
0: SM, nasa ko si SM, oy.
1: Mabulos ayo ka doon.
2: Dili, magudto, mga kata, oy.
0: Nasa mandi, ay.
2: Katong sisira, magudto.
1: Sisira. Ito, tanakanta ron.
0: Sige,
1: sige, sige. Sige, sige, sige.
0: Wax and ball, pa pa

0: bakang ate, oy.
1: Ay, dahil nag-aayon
0: mo ito. Sisira ang bulat lang.
1: Ah, sige.
0: Bubog ka na, magunto.
1: Ikaw pa'y absinot, ikaw pa'y magbotbot.
0: Absinot na rin na problema mo. Paabot ba yung hapon?
1: Ay, sige. Ala, oy. Anya, asa mang kabe, asa mang kake.
2: Sorry po.
0: Pabutan yung mimo, kaya huwag mo na program kahapon.
1: Sorry po, master.
2: Sorry po. Tia.
1: Yes. Sorry po, Tia Daria.
2: Vice, mong ko nalangay na lang.
1: Hi, nakon.
2: Hi, welcome mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM. Tago mako na inyo hang gamari. Pinakagwapo diri sa dakbayan sa Tago. Mako na si maring Indo Erika diri gwapo diri mister sa panibag kopyan sa antong hindi mangunay usilingan.
1: Yes.
2: Nakabo na kuya ko ang mga kinain.
0: Kinain niya po niyo niya ang sa kong panama. Kinain si Tia Daria.
1: Aba. Sa pa mga slogan ni mo. Mga slogan.
0: Ako yung slogan?
2: Mga propaganda ni mo.
1: Kana.
0: Ako, no ID, no entry.
2: Moro ni kakuan sa kanang LTO.
1: Moro ni sa Dili. Moro ni sa PSG. PSG.
2: Sa'yo minin sa PSG.
1: Kanang pure security guard.
2: Eka na, nara yung mga lapsaw.
1: Mga inanak. Police sa gate.
2: Ah, police sa gate. Gate o get?
1: Get. Police sa get.
0: What's up nang SGG or?
1: Gina Gibra. Gibra.
2: Ako mga igala, kaoban ako ng mga malalang mananap o live sa tang mabati ka mga maring ikan diri sa Tagom. Live ga live tang mabati diri
1: sa Tagom. Ay, sa siguro ko eh. Labi, digigin ko ninyo ay pinaila.
0: Nagay siya.
2: May ilan naman kabi sa makitala na yung muhang ginadala. Makitala, ilan naman ka dayo. Ah, si Kwani, si King Gutierrez.
1: May pinaila sa siguro na sok, oy.
2: Ladies and gentlemen, gikan sa Agdaw, nakaroon din sa Tagom, naghasik ng lagim, wala lang master and dayta dini.
1: Hola, Chihuahua! Mabuhay uli! Good morning! And I thank you.
0: Pawal, pawalan siya. Ano yung kayo bago?
2: Ano yung mga, akawalo, ano yung mga bago din?
0: Mga bagong litis?
2: Ano yung mga, ano din, oh?
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Aba.
0: Ay, iba na yung pa-report toan.
2: Ano yung mga bago?
0: Asa mo sa bankiro, ha?
2: Ayaw kayo. Ayaw.
1: Thank you!
2: Oh, kala mga
1: kuwan nila. Ko ang pakuwan nun.
0: Pero na nabay kulang.
2: Ansa pero ibalik sa abaw.
0: Ayaw yun.
2: Ayaw lang.
1: Ako di ba ko may istorya? Kamara pa si King Istorya niya. Ako wala yun ko. Dilidyo ko po di may istorya niya rin.
2: Mga maring live, takara mabati diri sa XFM Mati City.
1: Alright, okay, syempre, live sa taan. Diyan sa may XFM San Francisco Agusan del Sol.
2: Oh, syempre.
0: Live kita diri sa Bukid nun.
1: Ba, mga ka-inspirasyon.
0: Mga ka-inspirasyon. Ito kami kahapon.
1: Mga ka-inspirasyon ba?
0: Ilatuan mo sa ito ang mga taga-inspirasyon.
2: Nakita mo sa taga-DE dito?
0: Oo, na dito.
2: Kada kagamot.
0: Ihamat kagamot. Saan ka ito niyang istok?
2: Okay, syempre mga maring live
0: tayo.
2: Mabati ka rin diri sa XFM General Santos City.
1: Alright! Hello.
2: Asa na?
0: Wala ka din gawas. At saka General Santos.
1: General sa General. Asa?
2: Yan sa mga maring ha, at ay ato ang mga pasurpresa, ang mga kalingawan, mga pasalida today.
1: Mga tricks.
2: Nakang kahit ang mga balon karon mga maring, ang mga pasalida, katungulan na itong mga pasalida kagabi.
1: Ipasalida na ito kahapon.
2: Karon na ito ipasalida.
1: Yes, indeed.
2: Bosa, standby mo diyan sa mga nakaniiyang mga monitoring sets. Standby mo diyan sa mga Facebook live, mga maring. Pakishare po sa ito ang live. Pakicomment diyan kayo. Yes. Musunod na ito, mga igalang ito ang tila greeting.
1: Aboy, greet na ito mga Facebookers!
2: Mga Liliers!
1: Oo, siyempre ang mga talo-taloers! Ang ito mga Ariaters! Ang ito mga Ariat kayo nga mga syulating pangwakas!
2: Oo, itibaya po ng mga kuwan na mga Buricators!
1: Oo, mga Takirubers!
0: Lain na kinaisa, Buricators lagi na ay!
2: Kasi maringganggang mamura, ginagin na sa mga ayong yun! Magkabago niyong ipalit, Maring, kapalang ka tapilan eh.
0: Maring, maramang nalos-los, Maring.
2: Si Edgar, mong gudu, uy, kanang... Kung kaya si Edgar ba ka ng Jergelicious kayo?
0: Jergelicious.
2: Ay, nako. Nakaka-abre sa portahan, gibira ko sa tangkal.
1: Ay, grabe. Ang sibo, si Edgar nakatulpo, nakapermente, oy.
2: Pag soda mo sa tangkal mo rin, kay tangkal sa manok at risami, kaya naman sunay dito. Ay! Ayaw ka na, girl. Lain na yun na si Edgar.
1: Ayan, sige, no? Congrats, Maring. At least naka-try na kaana.
2: Yeah.
1: No? So, animal instinct.
2: Gusto ka mo, try, Maring. Try na to, Maring.
1: Wala sa ka na nga. Kung sila nga, sunulangin lang. Pwede.
2: Mga katropa, mga Maring, kini ato ang programa karon nga paghatag di kalinyong kalingawan sa ere. Ato di ka na to sa pabulutong gigama sa Yes 12 sama sa...
1: Yes, Santon Gold Coffee Mix.
2: O sa...
1: Santon Plus Gold.
2: Aba. Sukol na ka.
1: Sukol na ka. Sige. Sige, B. Okay, oh, siyempre.
2: Sa pa.
1: Sa pa. Sa Santon.
2: Santon. Vitamin C.
1: Ay, yes.
0: Sukol sa...
1: Okay. Siyempre, ang premium day 3.
2: Sa Nadia.
1: Ang premium day 3, kinaanin siya ay VCO. Kailang virgin coconut oil. Diba?
2: Kauban sa...
1: Kauban pa. Takahan kayo mga ingredients. Ano?
2: Salamat na niya baka.
1: So ano, ana nato kanindo tang ato ang kuan ato ang produkto gikan sa Yes to Health.
2: Ay kamo gawa mga maring kay mabalik me o ga ay mo gawa kay wala mo pawaa wala tay mabayaran ka.
1: Ah, oh, siyempre atake mi unya pero ay lamig puspusi.
2: Dai kanta diri agi kanta ni Maring Charlie.
1: Aba baby.
2: Hey anyway, hi Kang Charlie taga Mawa.
1: Ala. Isa na. Isa na.
2: Dugay lang mo dako ni siyang friendship kani adto.
1: Eh,
2: alam sa inyong kasayuran si Charlene la Oyotarden siya.
1: Oyotarden siya. So, ang kwan sa hiniktan sad.
2: Yes.
1: Sige.
2: Hiniktan o ganang abaka. Kay wala sa mga
1: titanos. Wala yung mga lambong.
2: Mga lambos, mga pisi, mga titanos.
0: Dili kahae ito, Maring? Hayat mo ng abaka.
1: Alagi, kagisan man na.
2: Kagisan man o ganang liha o.
1: Aliha.
0: Aliha.
2: Gusto ka mo sa'yo, Maring? Hiramin sa'yo ako, ah.
0: SFM! Dil masakto man ang inside!

0: Makakatulpa! Exciting! Yes!
1: Oras, mga maring, doon na tayo 30 minutos na nakalabay sa alas 10. Siyempre, ay, lubat din ay mo ali ay. Welcome ka mong urot, mga maring, sa tuang paraguban na gikadiria sa XFM Studio. Welcome sa tuang The Meditation Break!
2: Alright,
1: si Ibe. Masa na yung mga nalaka, lubat yung mga day.
2: Nalubat akong upo.
3: Abay, ilisi nagpaliya.
1: Nakadabi ang... Pwede kayo pait-pait.
2: Wala pa man itong paliya. Karan, man to.
3: Sige, radish. Radish.
1: Spell radish.
3: Kalang puti bang, alam na, labanos.
2: Bungod rin. Ay, ang color kay coloros. Bugoon mo na yung
3: Android. Asa mo na yung cellphone,
2: eh? Android mo ko, eh?
1: Mamura po na sa kong Infinix. Gagahapon din. Nag-ibigay sa kanan ko. Ginan ko nga hanap na yung cellphone, eh.
3: Mga piggy mo na yung cellphone. May pwede akong Apple kay... Dalawa akong Apple, oh. Ang kinitkitan kay nasa obos. O, mo na yung original niya. Ang spelling kay A-P-O-L. Apple, oh.
1: Na-hurt. Good. Ginan ko sa atong viewers nga. Hanap to na ako ang cellphone kay... Infinix naman yung ako ang cellphone, eh. Magkapara sa cellphone ni Kainet nga.
3: Ay, gahapon ba? Kaya na, hindi ko. Aki itong, kwani. Aki ang gahapon ang itong, ang gisakyan ni itong MVP player ba niya si,
1: kwan?
3: Si Rene.
1: Wala,
3: oo. May kabalo mo? Di ang pag-iwala ko sa katong na nag-anwal, na nag-kamera, ay siya nga, grabe kinipata, sayang ni Bataba kay, may may kinimudulang basketball. Anak ko, kuya, sayang yung kaya siya, sir, kay, ayaw kinimudulang basketball patahan kay, kung ano, na potential kayo. Kung kauban man na sila ni Kiliano, ay siya, nakadungog na kang Kiliano siya, ay siya, nakadungog, bitaw ko, anak. Kauban man na sila ni Sanyolog ni Tagupa, mabito, nakadungog, bitaw ko, anak na ilang mga pinu.
2: Ayaw, diba? Mga player po siguro to siya, kaya nakadungog man siya.
1: Murag ako ang siya. Ito ako sa kabalo ng mga pickleball players, man ito yung mong gihanggit dahil.
3: Aba.
2: Mini mosquito dahil kung si Habibi.
1: Kaya yun si Habibi ay kay taas, ganyan siya gabarok, no? Anang taga-LTO.
3: Yes, oy, shoutout sa mga taga-LTO kay Habibi, kay Dudot Tahi, kay Dio Abilon, and the rest of the gang.
1: Kang Ma'am Karen.
3: Ma'am Karen, si ako lang nga kababata, wala pa si Ma'am Karen yung dribi, so awan akong tana. Ato ko na sila ang Office B.
1: Ato siguro nang atoon si Sir Alpido niya.
2: Tagay siguro nang kapi si Ma'am.
3: Si Ma'am.
1: Kada maabot ang imong isyo, ihurot siya ng hatag kang Ma'am.
3: Oo, ato lang ko lang si Karen. Biyante kang Karen ang
1: kaha. Anyway, bayong buntag sa mga taga LTO Davao del Norte, labi pa kang Ma'am Karen. Good morning, Ma'am Karen.
4: Hello, Ma.
2: Hello, Ma. Hello, Ma. Hello, ay, naabi kami, mag-rides biya kami.
3: Yes.
1: Yes.
2: Kasi yata ang parahon ba?
1: Huy! Kompleto man, ano, mahalok man, ano,
3: kompleto man. Di na kay-kompleto. Tuluman pa, complete three.
1: Right?
3: Okay, kinuhara mo. Kunuha mo, kompleto.
1: You are so bright today.
3: Yes, hindi. Nakasandon, vitamin C, may asok.
2: Not so bright. Very bright.
1: Ah, very bright.
3: Bright. Not very bright. Hindi na ko, malood na ko, ani.
1: Not very bright. What? Very, very, very bright.
3: Aba.
2: Actually, there is a brightness.
1: Along
3: sambagay na lang ang tolo. Sambagay na lang ang tolo.
2: Ayaw.
3: Hi, Inday Marie. Shout out. Good morning. Salamat kayo na SM. Si SM, Inday Marie.
1: Hello. Kayo namin na si SM, Inday Marie.
3: Yes.
1: Good morning, SM. Salamat.
3: Good morning. Sorry po, SM.
1: Sorry po, SM.
3: Sorry po.
1: Mga taga Bukidnon, maayong butang. Sorry po, SM.
3: Asa dyan si Inday Erika Karon, Maring Erika?
1: Kisa na
3: siya? Sorry, si Inday Karing. Si Karing. Nasa laing dapit o si Karing. Nasa ilang balay.
1: Kisa
3: na siya? Hinapon man eh.
1: Asa dyan si Inday Karing Karon, Maring Erika? Hoy, naro na siya sa kuwan. Ilan na siya sa kilid-kilid si Makuan? Si Mads Inday Karing. Masa dito ka?
3: Ay, ano ba si Kuwan? Si Bati Ognawong o? Ano siya? Hayag lagi ka. Aba, ikaw chakidal, ha?
1: Ako maragyang.
3: Pero yabi mong naong ni Shamsi.
1: Shamsi nga? Ay,
2: sub-sub?
3: Shamsi, ito kong...
1: ay, ito ang vlogger.
3: Ito ang vlogger.
2: Ay, ito nga na.
1: Itong dako kay Tinog.
3: O, gana. O, ito nga.
2: Siya.
3: O, gato. O, si... Hi, mga guwapa. Guwapa pa... Guwapa pa na ako. Nancy Camilo. Sabi si... Si Nancy Camilo.
1: Kamala ba ka na si Nancy Camilo? Kanang kuha ng siya? Kanang, ikaw pa rin tagamawab, Ma'am Nancy, no?
2: Tagamawab pa na yun siya.
3: Ito bag siya. Ito bag siya.
1: Ano sa'yo, ingol niya?
4: Yes,
3: guys. Tubag siya.
2: Tagamawab ka
3: niya. Bakitan na ako na siya. Di ba matubag? Sige
1: da. Tagasa ka, Ma'am Nancy.
3: Nga, di ba?
1: At siguro ang pangutan noon si Pangulo kung sa mga...
3: Dino na Mr. VVM, na taga-kwa rin si Nancy, taga-mawap.
5: I talk to my...
3: Wala tayo mabuhat din.
2: Ayun, ba?
3: Ay, mag-tuak-tuak, mamahira siya.
2: Masantang yun siya.
1: Wala niyo mo pag-aanap kasi masira ta.
2: Ayun, happy ta naman ta. Kasi mula na lang niya, wala pirmahi.
1: Kasi ganit ata December. Mga nakita naman tayo na tanini sa GS. Guys, sa ano tagom sa una, katong giing nanti ka nga pertin na kong lingawa sa imuhang, opa, imuhang... imuhang gapnod sa kinabuhi ani idol dagulab
3: na ba? Aba. Hoy, nasi ko ano? Sabi ni si Sabrina. Si Sabrina XFM Dabao. O sabi ko ni Sabrina.
1: Ayaw pag-ana, Sabrina.
3: Bibi ako pa-ana, Sabrina. Ayaw pag-ana. Uy, grabe na lang kayo. Sexy na lang doon ni Kuan. Ni
2: Arlene.
3: Ni Kuan ka to si...
1: Marlo.
3: Ito ko ba yung kapapay?
2: Si Arlene.
1: Arlene. Isa man si...
2: Idol ni mo.
3: Si Arlene. Borja.
2: Ito taga Kuan ko.
3: Ay, katong...
1: Ay, katong... 21 rin hawak.
2: Kaya kadungong na siya marin, video niya. Kung sabi na, Coca-Cola.
1: Dili
2: ka katong, katong lata nga ko.
3: Dili, oy, kamo ba kay...
1: Sanmig.
3: Lagi mo mga makasaya, katong 1.5.
1: Hoy, ayun, pag-ano, pakuha mo ka sa people.
3: Ay, naku. Hello kay Jubet Espanyol.
1: Yes, walaing... pinala ka babae din sa Davao, duha ka mga guwapa diha.
3: Oh, duha lang. Okay. Ikatulo si katulo pang Marvin.
1: Ah, si Marvin.
3: Ah, si katulo pang Marvin.
1: Ah, punta ka si katulo pang Marlo. Maraga, alaki pa na sa mga pinakagwapa.
3: Ay, katulo si katulo pang Marlo. Okay naman po doon siyang mabayot, pero di kasi mag-expect kong na si customer. Shout out mo na Marlo. Okay, Marjorie ang iyahang dalaga diha.
1: Yes. Ay nako mga maring, alas 10:38 ng ating oras. Ang ating ani na ito ang Varieties and Friends. Ito di ka na ito mga higala. Kung gusto ka mas planti pa yung mga pangunahon na ika, makalimusin mo ng labay sa mga kinabuhi, inom na adlo-adlo mga higala o Santon Plus Coffee Mix.
2: Igat.
3: Nakoy! Igat. Nakoy tulya.
1: Kung sa'yo mo tulya, master.
2: Along tulya ba?
3: Ako yung kwento ba?
1: Kwento yung ko, master.
3: Grabe naman yun. Grabe naman yun. Kabalo mo? Ako yung nakita. Grabe siya ba? Kalang, hiligin siya magkuhan. Hiligin siya po kayo short. Matutpas ako ang mga bubuwit. Hindi ko na siya lalo ito nila puyo sa may kining dapit sa may agusan.
1: Sa ako, sa...
3: Doon lang ni Kuniloy.
2: Agusan Mars.
3: Agusan Mars.
1: Sa lugar ni Lulong, ano?
3: Karun, ano magod siya nga. Yun pa sa ako mga babuit siya. Kuno ang Mother Marjorie sa ilang lugar.
2: So, sisi kayo siya.
3: Aba.
2: Si Mother God.
1: Ulo, yan ang hapit na makita ang batikun.
3: Ano?
2: Hapit na bumabasa. Gusto ng Mother Marjorie pa rin ka ng nanay anak na siya kay Mother Man.
3: Dili. Kuan na siya. Mother
1: ba ka na?
3: Mother lang siya na ako, pero siya anak.
2: Anak lang di ay.
3: So karon ba kay, nakakuan mangug, ingon pa sa ko mga babuwit. Kuya, kuno ka ni siya. Kunya, ipapakita na ko sa iyahang kiwi, sa iyahang, naman siya, ako to ako mga babuwit, naman to siya mga,
1: si kiwi,
3: mga nawang ba, kalang nawang ba. Buguon mali mga bayuta, ay, wamali kabalog mga gay lingwa.
1: Masa ka naman, masa kiwi ka nang tinigbasan. Lawa nga yung mutul yan, master.
3: Kanapa? Nga mutul, ana, ang kiwi niya kay... tala ko siyang kiwi. Ulay man siya kiwi sa una. Okay, mura siya ang naong sa iyaking suol.
1: Uy, pamatok din na. Doon naka-screen siya.
3: Nagin na pa. Patuloy siya ako mga kapapit na mga screen shot, na mga video.
2: Uy! So, kompleto.
3: Kompleto mo lang. Asa kompleto, ha?
1: Sa comment section.
3: Karon, pagkaingon niya, sige siya kung nagsisag, tabi sa ko mga bubuhit. Di ako mga bubuhit. Nag-ibuot o ka, naka-screen record siya. O naka-video, o napagyan siya, voice over.
1: Nasa voice clip.
3: Karon, kaingon siya nga siya, kung di pinakanindot ka ayoga legs, dito pagtanaw na ako mga maring.
1: Uy! Hamis dyan tuod.
3: Hoy, ma-erset dyan ang sock. Ay, maka-imber na dyan. Kaya nga naman. Inaray ko nga no.
1: Nga no, master.
3: Ang iyang paatang. Kaya kaya, long-legged siya.
2: Ay, taas ka ang tiil.
3: Yes.
2: Long-legged. So, taas ka yung mga pinapalayang tiil.
3: Ang ligid bagi pikas niya. Taas mo na siya gagawin mo ng birahon. Di ay, long-legged.
2: Kaban sa swimming pool.
3: Long-legged. Alam ka, lumigid man. Karon. Sus, pagkita lang ko sa iyang ligso, eh, kinuok ko.
1: Hala, oi.
3: Mura magkalang, kalamaramagaligi nga tugas nga, nagkakikinib ng lansang.
1: Oi!
3: Mura gipuyaan o mga dili, mga hanti.
1: Mura glamber nga si Kanhan, ala.
3: Mura gipukulamber, mga ligso. Sabi din nga kukulamber, oi, bahi, man yung sama. Makakasabot kayo, naitom, naiputi. Makakasabot ba?
1: Ba? Ay, klase-klase siguro ng lansang ang gitaop di ha.
3: Ug akong nakamatunan sa akong mga bubuwit, nakatukan niya yung paa, inanigog nga no.
1: What? Yeah, master.
3: Nakilog ko no ang mabudo siya kana ng laba. Pagpanglaba niya, ang kaning chlorine o kaning oxalic, nagdungan.
1: Hala, uy!
3: Uy, grabe.
1: Na-mixing?
2: So namabad siya?
3: Nababad. Ang pikas puti, ang pikas, lagom.
1: Uy,
3: sa lakit mga istorya, mura siya sikabang.
1: Mura siya katong isda nga kuan, katong...
4: Sorry, master. Sorry kayo, master.
3: Ang iyang wan paa. Mura nagkabang.
1: Mura siya durok, sana. Mura siya durok.
2: Ayaw siya.
3: What the? Pero nakita lang kung ala, ay nalagi, uy. Undaan mo na istorya, ni paka lagi na. Pagkaupo mo yan, ito na lang kayo. Damak pa ni mga bayota niyo, ay! Undang ko tayo sa niyang isapot niyo ko!
1: Mabalik tao, ay!
2: Sabok, makinibuhog ka, gulba! Usok-usok niya ka pa!
1: Gatong tatuang Marites, maring doon na yung mga screenshot, doon mga kamaturan, doon yung mga kanagan yung mga authorized sa abogado. Ito ko na ito, Santon Plus Coffee Mix, mga higala. Aron nga mas mulantit ay mga panguna-una makabaho ka sa angat pagabuhaton, inam ka ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga.
3: Mangustin powder? Soya beans?
2: Soya beans?
3: Ang malunggay powder. Ana.
1: Samang pabalik at ang nga ito ang Tilagritin.

0: I can't tell you. Hoy, ay, lagi na palungan ng wifi. Kaya mabuto lang akong mag-video kayo dire. Okay, so mga itong kanta ni Helena.
1: Bella.
0: Bella? Helena.
1: Isang naman Helen gane?
2: Si, parang Andam. Andam. Kay anak kata ni si Helen Reedy. So,
0: Reedy.
2: Pwede mga Amerika Les Jazz, kurite sa isang katong oras. Welcome sa tuang The Merites.
0: Tila-greeting star. Yes, welcome. Sundo ko naman si SM, ha? Welcome. Welcome sa itong mga programang...
3: Hawa
0: di ha? Ay, pataka.
1: Sir Alan Borea, kumustamos, my people, my friends?
0: Mga people, mga my friends, ha? O kato, mga...
1: Ay mo ha.
2: Ako, ako'y masundog na rin.
0: Okay, sa mga si Kwan Bi. Ay, ako ang sundog, ako ang intro si SM, yun, kay Paspal, kay Hype, kay ma... Actually, si SM,

0: komenta imo ang gusto pati lang nila.
1: Yes.
0: Paki-share ato ang to ang live aron nga ang tanan-tanan walay mabilin, matilaan,
1: yes.
0: Apod,
1: apil tong mga gikan sa tiil handog saka sa ulo.
0: Gikan katong sa kutang.
1: Oh, katong sa kuko katong yung kwan kanang marin kanang kanang ingrown apil.
0: Aba.
2: Aba.
0: Gikan sa kutang paingon sa kalumbo.
2: Alay lagi mo ay lagi mo. Sige.
0: Melma Joaquin, si Melma Joaquin nagdugay nag-blooming man apa.
2: Aba.
1: Ako ni si Ronald Linsako. Lingaw kayo mo mga katropa. Patila pamilya sa Sako family, Borlat family, Juanillo family. Dere sa Porok 5 tinago andali mawap.
2: Yeah. Andali mami iya.
1: Pero dami, sabi na ininsip dere.
2: Eh, napo na siya.
1: Napo na siya. Makaupaw man siguro na inyong Santol plus coffee mix, no? Kay, naupaw man siya na itanini.
2: Aba. Abay, para gibikil. Dakit ay problema sa upaw di rin. Dakit ay problema sa upaw, ha?
0: Gibikil na sad ka.
2: Gibikil na sad song.
1: Para kalkansi ka rin, master, kay hindi man mabasa niya ang pangalan.
2: Magani, sige lang. Anyway. Ako na, naman ko yung quadri, naman ko yung interpreter.
0: Isa na katong hapon, sige daw.
2: Si Yataki Tumbi.
0: Sige daw. Yaks, si pangalan si Yaks. Yaks, ang pangalan si Yaks, kung ano Yaks, kanang pangalan di kay comment nga, kung si Master Yaks.
2: Taro mo diya, kanyang suga nyo. Taro may nakulang tao na yung suga nyo diya.
0: Kung ni Payam si Paringa.
1: Dapat si Totski Guangko. Ano pa si Totski Guangko? Dire mi patila dire sa Marsman SOP ang amoa. Unsa man SOP?
0: Sup man siguro na.
1: Ay sup din eh.
2: Napa si Nancy Camilo ay mga wapawap abar. Gadakan na ani nila oi. Sa Malaysia si asa man to gibiyaan okay. Sila si ay si Danny Barosa.
1: Aba. Napo din si ana si Ikulimaw ah. Ana si Adol. Ikaw na nasa picture sa likod ni mo.
2: Oy, si Ikulima.
1: Si Ikulima.
2: Brother. Sagda na ito nang sagda na lang asawa ni mo, brother. Kaya, di ba na siya gusto kalina, agad, brother? Sige na siya pamikil, brother.
1: Ayaw ko pensa, basig mapusilan ka, master.
2: Ayaw ko pensa niya. Ayuhan na namang ayuhonon niya, brother. Ikulima.
0: Ano pa si Danny Barosa nga, hindi tanini, patira ko, B.
1: Ayaw ko pensa kay wala na na yung
2: paro. Paano pala dyan? Kita ka itong vlogger mo yung patira ko ba sir? Di ba? Alam na siya. Uy, kalang gawa ni kuminta. Uy! Pero, no!
1: Kailin mo nga mga kuminto ni?
2: Kailin ba?
1: Kaya mga itong bungot yun. Kaya itong bungot.
2: Taka Cebu.
0: Nakapinapan na rin si... Alagyo, balik-balik ning uban niya si...
1: Pero...
0: Tagasawata na siya na rin.
2: Ah, tagasawata?
0: Si Nancy Camilo.
2: Mauban si Nancy Camilo. Anaon ka na mo diha ni Baring Lar o ni Maring Erika o ni Maring Daria.
0: Patilawa siguro media o kuwan.
2: Mabisayang manok. Ay, kanang inigihaw mo kuwan, mo abay.
1: Mang Daniel, ato siguro din bayaon siyang kapitan di asa kuwan. Ay, namapwersa. Kalimot, nakalimtan.
2: Uy, kamo ba? Kamo ba yung pinakauna din sa XFM Tagom? Di gini na i-greet ng kapitan di asa namapwersa.
0: Ay, good morning. Good morning, day kang Willie Arcaina. Di lang si may barangay, Captain.
1: Hello, Cap.
2: Gusto ko naman kayo mga glitchon pagbista dito.
1: Oy, ikaw man itago sa bulsa. Tingala ko ng mantika.
0: Isa pa ilayan ikaw, Omitson.
1: Sisakuan ka tong... Oy, sakpan to mga kaon.
2: Ay, sakpan to kisan to di mga kaon. Karni ni kaon yun.
1: O, dito na mugna. O, dito na mugna. Ayan, kakusog ka mga kaon karni.
2: Kana. Dito na sugod.
1: Dito na sugod. Karon, wala na puro... Wala na kay... Marin, wala na kay kaya.
2: Ay, mamangita lang yung pinakupsan.
1: Eh, puro naman tambok ang pangitaon.
2: Kana, kalang ilimumbok ang tambok.
1: Wala ang kansi na taan eh.
0: Napagiging ko dyan ang sanis eh. Naguba ako ang radyo kay mga yabag mo mga antao eh.
2: Aba.
0: I love you mga Marie.
2: Ako sa mga yabag, katahan na to, be. Buksan mo, papasukin ako. Para sa iyo. Dailapan na yun mo, aral na tatay mo.
1: Botoon na dyan
2: ko sila. Kabasukin sila.
0: Napadrin
2: may dalang tinapa.
0: Masa ka tinapa?
2: Kanang miga o pipe tuna.
0: Walay ko, Andrea. Walay ka tong ako ni...

0: Ako ni og imo ni. Classic, classic lang daw kayo maring.
1: Classic
0: kayo mga idol watching from Digos. Master Ricardo Johnny Manlangit.
2: Si, ay, si ako ang classmate na si Kelly Boy Manlangit.
1: Hoy, ang dangon tani,
0: si,
1: hoy.
0: Kala si Manlangit na rin, nang-off na daw siya. Nagtabon-tabon sa papel.
2: Sa
0: tabon-tabon, pag-abrin sa papel maring.
1: Unsay na, ah.
0: Bili, magunaan mo, oh. Yaman, siguro na. Ang imuha,
1: di mo kunaan.
0: Ang imuha, pinagin na.
1: Kaya tarungan na ninyo mga cellphone diha.
0: Sige lang, kasi yaman, nagsaba kayo.
1: Yaman din ang cellphone. Sige.
0: Manangil pagka ha.
2: Abuksan mo, papasokin ko. Para sa'yo.
0: Oh yeah, oh yeah.
2: Manangil pagka din mo.
0: Oh yeah, oh yeah.
1: Kaya si Wilma, nagbalik-balik mo na. Panit sa siko, mali.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Eh, may mga igala kaya ito ang matila siguro ito. Eh,
2: may matila na ito na, may. Wanda, una ko yung matila, may. Okay, isa ko na, may. Buksan mo, papasokin ako. Walang kamara sa'yo.
0: Okay, okay.
1: Kamu tapay tila.
2: Sige, sige. Bibi.
1: Hindi kisit ko, ha?
2: Upload na yung dila. Oy, ako mo itong dila yung nakuanan. Oy.
1: Sila, Blue Book, paipit.
0: Oy, nari kang ipaipit sa Blue Book, maring. Sakpan ka, ha?
1: Tanggal ang lamog-lamog.
0: Na, nagay manggawas ano nga istorya, dabe.
1: Tanggal daw ang lamog-lamog ni
0: Ronald. Oy, gato ka. Oy, gato ka. O nga man yung kay ipagawas na na diya ang imong dapat ipagawas.
1: Ang matundi, butangin ang mga screenshot di, ha?
2: Ang Blue Book, nung alaw. Ano? Nung alaw yun, ha?
0: Ah, baka kayong Blue Book, dito may engineer.
2: Hindi, kantahan na ito, Ibi. Buksan mo, papas.
0: Wala-wala on na yun.
1: Sige, kantahan na kay mo patukar na naganta.
2: Sige. Buksan mo, papasokin ako.
1: Ay, magkama mga mare, kayo masunod na ito ang drama. Ikadriya sa XFM Tagom. Siyempre kaya kanta hatod ni kanato ang mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulanti pa nga ito ang mga pangunahuna o mo huyos sa mga nagkadaiya ng mga hubar. Santon Plus Coffee Mix.
0: Oh yeah.
1: Exciting!

0: ni manuho kalem yaon ta karo manuho ta kanang bugal-bugalon kikag tinao kalem ra kag manok sa mara kag manok ni kwan ni Renato
1: ni Ronald Sako mara alam nga manok ana niya
0: ay nako mga maring alas 11:02 na ang ating oras. Welcome sa moang kaduha nga pagbalik kaya sa gipaabot nga tulumanon sa tibok Mindanao kini angkong ako ikaw
1: yes
0: kami gapan niya mga kas mga maring mga kas
1: mga kas karo mga kas karo
0: mga kas kag sinilas kaya sige na o lakalakaw mga maring ha ay nako mga igala. Ato ana gyud masinati ato masayran karon ang mga pasalida karong adlawang grabe jud kay namang mga pasalida mga marino dala gini siya og kana maganing mga pagtulon-an sa usa ka tawo
1: mga kwan ni na ang among programa lahi ni sa mga programa sa radio kay dali current events mga good moral characters og mga dali siya good moral and the right conduct
0: yes. Mga sensational nga mga panghitabo
1: yes
0: nga kinahanglan og mga scientific nga mga pagtuon.
1: Kanya, kwaligin din siya sa MTR Sevi.
2: Nakapasar, nakapasar.
1: Nakapasar siya.
0: Sakto.
2: Okay, pasado siya.
0: Aga, syempre, mga ingala, kini ato ang programa. Ato din kanato sa mga panag-unang mga produkto. Gigama sa Yes 12. Nag-una din ang mga maring ang ato ang Santon Plus Gold. Kapal kapsul.
1: Aga, syempre, sundan na siya sa kanina para kandidot nga kombinasyon ang Santon Vitamin C.
2: Pila po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Okay, kalimot mga maring arang makabaton tag-piskay nga pamanit o kanaganing limpyo sa lawas paingon sa sulod mag-inom taong kape nga Santon Gold Coffee Mix. I miss this coffee.
1: Yes, wala na may alam ka dilaw.
2: But anyway, basta kang motilaw.
1: Palit day ka.
2: Palit kang buugun na
0: anyway, pa. Anyway, mga maring, ato ang kape, ato ang lamian ng mga produkto, mapalit ni sa ito ang mga pharmacy butika. Ingun man sa ito ang Yes to Health Clinic, kamukit ang diri
1: asa
0: may.
1: Asa man, be, doon sa palengke.
0: Yes. Sa tapad lang sa Mr. DIY.
2: Tara, sa ibabaw.
0: Yes, sakto na siya mga maring. Unya, pangita lang dayon si Doxy Jenny Druda. Oh. Kung gusto ka rin naman pag-check up, tungkol kayo doon ay libre. Nga check up gikan sa Miyerkules kanto na sa Biyernes o kung mapalit ka sa produkto pangita lang si Talangga.
2: Kalimot ko
1: nahabo ko mang guli ato ang
0: Nimsog lagi si Palangga karun no Nimsog siya
2: Nimsog ato siguro
1: Nimsog ko Nimsog siya
2: pamatod ini SM o Nimsog bagay si Palangga.
1: Ayun na din niyo na sa boxo ko si Sim kay. Kuan ba na kay Kinsi pa ba kay Kinsi ba yan na ka kuan yang yang kuan gabi eh. Yang kaso. Oh kakaso.
0: Ano apel na to dito ang nai mga RA.
2: So sa English pa na 15 case nga
1: RH.
2: Ah
1: RA.
2: RA day.
1: Dili RH.
2: Amin na ko RH.
0: Katong RA 9169.
1: Katong RA 9262.
2: Lai po tong RA nga chariot.
0: Ano to kay naman to sa LYR.
2: LYR dito.
1: Hoy, sige na be. So, hindi na to doon drama anyway, be.
0: Siyempre, mga maring ha, i-lisuan na yung mga radyo pa kung sige be, kahit malay masuko ng silingan, at least man lang makabaho sila nga doon na yung programa sa radyo nga grabe kaayo sa lingaw kaayo ang mit-mit mga maring ha. Siyempre, giingon diri ang mga higalang dear mga bayot.

0: sa tao, mga maring, na susama sa kadagat. Kung naipagtaob, dapoy paghunas. Sama sa kadahon, sa kahoy, nga matagak sa yuta, kung usa na kini kalaya. Apan ang dagat, di gina magpabilin, o di gina may mong tamis, magpabilin gina ang parat.
1: I talk to my baby.
0: Mga maring, ako na si Ana. Usa ko ka concerned citizen na napadangat sa inyong sibianan. Tungod kay gusto ko tagaan o kaupayan ning ako ang problema karon. Tungod ugbahin kini sa akong amiga nga si Madel. Si Madel, mga maring, usa ni wa inosente kayo ni siya. Kani niya pagay inosente para magigamit ba ni Amora Baga diya nag-iabuso ang iyang pagbabayi. Unya, alam pa ni siya yung istorya o sahay nga perte humugag dila. Muna nga naghangay mga lalaki. Nga ka na ba nga Moraga maka huna-huna og lima ayon niya. Para niyo masayran kung unsa gini mga maring. Sugda na to sa sinugdanan. And this is what happened.

0: Anaan. Mayong buntag-an.
1: Hoy, Madil. Nakoy ka sukwan sa imo ba? Sukma sa imo ha?
0: Usa man.
1: Ikaw ba? Kung mula gani ka sa kanang mga laagad na ba? Pag amping sa buhay, pag pagmatkon sa buhay ng kuwan, uy, kaya mausay may estudyos mga tao ba?
0: Ay, wala bang kukigikwan, ano? Uy, kabalo biya ako kaya nga...
1: Nakaatin mo ko ka sa katong social na birthday niya. Kakinamot ka dito, ipangkuan mo na mga pagkaon dito na sa kuwan.
0: Uy, wak magkukabalo di. Ay, kay, wala ko kabalo. Ito, magkukog nga. Kaya nga gani kong, dagwas, nagkutsara di, serving spoon, man di ito. Wala ito siya. Ako lagi kaong-kaong. Kabalo biya, juga sa kuwan.
1: Madil, pag tarong sa imuhang kuwan, uy, kay, musambalik ka pa gihapon sa imuha ng imuha mga kanang, mga mali ni mga kanang kuwan. Pag matkul po do mga good manners and right can duck.
0: Sorry ko kayo, eh. Kabalo ba yung sa kuang, dali ba yung kuang, mauwa ba yung kayo ko, kay dito ba yung katungi atuan ako sa SM Village?
1: O na, o, pinakara yung kasulti ba? Village, magunda siya.
0: Asa na, Village?
1: O, abi ni mo.
0: Sa SM Village? Asa na? Agay?
1: Kahit kag-ulo ba?
0: Uy, lang isang palagay ni mo akong aping.
1: Inamiga na siya nga pagkasagpa, although na hiwi mong aping. Kabaw baka, isa na siya sa mga magkuha o i-take advantage ka sa mga laki.
0: Ansa?
1: Yeah, i-take advantage. Take one.
0: Anak, baka... Sorry, gugay.
1: Ano yung mga matasa, no? Madjurjuran, juga way kuan, ana.
2: Hello, girls!
1: Ayaw, diba? Pag-amping, ha? Ayaw, pakitag mo, tibo. Nga ka na mura kang ace girl, kahit ka.
0: Dili ko, eh.
1: Kasi nila na...
0: Saan nila mo? Magasang kay Misha.
1: Arthritis,
2: girl. Hello, girls! Wapa kayo, eh.
1: Hello, sir.
2: Huwag
1: ako. Kahari ka magkuan ko na.
0: Hungaw lagi ka din siya.
2: Pasinsya na. Pasinsya na mga guwapa kayo.
1: Hindi, out mo ko niyang pustiso.
2: Pasinsya na mga guwapa kayo. Ayaw naman. Hello, girls. Grabe.
1: Ikaw ba?
2: Lamikin mo mga lawas ba?
0: At sa ako?
2: Ikaw po, no?
0: Ay, thank you.
1: Ay, hindi pag... Ay, uy. Ano yung makag-thank you? Ino kaglamig lawas? Bolivia na. Pwede na naman siya kasuhan.
2: Ma'am, dili ba yan, ma'am?
1: Sir.
2: Sexy juga kayo siya, ma'am.
0: Ay, salamat ano, kayo, sir.
1: Ano yung sexy, pero ayaw yung lami.
0: Sir, salamat
2: kayo. Ay, ang ma'am, ang lami o sexy, kuyog, magkuyog yun na siya.
1: Hindi yung lahat ng words nga lami, lahat po ng sexy. Kaya kung lami, ba't pasabot na katilaw na kain ako na kung lami?
2: Lami.
1: Yan, katilaw ka na ako.
2: Kuyawa. Ano din na, ma'am?
1: So, wapa ka makatilaw na ako, di kami yung lami. May yung ka sexy.
2: Pero siya, pananaan ako, wapa nga sexy.
1: Ako na, okay na.
0: Uy. Salamat kayo, sir, ha?
1: Ay, sige,
0: ma'am. Ikaw na dyan kayo ngunit sa sir.
2: Ay, ma'am, malakaw na ko, ma'am. Bastos pa yung kaupan. Masuko mo yung mga lami.
0: Sir, namomo ka sa motor, sir. Kaya lahat na kagawin
1: na. Arthritis. Tawa na ka. Tara, Madil. Tara,
2: tara.
1: Ay, sige, kuhan ba?

0: Hai Mish.
1: Hai Sam.
0: Ikaw ba na kini ni ang wag mo handlok mga perspektos kay Corisa diri sim. Dalan.
1: Uy, wala sir. Uy.
0: Nami ani mo uy.
1: Sir ma.
0: Daghan ko mga babae nakita diri sa syudad pero ikaw ang pinakalamig na nakita na ko rin gabi una.
1: Hala, sir.
0: Kapag lubot.
1: Sir, thank you, sir. Okay.
0: Mi ah, siguro na yung jarjiran sa...
1: Sir, ma. Pwede sad ba mo? Pwede sad, sir.
0: Nakinig niya, mukuan ko, i-text ka, tagay ko ang numero, be.
1: And other, sir, 0935, ikaw na sumunod, balas na sir, balas, sir.
0: Sige, i-text ka, ha?
1: Sige, sir.
0: Nakin mo ko yung meeting ko doon, sige.
1: Sir, salamat, sir.
0: Pahapag ko na kayo masambot.
1: Sir, kagilok, uy.
0: Mia, uy, i-text ka ba, ha?
1: Sige, sir. Uy, an.
2: Ganinara ko dito sa... Luyo sa Golden Guranta.
1: Ano rin yung Guranta? Ano yung mga kapagalihian niya?
2: Ikaw ba? Okay na sa imong gihapak kay mong sampot atong lalaki niya. Wakakaila? Kaila di ka ato. Ano mga ka-uwi? Well, si girl, makai ka. Ako na advice ko sa imong haba kay hindi ko gusto na maparura, matawag aning ma... tawag aning ano, maparura.
1: O sa paniwara, ano?
2: Paniwara ka. Mato ka sa kuan ba? Aming lagod ta.
1: Wala man gud si. Wala man gud tuan. Ilaan
2: ju ka yung tono ni Muday. Murag isi girl. Tanawang kas mga laki na ko. Ako'y laki diyan ni Muna. Georgiran dyan ka.
1: Malakaw na lang ko eh. Malakaw sa ko. Matos ako dito ka. Malakaw sa ko ha.
2: Pamilya sa ko. Istudya ba?
1: Lagi.

0: nga maring na yung mga panahon kani si Madel nga mura ba ka na nga ang iya pag-inosinti mura gi-grab the opportunity sa mga lalaki ba? Malukoy ko sa akin niya kay kanang inosinti yun siya. Kunya, kanang na isa ka one time anang nagbakta siya niya wasa ka malo gagsunod ko niya gidul siya ko sa kalalaki o ginana yung mga pangitabo.
1: Hi, Madel.
2: Hi, sir.
1: Just call me Elrin.
2: Sir Elrin, samahan na siya ito, sir.
1: May ang di mo eh. Igwar ka kagsampot ba ka nang kita ko si Moas, layo ka nang type ka ni mo lawas kayo nga, may pagkao ka nang undanon, sabi ko kamay niya. Igwar ka lubot niya. Kan ngay ka ba, ka nang pitit ba, marakag si Salome Salvi.
2: Ay, ayaw pa ginana, sir. Kakatanaw, yan ko lang sa Lumi Salvis, eh.
1: Ama ko ba? Sa may gusto ni mo, wala ka, magalingaw ko, dadunta ka, mga laga.
2: Sir? Asa mo ko ni mo dalun, sir?
1: Dito ko ta sa mga... Ato ta sa Kamigin.
2: Sa Kamigin?
1: Oo, ato ta dito. Manunuloy ta dito kay Naikatibawasan Post. Manunuloy ta sa Katibawasan Post sa White Island, Hot Spring, o Good Spring!
2: Sir, saan lang kanin mo dito, sir?
1: Maglubong ta dito o ka na nga buhi nga mga ugat.
2: Sir, uy, nailagay ka, sir.
1: Basta kay, kung okay ka, ignan ko, ha?
2: Sige, sir, may problema eh. Takay kong number ni mo, sir, kayo mo PM ko ni mo, sir.
1: Sure ka?
2: Okay, sir. Basta kasi, okay. Mo PM lang ko ni mo, sir, ha?
1: Sige. Mulakaw sa ko, ha? Mulakaw sa ko. Sige. Psst.
3: Madel. Hoy.
2: Masa man, ana?
3: Kanina rin ako.
2: Sige, sunod lagi na ko,
3: ana. Kanina ako sila ang santan.
2: Mangiwala ka lang. Naihianan mo na tong laki.
3: Napaabot ko manghihi na.
2: Masa man, masa ka susunod na ako.
3: Ikaw ba, naniid ako sa imo. Masa magka-uwi ka ng humok mo kay kag-ilong? Kasi yung mga kalaki, no, mabuntisan siya ka na yung mga kalaki, day.
2: Kasi may igon, ano, agud, uy, nga, igon naman doon
3: niya. Dili ka mapakitag motibo
2: ba? Ano ko na ko niya dito sa Kamegin, o niya, magkuha namin dito sa Kamegin, magkotse.
3: O si Kamegin, Kamigin.
2: Kamigin.
3: Pataka naman dyan na siya, uy.
2: Magkotse, man, may dito sa...
3: Kasi kotse. Kotse.
2: Ha?
3: Tadungan na emotionaltyan ba, kayo muna kanang himuong taming ng mga lalaki nga. Tanaw nila marag humok kang ilong.
2: Wala mang good na, good on, oi. Kanyang
3: mga nga, mga kailan niya. O niya, pag-abot ito, niyang ikuan ka, kanang isulod ka sa malita.
2: Pwede sulod mo ko niya sa malita nga, pwede mo ko niya sulod niya siyang kotse.
3: Ang tawag yun ng ma ni mo, no? Eh, kao Madel ba, nang kuanjo ko ba nga, diyo ka mapakuntang bayataa ka, oi.
2: Ayaw pa kinana, good on, ka ba?
3: Ikaw pa kayo mga yung number sa lalaki. Pakita dyan kang motibo ba nga ka nang humok ang ilong, dalit lakay kang kuanon.
2: Alam nga, siyempre, listen po kaayo nga, siya may mga yung number mo, kuan mo, sa kasi na itong level po.
3: Wala, dilit na level. Ikaw ba? Ikaw na napaka-word dyan ka sa FIFOL.

0: Hello, ma'am. Roma, kamusta? Makalitan mo, kuyawan mo. Guwapang ko kayo.
1: Pantay lagi sa Solerik scene, no?
0: Guwapang ko, ma'am. Sa ibang kagwapang limitan ka. Pero di naman kakabalo mo, Tix. Manday yung dato ang lakaw na to ba?
1: Ha?
0: Manday yung dato kayo.
1: Wala ka nag-tix. Wala mo ka nag-tix na ako, sir.
0: Ah, so, narongsin na ito ko, ang
1: tigay? Sir Darwin?
0: Ay, si, dalang sige panitsit, ay.
1: Saan si panitsit sa kuhoy?
2: Ako dahil sa isbombil.
1: Ay, ikaw, Ana ba? Ay, kontrabida dito kay ka
2: ikaw, Manil ba?
0: Eh, ikaw, ma'am.
2: Ikaw ba?
0: Naalam pala gina siya.
2: Ay, sir.
0: Ay, hello, ma'am.
2: Sir, dili ni easy girl akong baba, akong make-up.
0: Ay, kamala ko, gagawa pa, Ana, easy
2: girl. Ako nakabaw ko sa imang mga motibo ni mo ba? Kasi imo palang pamarog daan, no?
0: Ay, unsa man na akong pamarog?
2: Babae rugiwa ni mo.
0: What? Ay, ma'am, tayo mo manil. Dili, ko, Ana, ma'am.
2: Nakini ako.
0: Ay, nakuha, inamig ko ni. Kayo, kita na kayo, imong ka, kauban mo, guwapa kayo. Sexy, lami.
2: Tanawa raw niya, lami.
0: Tanawa raw. Matawag na to, lami.
1: Sir, salamat kayo, sir. Sir Darwin, salamat kayo, Sir Darwin.
2: Madil.
0: Dili na yung kadawa, imong kaligang guwapa ka.
2: Madil.
0: Lami ka. Nga, usap na, ma'am.
2: Excuse me, sir, ha, nag-appeal ko ga beauty pageant.
0: Ikaw, ma'am, nag-appeal ka?
2: Model ko sa sabon.
0: Usap na sabon.
2: Kanang
1: ay di ba ikaw matong ay ay di ba ikaw matong kuminaw sa ba ay ano bang away di
0: may matingala ko ma'am sa imong kooban
1: ganang kayo si mong suot na pantalon ba sa Calvin Klein
2: Calvin Klein kawarin siya kabayan ka ba
1: asa man
2: Calvin Klein
1: Calvin Klein oh sorry
2: ba ay ano pag
1: kaysa pangotan sa ko asa makuha naman asa naman mga ay gusto ko mukhaon na ng Greenwich ba
2: kawara
0: wanto to sa mall. Ako to sa mall, Miguel.
2: Hey, sir.
1: Baka na ko Greenwich.
0: Dito ko sa Greenwich.
2: Ikaw ba? Ikaw ba?
1: Saan man?
2: Dala-dalaon ka sa mga laki. Abi pa lang, dili manin mo na amiga.
0: Ma'am.
2: Dili mo na kaila.
0: Ako siya, libre ko na ko si ma'am.
1: Salamat kay Sir Darwin. O, di ba dito sa Shockies? Sa Shockies ta.
2: Baga, ito dito. Ay, kasi, ano ba? Paka-origin na siya, oy.
0: Ma'am, kasi gusto niya dalon siya. Mukoyo kayo. Kalaban din mo na
2: mo? Di ko ganaan niya yung mga ipang lugar na kuan. Dito ko sa dito jud ko ganahan sa mga
0: mga gusto mo matumi sa mall kay mukaw na sa kuan sa Greenwich. Sa Greenwich ba to?
2: Dili ko dito ko gusto ko dito sa kuan sa Julie BE.
0: Ayaw naman.

0: Tauba. Masa man jud ka? Na ako'y mga nadungog doon nga mga huyong sa pikas purok no sa purok 101-A. Na ako'y mga nadungog dito ang mga tambay nga nag-inom nga ilakang giplanuhan kanila, ilakang gisugasugalan kanila nga kung kisa ko na makaunag ka ng dubong sa buhi nga ugat.
1: Dilip, ayaw ko basta. Ayaw paginanagod, Anne.
0: Madel, sayang kay Mang Beauty. Nakabawagid niya. Ano nga, ako medyo gwapa man jud ko, pero layo na ko na imo, gwapa ka ika, pero ayaw po niya nga imo, ayaw po kanaog sa pipila ka mga ang-ang aron nga. Dili, highest level po nung
1: dakawin. Kasama, dilip ako. Dilip mo ba akong level?
0: Tanawa na, dilip na, level. Level.
1: Kasama lang siya ka na sa ako. Kasama lang siya level, parang kasi ka na magtaon kag pusti. Ang magbuhat kag balay na level?
0: Yes, sakto. ako ba nga, di ko gusto nga makuan ka sa mga laki.
1: Di ka gusto. Kasama lang, appreciate rin sa mga kagwapa.
0: Ako lagi, pero kung hindi ka na ako mapugan, kaya kapila ka, hapit ka mauban atong upaw nga pa yun sa kamigin.
1: Okay, gawa mo rin sa kamigin. Kapano ka rin sa inalis sa kamigin?
0: Ako rin nga dito.
1: Ano rin ka, di mawasan po sa Sweet Island, hot spring o cold spring?
0: Uy, ba na siguro kung mahadto mo, uy.
2: Ayaw,
0: di ba? Dili ba? Seryoso, di ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Umiagad di mo ko si Un, oy.
1: Ayaw, paginanagod.
0: Ikaw ba? Ako na kang giisip na kang ako kang manghod ba? Hindi ako gusto ka ng pahimuslan na ka sa mga laki. Kita ka ito nila kung nakugtiyan nga nagasig ko ibibiyad sa imo, ha?
1: Asa ito, katong lagi nilagwan. Katong lagi nilagwan, no nga. Grabe kong bilbil.
0: Nadunggan ako to siya kay student niya, iyahang ko, an. Iyahang mga amiga. Ay, mga amigo niya diyan sa may Bisayan.
1: Mau ba?
0: Giplanuhan ka nga. Kung makuha daw, nagpakula na sila. Kung makuha daw yung mga pagbabae daog to siya muna, ayaw ko pansa. Hindi ko gusto nga maing anak ka dahil kami.
1: Ayun din, nag-apisitra mga gula sila sa kuha dahil, uy.
0: Mahala ka, hindi ka mo to sa kuha. Ako ni mong ituri nga ate. Basta ako dyan ang gusto gina ako nga, hindi ka maing anak.
1: Ay, basta kay malakaw sa ko kay madus ako dito ilan ni Linlin, magkuhas ako dito guan, magpaturo ko dito sa simulugar ng Arius Arius. Sige na. Mato sa ako. Sige na, babay na.
0: Sige, balik.
1: Mga maring, nabalaka ko sa kong amiga kay siyempre ang pag-inosinte o niya. Basta isimba ko maunsa ba? Grabe kayo nga ko ang kaning pag-advice niya. Kanabang ginasing-kasing yun ma. Kay butan magugay siya. As in butan yun kayo, kanang wala yun kay libog. Kunya, ang mga lalaki sa kay morag, ikwanday ng iyang kahinaan ba? Kay morag, hinay kay kurbada, morag, nanagot. Sisultihan na siya, ginoon nga, mian ni mo yung zero na yun, malipay po ng kanan. Magpasalamat po, dapoy kayo sa nga, gidala, apit siya, gidat ato nga, kay magparty daw, mubar mo tatay siya. Hangtod, labay ang mga pilakatuig, hinaan yung mga panghitabo.

0: dahil hindi nang
1: kwento. Kaya nagka day out.
0: Langgot cukup ba?
1: Unsa man?
0: Murag ibdaog-daog, murag ipanastamasa na magkwani mga lakiha, uy.
1: Unsa?
0: Oh, grabe.
1: Sa ba't pasabot yung ipanastamasa ang ipaymuslo ni mong pagkababae?
0: Dili, murag inabuso na nila ba? Murag lahat na ganda silang inistoryan sa ko. Murag ako nilang kaunon, murag nilang gugubungan pa.
1: Tanawa lang.
0: Murag ilan ang taklaan ang ako ang bugan. Napadulong na ito, padulong sa tunga sa bugan. Maginala, bol.
1: Tanawa na. Muna giniresulta ni mong Madel. Sa una pag-iinan tak ang dili ka magbutang ka og gintang sa mga lalaki kay kabaw jud ko ang mga lalaki nga igor jud na sus kini si kana sila ni kana si Ronald Lim Sako kana sila ni kin J kana si Eric Diginius lagi na sus kabaw jud ko ana nya unsa man unsa ni ka unsa may nahitabo di ay sa imuha kini nga Madel. Nahitabo gahapon?
0: Dili. Itong last 2 years ago.
1: Nga.
0: Kuan man, maglapot ka lang ako. Nauna, mga kuwi. Mayo do'y lagi buhat na ako, uy.
1: Sa ato pa di ay, katong sige, advice sa imo, pahimus lang na naik ato sa mga...
0: Ah, wala. Good. Galang ha. Nakauna lang ko ba? Karoon ako nakauna na mga mali. Dito'y lagi nabuhat sa kuwa niya, uy. Asa mo ko padulong? Ano mo reklamo? Tako niya. Ato mga tawahan na ato?
1: Ubanta, ubanta.
0: Asa ba tama padulong?
1: Ubanta, duha. Ato ta sa...
0: Asa?
1: Fuller Station.
0: Ako buwat sa ito.
2: Ayaw naman.
0: Mga maring, wala akong problema karun. Karun pa nareklamo ang akong amiga nga si Madel. Duha naman yung katuig ang nilabay, oy. Murang napanos na ba? Lala ko yung mga pangutana sa inyo ha. Usap inyong, usap kahit tanaw ninyo na akong amiga ka ng inusinti, gini siya nga aning-aning? O may pagka-aning-aning gini siya? Kay, ingon ni siya, o ka na nga, oh my God, ganahan kayo sa imong lawas, kay lami kaayo, mag-thank you pa ng buang. Kana pong mura siya ko, grabe, lagi kaayo. Mura ka na nga, mura na ganing siya, ganang hubuan siya ang tanaw, ino na siya, namiaan yung mojir-jiro, malipay po siya. Bangas. Usapay akong buhay, mayong buhaton ani para matambagan akong tarong ning ako ang amiga nga si Madel, mga maring. Tamagi ko niyo kuninyo. Bigay, kamo may nagpalik-alig niyo ng radyo nga mayo manambag. Ikaw, maring Erika. Ikaw, maring Daria. At ako, ano mo yung kagtiyan? Eksperisyado naman ka, parema mo tanini. Maluoy mo tambagi ko. Dinilalang kutob. Anak.

0: Ayan, so mga mga maring ato ang gibasa nga kaagi today. Kaagi sa usa ka babae. Nga kana gani na si Omega nga medyo homok daw kaayo og ilong mga
1: maring. Kuya, kayo may hana.
0: Lagi mga ingana nga mga kuano pero at least dili sa iyahan ni tabo sa personal. Siyang amiga lang.
1: Pero kita man nga makuyol ta, pero man tala mayon.
0: Wala wala gi si mapili ang laki, mura gid pa ko ala for sam gid ta.
1: Sobra gid ta permite mare.
0: Ay, ba't ay kisibugan, uy.
1: Ayun, siya is bugan, sibugan.
0: Ang, ka na siya maramagaduha pa.
2: Ako, sugot pa ko permanente. Ako, problema mga maring, sugot pa ko permanente. Apo po ko tala sila mo, sugot pa po.
1: Oo.
0: Mga problema niya, mga maring.
1: Question mark din niya, di
0: anyway, katong gibasa na itong kaagi, atunto ko na ito mga maring sa ato ang lamian kaayo na ito ng kape. Grabe yung kaayo ni mga maring. Maka, inagtimpla pa lang mga maring, mas muta ni mga grabe, uy, bakala ka nga, this is coffee. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Diminaw na kuha na, Maring.
0: Wapit ko talaga ni palanggaw niya, uy, mo kuha ni
1: Rosalita. Mapalit ka, niyamang libre ka, Maring.
0: Kanyang,
1: wala, pato ang panudlanan, wala, may sulod, Maring.
0: Ako, uy, kanyang tag 60 na may gihatag ni Edgar sa kuha sa lawan.
1: Uy, kuriputo ka ni, kuriputo na si Edgar.
2: Si Edgar, uy, liman na magkabalo mo, tanaw sa imong kalisod.
0: Kaulo ba ka, ano, 50 ka noon, Jason, ano? Wala nga,
2: grabe naman na ako.
1: So, okay lang. At least, daghan ay mong kanon.
0: Mabita, unsa ay mga maring, kanang naimotsatsa ko akong kumpari, di ko mabalibad, uy.
2: Ano naman?
0: Pre, panoodan lang.
2: Mo ba mo remedyo sa sila, mo remedyo ka silang sudan.
0: Sa tinuod lang pari kong yawan ako na buhatan pari, marabay na siguro kong gikuanan.
1: At ito naman, ito na mayat ka maring?
0: Mayat lagi ko karun, uy.
1: Siksi lagi ka maring, ay. Ano si pangalan si mong gisuot maring?
0: Amot, asa pinting gisungkit na pamayatag maring o na may kuandiri ah. Dito siguro din sa but anyway, thank you for my sponsor today sa Ken's Barbershop.
2: Aba, Ken's Barbershop, mudawat sana sila og labadang.
0: Og mudawat sila tahi sa sapatos mga maring, labi pag kato mga nagadaiyang mga gisi.
2: Nag-smaw, nabari na smaw di ha?
0: Asa smaw?
1: Will be, will be. Kung sa'y smaw.
0: Kuan tanang kena
2: rounding
0: na sa
2: diyan building
1: napay kuan plumbing
0: oh mga plumbing
2: yes
0: anyway so once again thank you to tawag aning Kenza Barbershop ang sa may aksog liko
1: sa Tagumpo sa Tagumpo
0: sa Tagumpo
2: Tagumpo sa Tagumpo S sa Tagumpo S dali sa North.
0: Dili maguna sa S, oy?
2: Asa din na?
0: Is.
2: Sa A. Okay, sige.
0: Po is.
2: Sa lagong po S. Okay.
0: So, ato ang pagtagad kining kaagi ni kumagay. Medyo luoy, biya po ko sa Yama rin. Kayo nasa concerned citizen siya ba? Sa...
2: Biyang friend.
0: Sa iyang friend niya nga si Madiel.
2: Saan si Madiel? Oy, ayaw sa akin.
0: Uy, kaila ba marin nga? Parehas ni Madiel o kanang kuan? Ang iyang anak ron kay marag kuan na, marag... Daga na kaisag anak karon maring yala lahi nang amahan maring.
1: Ha? Kasi Madel, si Madel siguro kay wala siya ka kuan. Basi na kadama ang mga lalaki kay iya.
0: Kuya man ba si Madel.
1: Ipatamas-tamasan ta maingon niya.
0: Yo, ano gi? Pero lain ni mabot gyud po sa punto eh. Basi man mabot sa punto nga ma-rep siya.
1: Pero kun niyo ban chatong upaw nga aton ta kakamigil. Bugha gyud ay ang pagapaga.
2: Sa ma-rep.
0: Ma-rep.
1: Ma-rep.
2: Grabe naman ang ma-rep. Oy, mabuhay na siya, oy.
0: Ano sa'yo? Masa'y gahipit yung gahi?
2: Oo, kaya kasi ko yung ma-rep, God.
0: Ikaw mo na yung ma-rep.
2: Ma-prusen.
0: Ang gahi.
2: Ma-prusen. Muna ka ba sa'yo sa ma-prusen?
0: Sakto na, mga mare. Matali ba ito tambagan si Kuan, si...
2: Dali na siya mag-kotse.
0: Ah, dali siya mag-kotse. Magsakay lang siya agapi di Kav.
2: Aba, okay, sige.
0: I-text na sa tuwan text line 0966-3069569. Dili ba ka mga maring mo comment sa tuwan
2: comment section
0: yes. Sa XFM 107.1 Tagum live da karon mga maring comment diha sa inyo mga tambag live sa tang maka-comment po sa XFM General Santos City og sa XFM Mati City.
2: Aba, kabongga.
0: Sige na, pag-comment mo kaya ito din yung tambagan si sa gining ato ang
2: sa yung gali si Ana yung amiga nga si Madel no, na kami mga inaana naging mga tao ato sa nga istriya gamay no, naging mga tao nga inaana kanang magkuan gani siya kanang humukog ang ilong. Yeah. Dali ra kay padala sa istorya nga mga bro nakalamang mga laki. Makuha lang nila ilang mga gusto kay mo. Pala ba? Mo scared na mabos ka na dayon.
0: Makuha lang ang gusto kay ma-disable na yung messenger.
2: Ma-disable na yun. Magpala, mag-lock profile. Mag-lock profile na.
1: Lahe man ito mag-lock ang profile. Sina man ito'y utang.
2: Kana.
1: Lahe ito siya.
0: Kana mag-airplane mode.
2: Kana mag-airplane mode ay. Kana mag-airplane mode.
1: Kana mag-airplane mode. Hadlog mo na tawagan pa.
0: Pero at least maka-connect sa wifi.
1: At least naka-wifi.
0: Yeah.
2: Pag naka-wifi, chokes ra.
0: At least naka-connect sa wifi, at least dili man ka sa silingan.
2: Nasa ko pagkakanin ng balungon sa silingan. Kasi ba mo, ano yung malungon nyo man yun yung wifi nga kabalong agamit?
1: Lahat lagi pangalan sa kuang wifi.
0: Kung sa di ay na?
1: Bulgari.
0: Hello, wait ba
1: sa pigas?
2: Sa Bulgari, ay magsabaw eh, kay babalhin na ni, ipakuan nyo na ni Mama Arriba yun.
1: Ay, ipaputol.
2: Ipaputol ni, kuan niya.
1: Basi ipachange.
2: Mabilsa.
1: Basi ipachange name.
0: Ipachange name niya. Pahala na kay mag-data na lang ko. Anyway, mga maring at oring iti maya sa kamayong buntag sa makausap pa ito mga listeners, mga viewers all over the world. Labi pa din sa mga taga USA.
1: Yes. Mm-hmm. Mga sa Europe.
0: Sa mga taga Lebanon.
2: Aba, yes. Taga asa rin, taga Russia. Lugar ni Vladimir Putin.
0: Sa mga taga Ukraine, sa kang Volodymyr Zelensky.
2: Aba, siyempre ang dia sa North Korea.
0: Kisa na siya?
2: Kaoba ni Kim Jong-un. Kim Jong-un.
0: Sa mga nasa China, kasi presidente sa China.
2: Si Xi Jinping.
0: Si Jing.
1: Ay, nilabi na doon sa Pilipinas. Kasi Bay Bay M.
2: Si Bay Bay M.
0: Si Masulti niya. Si Masulti niya. BBM sa taong programa.
2: Mr. BBM.
0: Sa taong programa.
1: Okay
0: lagi daw.
2: Okay.
0: Okay.
2: Okay.
0: So, thank you kayo, BBM.
2: Yes.
0: Yung mga full support.
2: Sa Japan.
0: Sa mga taga-Japan siya sa presidente
2: niya. Okay. Kami close sa mga presidente niya. Ito mga, Ohio, sana siya, Ohio sa Iduso.
0: Ohayo sa duso ko nga hayag.
2: Sa mga kong hayag ko. Sa kay good morning mula sila. Abutan ko sa panuuddo niya. Mga
1: panuuddo
2: niya.
0: Ohayo ko sa imas.
2: Basta ay mga kwala doon yung mga hapon ay mga katropa na ito mga hapon may udo ninyo di ahoy da
0: sabi nin sila hindi naman na tumatimbala kay kidakop naman ni Trump ang kandidato
2: ang presidente
1: yan ay pabuthan
0: si Maduro kabalo ba ka giso niya sa iniduro?
2: Uy, ala uy.
0: Ala ko, sa diyata nakaraman ng ikaw, Master. Nakasoy na kayo na kay mga amiga ng ani?
2: Ako, nakaraman kayo kung mga kailaan lang ang mga amiga ng ani.
1: Hindi, ayaw kung nakaraman kailan si Giro, diya, Master. Pamatuloy na o kinsa naman na sila.
0: Pilakod ka, amiga, ani ni mo nga nabughain mo.
1: Pamatuloy na, Master. Kaya ako ari wala
2: kaula no naman sa doy.
1: Ako ari wala jugo kay ila. Ikaw na naman mo kay ila pamatudyo kinsa man sila.
2: Drama ra man gud ni ato.
0: Sige daw.
1: Kamo diha mga viewers no, unsa man yung tambag ani?
0: Ala, sige na. Na sige na.
1: I-comment na diha sa comment section.
2: Pero ay mga inala no, siguro ako nga sa ako ra may tabo ka lang may nalak mamiga. Okay. Ayon ala ko nga basta kay dili ka pasakitan.
1: Bito, basta kay palamian.
2: Oh, palamian lang ka, okay rin na, oy. Ano naman na siya kay, siyempre, galing atong
1: kontre. Pero guwapa po ito iyang amiga.
2: Guwapa siya rin kay
1: mamingon niya. Clipper mo kayo siya. Ginatabunan niya ang babae.
2: Ano mag-ina basta true friends. Mara ko na siya katong
1: team
2: song sa What's Our Friends Ours For. Keep smiling, keep shining. Na-na-na-na-na. Tulong na dyan dong. Da-da-da-da-da.
0: Dari tambag diri si June Ronald Lim Sako. Ano siya nga? Ako ba niya magpa mga katropa? Basag din na, uy, na aman guru na ay gilokdo si Madela.
1: Ano ba? Gilokdo?
2: Uy!
0: Kung sa'yo ginugdo nga hamis,
2: alam ba si Rinlin, ikrito na ito mga taga TF Davao, TF na true friend. Bright talaga na yung babaeng ito. Napaka-gifted child nito si Rinlin. Kuan mo ko rin siya, ang gata sa niya kay Kuan Maguna ka ng gain. Kanang giniling na humay, giniling na pungkos. Bright gain siya.
0: Sige, hi, Lane. Hi, Lane. Salamat kayo.
2: Taga Sydney.
0: Sydney, Australia.
2: Yes, yes.
0: Ay, papa niya, Lane.
1: So, dili siya, Unlane.
2: Dili, Unlane. Basi, patigulang naman ang Unlane.
0: Wala mo ko ito sa...
1: Para na sa mga bukukod, oy.
2: Pwede na siya sa bata niya.
1: Pwede pa sa bata.
0: Mao kanang gikakuan na maring gi nanay na kuan kaniadto na libog ano anang agatas nanay ni adaog maring para gid na sa ugat
1: ang online ano sa ang kamatan lagi sa yang gatas kay bukog
0: ya kay pag damay testimonya na pag gumag inom maring kay nahura mo ta bali repeat nga hi amaring kanya gi kuan maring gi
2: gansa
0: mi ana oi no orgy para gid na sa kay namay utok. So dito pala natuldukan na ang mga problema.
2: Asa ang kuan di ay
0: para sa ugat
2: o para sa ugat o bugog kay.
1: Para sa bugog ano ito yung marubon
2: sa boy marubon. Hoy jugo ends. Dito wala marubon ni bun maro ko. Hay no ko mga bayot ay.
1: Ay bun maro dito de
2: mali. Dili pa mga guwapa nga bayot jugo ends.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako. Mga ito, mga batang ito.
1: Sige. Maring, wala lang yung reaction mo. Goon mo dito.
0: Wala ko yung reaction mo rin kay nako yung gili-li na rin.
2: Saman? Saman.
0: Na may gipasa na rin ang reels na rin, ah.
2: Marubot. Mga ako tali ang Balbagwa rin, no? Sa Marian Balbagwa, kay ganang kay mukha na marubon din. Ay, mga marubon. Ikaw mo ba kayo marumaro? Maro nata, maruan pata.
0: So ato na siguro ng tabangan ni si Kuan B, ato na ning tabangan ta ni si
1: Kuan Maring.
0: Maring. Apa si di pa natin siya tambagan ato ding itimbaya ato ang mga suki nga namati sa mga taga Mawab libi pa kan Ma'am Philly Feliciano.
2: Oy.
0: Hi Ma'am Phil.
2: Si Ma'am Philly nga nag-invite dito sa Kuan. Si oy mga unta dito sa kanang dila ni dila sa ila ni ato ani Lalito.
0: Ilalito.
2: O, oh, niyan siya nga. Niyan siya sa wala. Kita kami sa Mawab. Siya nga. Dahil, inan niya, sabihin niyo sa mga kaibigan niyo nga kakain tayo dyan sa Ilalito Eatery. Kasi mayroon dyan balbakuan na iba.
0: Moral barubon.
2: May marubon dyan.
1: Ay, marubon.
2: May marubon dyan. Kain tayo ng marubon dyan.
1: Pasabto ti ka sa marubon.
0: Sa marubon.
1: Katong utok na naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot. Malusot gyud ang bayot. Malusot gyud ang bayot. Aba, aba.
1: Ang kain bon maro man to.
0: Hindi ay tiyaga niya.
1: Kay kung bon maro, bukog na naibukog.
2: Malusot gyud ang bayot. Ay, sige ko kayo.
0: Ang mga kuan diya, ihunin mo ganina, doon natin mga suki diya sa mga bukid. No.
1: Oh, yes. Ang ato mga suki diya, no? Mga amiga po na nato diya. Okay, pamatod-an yun ang kagahapong adlawa.
2: Diya sa bukid nun.
1: Yes. Paminaw sila sa tuwa, pero absent to
2: kagahapon. Karinder yan yan.
1: Ano, asan ba din yung kagahapon?
2: Asan din yung kagahapon? Jogging man, me.
1: Ang ato mga tigawa mo, panglanik, wala lagi daw mo.
2: Ay, nakapagod, me. Kung kamara may wa.
0: Ingin pa si Charles Jeffrey humalon nga kini.
1: Uy! Uy!
0: Kini.
1: Ano siya?
0: Kini.
1: Ang isa. Uy!
0: Ingin pa si Wilma Joaquin nga ngi, kasadili siya kasaligan niya friend.
1: Ang asap na to kato si kato si Madel o si
0: Madel o si Ana?
2: Si Madel.
1: Si Ana siguro.
0: Karwan na siya Ma'am Wilma.
2: Ana magidna. Na magina yung magina Ana. Di siya po kay giyam kado niya friend.
1: Pero okay mo to si Ana. Ginapatalik na niya iyang amiga. Ayun, ayaw gud ana nila kay mga patalamas-tamasan juga na nila.
2: Sa dili, panamas ko dili patalamas-talamasan.
1: May L good siya.
2: Tara, matutali ito sa kanta ilalito mga taga marubon.
1: Nahanap po si Romeo. Anak si Romeo ang balik si Diwata Ragu 60 din.
2: Hello. Aba.
1: Nabi, saan mo na nga Diwata? Si Paris?
2: Diwata si... Sige, pangitagwa, oy. Sige na, tulad ng pagkanbigay. 44 na.
0: Sige na, so... ikaw mo kayo palig-alig aning kagihan. Ikaw mo kayo kwanig kayo. Kay Brad ka
1: na.
0: Nakasanton plus copy mix man dyan ka.
1: Mabunalan kang marubon din ha.
2: Okay, no. Ana, oga, Madel. Kamala lang doon akong tambag, no. Ikaw po, mag-una ta kang Madel. Madel, ayaw na dahi og ganang sulod sa mga inaanak. Kaya ang mga lalaki ron dahi, mga dukiro kayo ng uban. Gusto ko nila og ganang digmaan. Gusto ko nilang makuha nilang mga gusto na yung mga lalaki na gawas ng uban di ha nga, para sa amo nga kami di magidming na nga klase nga mata nga mga nila lang maghuwat raman but me pero kung lara ko na hindi mo magukuang ka mo mo gurabels ka na nila
1: pero yung mong dalon yapon sa kuwan kamigin
2: opo nga dito sa kamigin kay na dito sa kamigin ay katibawasan pools na wet island hot spring o cold spring kunya makaunta sa ilang balbakuan dito o galba kuwan
1: marubon
2: marubon makaunta marubon so ana ano kang kuwan po ana po ana ilang kayo kung di mo di gina sa patoon ni mo day ay na siya buksa tat masaka nila na siya pasakitan okay rin na bahala din na mo na siya charge din na na charge sa imo ha okay so kung asa may gibuhat ni mo ron day ana bahala ko ka day kay total dako naman ka o ka na po din mong kaoban na si pare pasak din na kay dako na na ha o ka kay kapoy naman kay sige ko gatam
1: bang dire dako tiguang siguro eh
0: si dako
2: tiguang na ba dako na ba o dako naman mong mga bukton dako naman mong mga batis bahala mo kay stress na may inyong problema ba? Dahil kay may mga bayro nun. Niya, ako man, magsamog-samog pa mo sa mua.
0: Kamulo na yung airplane mo.
2: May airplane mo na lang ng umbander eh. Pwede mo na matawagan. So, ano? No? So, ang always remember, no? Ako isulti ninyo nga, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Hantan ng mabuhon, mga maring, kita magkaoban din sa imo ang ipaabot nga programa. Kiniang kong ako ikaw. Ako si Maring Inde, Erika de Ligua, Padre Mestesa. Aban di makopian sa antong kaya mangunay o silingan.
1: Kaya po din riyaan sa kanunay panabang. Kaya sa tiyan.
2: Asa itong slogan mo? Itong slogan mo?
1: No ID, no entry.
2: Aba.
0: Aba. Aba.
2: Thank you for

0: Exciting!
1: Saldon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Saldon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Saldon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, palyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatamang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskumpa.
9: Ay, yung baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang mamisa.
9: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
9: Yan sa ha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, tagal sa kanong tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B!
9: Next time, ayaw yung kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Bueno, sabgani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: pounding headlines, katropatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Blue Ribbon Event na inanunso ni Mike Defensor kansilado. Double Gem EDSA iginit na wala pong kaugnayan sa mga organizer.
1: Dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson iginit na may ilalabas na ebidensyang makakapagturo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind umano sa flood control anomaly.
0: Senator Erwin Tulpo nag-inhibit sa investigasyon ng flood control.
1: Nationwide earthquake drill isasagawa sa June 18 ayon sa Office of Civil Defense.
0: Pangulong Marcos naman at German President, tinalakay po ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany sa nilang bilateral meeting sa Malacanang.
1: Sa Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano, hindi humarap sa NBI ngayong araw.
0: Balitang regional, mga katropa, labi ng basketballistang si Bobet Baterbonia nasa Talacogon, Agusan del Sur na. Public viewing magsisimula po ngayong araw.
1: Sa balitang international, Strait of Hormuz magiging completely open sa Biyernes ayon sa kay USA President Donald Trump.
0: Showbiz, Daniel Padilla spotted sa birthday ni John Estrada.
1: Balitang sports sa Ateneo de Manila University, wala pang desisyon kung aatras sa UAAP Season 89.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Martes, June 16, 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian Depex.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang announcement po ng Double Gem EDSA Garden Events Place. Hindi na matutuloy ang nakadakdang Blue Ribbon Committee event na dapat sana idao sa kanilang venue. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng pamunuan ng Double Gem, nilinaw nilang wala silang anumang kaugnayan sa mga organizers, kalahok, o kaya po isa usaping tatalakay sana sa nasabing event. Ayon sa management, nagsilbi lamang silang independent events venue provider para sa aktibidad. Dagdag pa nila, anumang bagong announcement o updates kaugnay po ng event ay ilalabas umano sa pamagitan ng official na channels ng mga organizer. Nagpasalamat din ang pamunuan ng Double Gem sa publiko para sa pag-unawa at kooperasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Hindi pinayaga makapasok sina Senador Amy Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Double Gem EDSA Garden Events Place sa Mandaluyong City kung saan inaasahan sanang gaganapin ang inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing. Ayon sa mga nasa venue, hinihintay pa umano ang venue contract bago buksan ang gates ng compound. Hindi rin pinapapasok ang ilang miyembro ng media, vloggers at iba pang nagtungo sa lugar para dumalo sa nasabing pagdinig. Kabilang din sa hindi pinayaga makapasok si Attorney Harold Respicio, ang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Sa pagdating sa venue, nanawagan naman si Singson sa publiko na magkaisa upang malaman ang katotohanan kaugnay ng mga isyung kinakaharap ng bansa. Iginit din ito na mayroon umano silang ilalabas na ebidensya laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects. Samantala, hindi pa nakikita ng media ang presensya ni Defensor na siyang nag-anunsyo para sa pagdinig sa nasabing lugar.
2: XFM News Nationwide.
0: Naka-deploy naman mga katropa mahigit sa 200 pulis ng Eastern Police District sa paligid po ng MRT 3 Ortigas Station at sa EDSA Garden Events Place kaugnay ng pagtitipon sa sinasabi nga na Blue Ribbon Hearing na inannounce na ni dating Congressman Mike Defensor. Nakabantay sa lugar ang matuhan ng Civil Disturbance Management habang unti-unti pong dumarating din ilang supporters ni dating Paulong Rodrigo Duterte at mga vloggers kaninang pasado alas 10 pa ng umaga. Nagkaroon na rin ang tensyon sa pagitan po ng ilang media at pro Duterte vlogger sa lugar, pero inannounce na ng mga otoridad na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Samantala, muling nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulpo na wala pong opisyal na hearing na itinakda ng komite at hindi otorisado ang nasabing aktibidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na walang planong magsampa ng kaso ang ahensya kaugnay ng Blue Ribbon Hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor para sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Matibag, hindi niya idineklarang illegal ang hearing kundi ipinaliwanag lamang na maaaring magkaroon ng reklamo kung may maghahain ng kaso at magpapatunayang walang basbas ng Senado ang aktibidad. Nagdagpa niya, hindi kikilos ang NBI para maghain ng reklamo laban sa mga organizer o dadalo sa hearing. Una nang sinabi ni Matibag na maituturing na press conference lamang ang umano'y pagdinig ngayong araw dahil matatandaan na sa unang pagdinig ng Cayetano Black na ang abogado ng 18 bodyguards ang siya lamang nagbibigay ng mas maraming salaysay.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Erwin Tulpo ay nag-inhibit sa imbestigasyon ng flood control. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nag-inhibit si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa pamumuno ng imbestigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project matapos siyang madawit sa mga aligasyong ibinato ng ilang testigo. Dahil dito, itinalaga si Senator Kiko Francis Pangilinan upang pamunuan ang subcommittee na magsasagawa at magpapatuloy ng imbestigasyon sa naturang usapin. Matatanda ang pinangalanan ng ilang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico si Tulfo bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera, isang aligasyong mariin niyang itinanggi. Sa kabila ng kanyang pag-inhibit, tiniyak ng kampo ni Tulfo na hindi maaantala ang imbestigasyon dahil magpapatuloy ito sa pamumuno ni Pangilinan at ng itinayong subcommittee. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nagpahayag ng pagdududa ang makabayang Black sa Kamara kaugnay ng ipinatawag ng special session ng Kongreso bukas. Ayon sa pinagsamang pahayag ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Ilago at Kabataan Party List Representative Rene Co, tila hindi umano pangunahing layunin ng pagpapatawag ang pagtalakay sa mga priority legislative measures kundi ang issue umano ng pagbabago ng liderato sa Senado. Kasabay nito, nanawagan ng grupo sa publiko na bantayan ang mga magiging kaganapan sa Senado at sa mga desisyong maaaring makaapekto sa pamumuno at proseso ng lehislatura.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagahain ang House Prosecution Panel ng mahigit sa 30 witnesses sa kanila pong pre-trial brief para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na kabilang sa listahan ang mga personalidad na makatutulong para po mapatibay ang diskusyon kaugnay sa statement of assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente. Nilinaw din ni Rene Co na ang mahaharap na testigo ay hindi po kasama sa newly discovered evidence ng prosecution panel dahil ilalantad pa lang ito sa pre-trial. Tiwala naman ang kongresista na hindi magre-reklamo ang kampo ni BP sa mga iharap na testigo ng prosecution sa kanyang pre-trial case.
3: Hindi naman po, dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partido magpalitan. No? Ito yung gusto namin i-touch na witnesses, ito yung evidence yung gusto namin ipakita. No? Bali yung nangyari sa House Committee on Justice, bagamat hinihingok natin si Riti Sara Duterte na umukti, hindi pong trial yung nakalak opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng detensya, at na-evidensya ang pagsusuporta ng depensa niya. So ito na po yun.
0: Mga katropa, yan po si House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
2: XFM News Nationwide. nationwide.
1: Samantala, hinikayat din ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko na bantayan ang magiging proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Rene Co na mahalagang informed ang publiko sa simula hanggang dulo ng paglilitis para makuha ang mga sagot at accountability na matagal nang hinihintay ng mamamayan.
3: Hinihintay na natin ang matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na namin hinihingi at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit ni nawawalang amal, nasaan na siya, no? At bakit kung mga ganong salitang binitawan si Titi.
1: Yan ang tinig ni House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. Dagdag pa ng mambabatas, ang bantay campaign ay hindi lamang nililimita sa impeachment case dahil maaari rin itong gawin sa iba pang mga government hearing cases tulad ng flood control anomaly.
2: XFM News Nationwide.
0: Ini-announce mga katropa ng Office of Civil Defense na isasagawa po nila ang ikalawang quarter ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill sa Web June 18. Magsisimula ang drill sa ceremonial pressing of the button dyan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay rin itong ilulunsad ang Harmonized National Contingency Plan para po sa posibleng high-intensity earthquake o yung tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Maaga rin activity ang isang tabletop exercise na magsisilbing simulation na magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault para masubukan ang kahandaan at koordinasyon na maahensya sa oras ng sakuna.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakyat na sa 68 ang kumpirmadong nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nasa 1,339 naman ang sugatan habang 33 nakatao pa rin ang nawawala. Mahigit 1.3 million na individual o higit 337,000 ang pamilya naman ang naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon pa sa NDRRMC, halos 68,000 kabahayan ang napinsala kung saan mahigit 12,000 dito ang totally damaged. Tinatayang umabot rin sa mahigit 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa ilang rehiyon, kabilang ang BARM. Patuloy naman ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at lokal na pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Marcos at ang German President tinalakay po ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting dyan sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si German President Frank-Walter Steinmeier sa Palasyo ng Malacanang para sa bilateral meeting ng Pilipinas at Germany. Sa kanyang opening statement ay sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang bahagi ng matagal ng ugnayan ng dalawang bansa ang state visit ni Steinmeier. Ayon sa Pangulo, ito ang unang pagbisita ng isang German President sa Pilipinas sa loob ng 63 taon. Huling bumisita sa bansa ang isang German Head of State noong 1963. Sinabi ni Pangulong Marcos na tatanakayin sa pulong ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa bilateral at multilateral fields, kabilang din sa inaasahang mapag-uusapan ang mga hamol sa kapayapaan na kinakaharap din ng iba't ibang mga bansa. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deyri Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News. XFM News Nationwide.
1: Transmission rates ng NGCP bumaba ngayong buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mababa ang overall transmission rates para sa buwan ng Hunyo ayon sa pahayag ng NGCP. Sa electric bill ngayong June 2026 ay 0.56 piso lamang kada kilowatt hour ang sisigilid para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling charge, ang bayad para sa paggamit ng kanilang linya sa paghahatid ng kuryente. Dagdag pa ng NGCP, bumabarid ang karagdagang serbisyo o gastusin pa sa mga pass-through service na nagbubula sa reserve market at iba pang provider ng mga kontrata sa kanila. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang malalaking balita, katropa, hindi po humarap si na dating Ateneo Coach Tab Baldwin at Ateneo Coach Sandro Soriano sa National Bureau of Investigation kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Batibornia o Baterbonia at Divine Adili. Tanging abogado lamang ni Baldwin na si Attorney Carl David ang nagpunta sa NBI Homicide Division at sinabing wala umano sa maayos na kondisyon ng kanyang kliyente kaya hindi ito nakadalo. Samantala, sinabi naman na abogado ni Soriano na si Attorney Raymond Rojas na nakaranas ng emotional stress o distress ang 27 anyos na coach at kasalukuyang sumasailalim sa counseling. Ayon kay Rojas, inasahan pong haharap si Soriano sa NBI sa Webes na at handa o man ito na may pagtulungan sa investigasyon. Tiniyak din ng kampo nito na hindi aalis ng bansa ang Ateneo Coach habang nagpapatuloy ang investigasyon.

0: sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din yung review na papahinggan sa pamagitan ng XFM Palawan, Katropa 104.7, XFM 96.5 Galibo, at sa XFM 97.1 Rojas.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa balitang regional. Labi ng basketbolistang si Bobet Baterbonia na sa Talakogon, Agusan del Sur na. At yung public viewing po ay magsisimula ngayong araw. Natropa natin sa balita si J. Salvan Luy ng XFM San Francisco.
2: Dumating na sa Municipal Evacuation Center Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur, ang labi ni Rene Clarito Bobet Baterbonia, ang kilalang Rising Shine MVP at karangalan ng lalawigan. Sa pag-uwi ng kanyang labi mula Davao Region patungong Agusan del Sur, iba't ibang bayan ang nag-alay ng tribute at honor convoy bilang pagkilala sa kanyang makulay na buhay at malaking kontribusyon sa larangan ng sports. Libo-libong mamamayan ang nag-abang sa gilid ng mga kalsada mula sa Davao Region hanggang sa Agusan del Sur, dala ang mga kandila, habang ang iba naman ay nagsuot ng puting t-shirt bilang simbolo ng kanilang pag-alala at huling pagrespeto sa batang atleta. Magpapatuloy ang public viewing araw-araw hanggang sa huling vigil nito ngayong Hunyo 23, taong 2026. Layunin itong mabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga kaibigan, taga-suporta at mga residente na maipadala ang kanilang huling pakikiramay kay Bobet na nananatiling ehemplo at inspirasyon sa kabataan dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sports at ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabilang banda, malaki ang pasasalamat ng ina ni Bobet na si Rovelin Baterbonia sa pakikiramay at suportang ipinakita sa kanilang pamilya ng mga mamamayan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, naramdaman niya ang lahat ng ito at patuloy siyang nagdarasal na sana ay unti-unti niyang matanggap ang biglang trahedyang nangyari sa kanyang anak.
3: Hindi na dream na nawalaan ko ang anak, pero inyong ipakita sa ako ang mundo gyapon ko dire para sa akong pulong anak. Sakit man, pero anak, abangan ko ni Lord na mahinahinay yung madawa. Tapangan ko doon po, Ben, na maangkon ako, madawat na ako ang iyang pagkahinunan. Then, salamat.
2: Katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, Magsantum Plus Coffee Mix. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
4: Puro sa Bacolod, patay matapos pa inuminumano ng Moriatic Acid. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Sinampa na ang kasong murder laban sa 24-anyos na suspek na umano'y pumatay sa isang guro sa loob ng kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Alihis, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 12 sa pamamagitan ng pambubugbog at panglalason. Ayon kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander ng Bacolod City Police Station 7, noong Lunes, Hunyo 15 ay sinampa na ang kaso laban sa suspek sa pamamagitan ng inquest proceedings. Hinihintay na rin nila ang resulta ng post-mortem examination ng victim. Dagdag pa ni Reyes, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung matagal nang may relasyon ng guro at ang sospek matapos umanong ilang beses na makapunta ang sospek sa bahay ng biktima. Kasalukuyan din kinakalap ng mga otoridad ang iba pang ebidensya kaugnay ng krimen. Matatandaan na inimbitahan umano ng biktima ang sospek na uinom sa kanyang bahay hanggang sa nagkaroon ng sensitibong gawain ng dalawa. Kalaunan ay tinali umano ng sospek ang biktima bago ito pinainom ng hinihinalang muriatic acid. mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Samantala, 17 anyos na binata suspect sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang pinsan sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
2: Umaysa sa bahaneng kasong rape with homicide ang isang binatilyo na may suspect sa panggagahasa at pamamaslang sa mismong pinsan nito na natagpo ang patay sa loob ng isang banyo sa Kapisaan, Kasibu, Nueva Vizcaya. Batay sa impormasyon ng Kasibu Municipal Police Station, nalaman na may pag-aamin umano ang suspect na ikinokonsiderang child in conflict with the law sa harap ng kanyang magulang at MSWD officer. Sa pagsisiyasat ng mga kapulisan, magkasama umano ang biktima at ang CIC na nagmula sa isang kasal gabi ng June 12 at magkasamang umuwi gamit ang motorsiklo noong June 13 bago matuklasan ang krimena. Nang hanapin ang biktima ng kanyang kapatid, nakita ang sapatos nito sa isang abandonadong tourism center bago makatuloy sa audiovisual room na sinarado umano ng pinaghihinalaan, kaya naman umalis din sa lugar ang kapatid ng biktima. Nakita ang wala ng buhay na katawan ng biktima sa loob ng banyo nang bumalik ang saksi hapon noong Sabado na binaniniwala ang pinaslang gamit ang sariling belt ng CICL at wala nang saplot pang ibaba. Sa inisyal na pagsusuri, nakitaan ng sariwang sugat sa ariyang biktima at sakal sa leeg na dahilan ng pagkamatay nito. Sa ngayon ay tuluyan ng maharap sa kasong rape and homicide ang naturang 17 anyos na suspect. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News!
4: Sinakong expired soft drinks itinapon sa Haro River sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Diskubrihan ang sinakong soft drinks na tinapon sa Haro River sa Iloilo City. Ayon kay Barangay Tikod La Paz, punong Barangay Roy de Choson, na ang mga nasabing soft drinks ay expired na at galing sa depot sa Barangay Banuyaw ng nasabing distrito, na pag-alamang mula sa Haro, inanod ang mga nasabing bote ng soft drinks papunta sa kanilang barangay. Sa panayam kay de Choson na inamin mismo ng pamunuan ng depot na may binabayaran silang tricycle driver upang magdala ng mga expired na soft drinks at magtapon nito. Posibleng hindi nagsusupervise ang depot kung saan itatapon ang mga expired na soft drinks at nakita na lang ang mga itong palutang-lutang sa ilog. Hindi bababa sa 11 sako ng mga bote ng soft drinks ang nakuha ng mga opisyales ng Barangay Tikod, La Paz. Samantala, ipinasiguro naman ni Engineer Niel Ravina ng General Services Office ng Iloilo City Government na kanilang sasampahan ang kasong responsable sa pagtapon ng mga ito. Maliban sa Barangay Tikod, may nakolekta ring expired goods mula sa ilog na sakop ng Barangay Baldoza, La Paz. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: At lalaking papunta sana sa Lamay sa Balamban, Cebu, Binaril. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Isang 25 anyos na lalaki ang nasawi matapos barilin sa sityo Laray, Barangay Buanoy, Bayan ng Balamban, Cebu kagabi. Kinilala ang biktima sa alias na Paul, may live-in partner at residente ng sityo Bangbang, Barangay Nangka sa nasabing bayan. Agad isinugod sa Cebu Provincial Hospital Balamban ang biktima, ngunit idiklara itong dead on arrival. Ayon sa Balamban Municipal Police Station, nangyari ang pamamaril bandang alas 11:45 ng gabi. Batay sa salaysay ng live-in partner ng biktima na si alias Mary, umalis umano sila sa kanilang bahay at papunta sa nasa lamay ng lula nito sa sityo Saksak, Barangay Abukayan sa nasabing bayan. Ngunit bago makarating, sinabi umano ng biktima na kailangan niya maghatid ng delivery sa Barangay Buanoy. Pagdating sa lugar, isang lalaking nakasuot ng jacket ang lumapit sa biktima at pinagbabaril ito ng ilang ulit. Agad tumakas ang suspect matapos ang pamamaril habang humingi ng tulong si alias Mary sa mga residente sa lugar. Sa follow-up investigation, tukoy na ng mga otoridad ang dalawang persons of interest sa kaugnay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis upang matukoy ang motibo sa pamamaslang. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Katropang Brian, patuloy na maaranas ang pagulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, kaya tinasang maaranas din ang isolated rain shower, thunderstorm ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at del Sur at Davao Oriental.
1: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ngayong araw.
0: Mga katropa, 527, nagpakita ang araw at tinasang lulubog mamay alas 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pwede niyong subukan, katropa. Inahayag na ni US President Donald Trump na naging completely open o magiging completely open sa Biyernes na po ang Strait of Hormuz. Anya, bahagyan na nabuksan ang mahalagang shipping route na naapektuhan ng 3 buwang blockade matapos i-announce ang pagkakasundo. Inaasang malaki ang magiging epekto na muling pagbukas ng Strait sa pandaigdig ang presyo po ng langis at supply ng enerhiya. Sa ilalim ng Iran-US peace deal, nasa magkakaroon ng 60-day ceasefire at negosyasyon kaugnay sa nuclear programs ng Iran at iba pang issue sa rehiyon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Spotted si Daniel Padilla sa 53 na kaarawan ni John Estrada kasama ang kanyang rumored girlfriend na si Kai Estrada. Sa mga photos na ibinahagi ni John, makikitang kumpleto ang kanyang mga anak na sina Ina, Moira, Kyla at Yuan kasama pa ang ibang bisita at ang kanilang mga partner. Sa isang hiwalay na video, makikitang personal na binati ni Daniel si John, nagkamayan, nagyakapan at nagpalitan pa ng I love you ang dalawa. Samantala, sinabi ni John sa isang interview na wish niyang maging masaya sina Daniel at Kyla bagamat hindi nito kinumpirma ang relasyon ng dalawa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: Balitang Sports!
0: At igdaman po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inanunsyo na ng Ateneo de Manila University na wala pa silang desisyon kung aatras o kaya po'y lalahok ang kanilang koponan sa UAAP Season 89. Tapos ang naging insidente ng dalawang Blue Eagles players na Rene at Divine. Ayon kay Ateneo President Father Roberto Yap SJ, ng mga manlalaro at coaching staff ay kasulukuin pong nasa ilalim ng trauma at kailangan muna ng panahon bago magbalik sa kompetisyon. Bukod dyan, inuuna rin ang pamantasan ang paipagtulungan sa motoridad sa isinasagawang investigasyon sa insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na, katropa, sa XFM News Nationwide. At live muna dito sa XFM News Center Manila, Philippines, sumayin nyo na po ang ating balitaan ngayon po araw ng Martes, June 16, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: super exciting.
1: Escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang aking kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, magdrive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Rizon Calvez, 35 anos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyo na ko ang magsakit sa kong mata, o niya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Basil, o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay, kaya wala man tong pamula sa kong mata. Sa mga naigipamati, isama na ko. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action po panakit akong mga joints. Dali na sa pupalinturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming kong tulog. Jubertele, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa lang. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o kahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Narwa, tatlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang gandang itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Namigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: 107.1 XFM Bagum.
0: Exciting!
16: Ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit. Ayo ko ni balik sa pagka normal wa na ko gibati ro.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Katul na mata. Pagpalakit sa mata. Ug hanap.

0: Maria Santin. Maong mas kusukli na suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nagituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butiga.
1: The

Good day, mga katropa. Welcome na usapan ining atong programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant na si Jenny Druda, inyong magkawaban na si Gihapon. Pagatod ka ninyo ga-informasyon, alang kayod sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, silabi na. Sa unsa na ito matuldukan, kinig kayod ang atuang mga balatian, mga katropa, pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live no sab kita karon na din sa Gihapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting Network ay labi na din sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, and 95.9 XFM Jansan. Asa man kakaroon nga lugar mga katropa, live kita karon. And syempre, obanin na sa bako ninyo mga katropa din sa Gihapon sa atong programa pinaagi kahit sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Pangutana, no? If you have concerns and questions, pwede kayod kamo mga katropa mo padala kayo din sa ato ang text line number na 0909-1762844. Happy listening ha sa mga nagapaminaw karon sa 104.7 XFM General Santos. Tungod kay live usab kita karon sa ato agayong programa The Secret of Health. And hilabi na no sa mga katropa tao nato din ha. Kamusta ang tanan no? Hilabi na sa mga naigo gayud sa ato ang sa mga panghitabo mga katropa kining gitawag nato nga linog. Tao no, kamusta pud mo din ha? Kaniyang ato ang mga pamilya dinas pulumulok. Medyo na truma-truma po dyan taon. Tungkol kay lagi kusog po yun, no? Ang nahitabong linog. Gani, ano na pa yung mga aftershock taon? Ang tag-hinay-hinayra, kusog ra ba? Permigayon mo abot sa 5.5 magnitude. Grabe ka kusog mga katropang hapon. Naglinog na usab, no? Apa na luyos mga panghitabo. I hope and I pray sa ato ang mga katropa din na Stibok, Sarangani, labi na sa sentro gayon mga katropa nga naigo sa nahimong linog. Inaot nga din ang Diyos sa gihapon magpanalipod ka ninyo mga katropa. Magahatag og kusog layugid sa mga panghitabo. Nga din unta, dili po da maghatag og gahilabi na kaluyas panglawas. Magkikinirabang trauma o gining tumang kahadlok mga katropa. Grabe po ni maka hatag gayud og kaluyas panglawas. Labi na kung dili kaya i-handle sa mismong tao mga katropa. Possible mahimong rason na mabardown gayud ang tibok lawas mga katropa, no? But I pray upang guys tibok pamilya sa Yes to Health mga katropa and the whole team of Yes to Health like Naturopath Wellness Center. Nagaampo na, no? Nagnangamuyo sa itong abuhing ginoong adin ang Diyos. Naot, magahatag ka ninyo kusog. Magahumpay sa kabugat sa kasing-kasing. Luyo gayad sa mga panghitabo mga katropa. Kaoban ninyo ang Yes to Health Wellness Center and Yes to Health Incorporated, ang XFM Broadcasting Network. Sa inyo hagayong kasubo o kahadlok o kagool nga inyong gipangbating nga na karon mga katropa. Labinak ha sa mga katropa na to din ha, tawon nga din adunay balatian o sarabanis pinaka problema. Ano, kinibitang adunay mga kalamidad, mga panghitabos palibot. Kung ikaw adunay pa gipang bati din ha sa kalawasan, labi na kung ikaw adunay high blood, adunay problema sa kasing-kasing, ay nako dalakong delikado mga katropa. At tungod kay kung adunay mga panghitabos palibot, ikaw gayon da pinakaunang maapektuhan, bisan pa man ingno nato nga layo sa imo ang nga lugar ang panghitabo. Pero tungod kay nahadlok ka, na kay problema sa blood circulation, na kay high blood, and naku po, basig mahimong rason pa nga ikaw atakihon, ha? Ayaw po tawon mo nang panalipdi ang atuang panglawas. Tungod kay mo kini atong hinagaban, ilabi na sumalabot yung mga panahon. Wata na sayod mga katropa, unsay dangatan na tuugma. Muna kinahanglan atong pirmi pangandamon ng atong kaugalingon. Ug usa sa pagpangandam, mao gayud ang pag-atiman sa atuang panglawas. Oga, syempre ang programa The Secret of Health mao kini gayud ang usa sa pamaagi, no? Para gayud atong mahatagan og pagtagad pinaagi sa pinakasimple ang mga pamaagi mga katropa kung unsaon nato nga matiman ang atuaga yung panglawas.
sa ubanin na sa pakunin yun, inatong nga programa tungkol kayo bagong edisyon. Bagong pagtuon sa Gapon, ang ato gayong ihatudo niya sa ato ang Health Information na dinigin sa programa The Secret of Health. Nahatod Gapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. And Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban ng atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel, and our Healthy Coffee Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Kauban na sabang ang atong ang Santon Gold Herbal Tea, and Visionax Plus, ang kapsula nga diin puno gayud og sustansya alang sa atoang mga mata. And our supplement for men, ang atong turbo mga katropa. Ginigay na itong mga produkto, available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available na sa mismong Yes to Health Wellness Center in a very affordable price. Og sa atoang gayong mga XFM radio stations mga katropa. Oras nato, skitibok ang Pilipinas, alas 12:48 na mga katropa. And happy listening sa ato agay yung mga avid listeners. Dinigay sa tibok ka Davao Region. Di yung nagpaminaw karon sa atong programa, Kamusta Kamong Tanan? Sa mga taga Turil, taga Kataluna, labi na sa mga taga Matina. Kamusta po mga katropa? And then sa mga taga Davao del Norte, kamusta po mo din ha mga katropa, no? Mga taga Mankilab, taga Visaya, and mismo din ha sa public market, no? Taga Lusab Kitag mga listeners, and mga taga Davao de Oro, na sa mga taga Mawab, kamusta ka mo mga katropa, taga Mako, taga Mabini, ato po tas Davao Oriental, ha? Tungod kay live usab kita karon mga katropa, pinagigid sa 99.1 XFM Matic. Kamusta ka mo din ha, no? Kay gahapon rabat, diha rabat taon to, no? Nag-text ang taga NDRMC, no? Sa ato ang mga katropa. Dito di ay ang sentro gahapon sa Davao Oriental, no? 6.6 magnitude.

na gayud sa mati mga katropa starting next month. O sunod bulan mga katropa, atangi ang atuwa gayong update mahitungod gayud kung kanusaan ato pagasugda ng atuwa gayong every once a month schedule din gayud sa mati clinic nato mga katropa ha. Usa paminaw pirmi sa atuwa ang matag programa din sa ExoFam. Gayod ikaw updated kaya ito nang i-anunsyo mga katropa sa pamantang adlaw ron 16 pa no sa bulan gayod sa Hunyo mga katropa so medyo dugay-dugay pa ngayon kayo medyo busy-busy papunta ka ron so atong hatagan sa og taas nga panahon labi na para mas plus tan maunang sunod bulan magsugod data din na mga katropa sa takbayan din na sa ato ang syudad sa Mati mga katropa okay. And then gani na ra gyapon ang ato ang clinic usab din ha sa mga gusto mo avail sa ato ang mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 available kana sa ato ang Yestro Health Wellness Center na din na sa A Square Building na din ha sa Barangay Central ubos gayud sa bagong building po ng Pag-ibig Fund. Abrido ka na alas 8 sa buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon mga katropa. And then sa mga taga Davao del Norte of course no. Padayon sa hapon ang atong libreng check-up o libreng konsultasyon na para sa tanan mga katropa. Ako mismo makibag himamat nga nang kaninyo yung health consultant na si Jenny Durda. Alang gayud sa libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag adlaw nga Merkules, Huwebes, Bernes. Og adlaw nga Domingo gayud mga katropa. Og ang ato ang schedule for check-up. Ang oras ato pa jung gipas gimas gipasayo no. Kabaday mas gipasayo mga katropa. Alas 8 na ta sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa una alas 9 man to. Magsugod ang ato ang free check-up and consultation karon alas 8 na gayud sa buntag na mas gipataas na ito ang panahon na paghimamat nga na kaninyo para mas mahatagan na itong panahon mga katropang inyo agay yung mga problema sa panglawas ay napaglangan ilabi na kung ikaw dool naman sa itong Yes to Health Clinic din agay yung syudad sa Tagum at doon na kita libreng check-up libreng konsultasyon libreng dietary guidelines libreng terahertz therapy libreng juicing therapy and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail sa Yes to Health Clinic at din na agayod sa Tagum branch mga katropa. Nga na agayod na himutang sa M Central Building Magugpo West. Tapad ta sa Mr. DIY Palingke gayod ang mga katropa. Abrido matag alas 7 sa buntag hantod alas 8 sa gabi. Una ang opening hours and operating hours nato mga katropa din na gayod sa Tagum. Kung kay Yes to Health Wellness and Pharmacy man na. Muna mas gipasayo pag abrido. Unya mas gipadugay pag sarado mga katropa ha. Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi. Available usab tuod din ha no ang mga kung aduna mo yung mga gipang maintainer din ha ng mga medisina. Available usab mismo sa Yes to Health Wellness and the Pharmacy din ha gayod sa Tagum branch mga katropa. Available din ha no and then in a very affordable price. Amo na kanindot sa ato gayong mga produkto. Dili lamang produkto sa mga Yes to Health kundi ang ato gayong mga medicine no? Available din na sa Yes to Health Wellness and Pharmacy. Affordable gayud ka na mga katropa. Bisita ha. And syempre magdungan ta nga din matudukan gayud ang inyong problema sa panglawas. Dinhi usab sa Davao mga katropa ay kalimot sa ato ang schedule matag adlaw Lunes ug adlaw Martes. Alas 8 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libreng check-up o libreng konsultasyon. Usa sa mga taga Davao asa man ka nga lugar. Welcome ka mo gayod nga mo bisita mga katropa. Ang ato ang clinic address mo sa gihapon. At ini gayod sa Cellpole Building door number 3 JSIS Heights at bang kita sa Kawayan Drive Bantay Bata. Para mas panigurado kayo ban mo reklamo ingon at bang sa Kawayan Drive. Pag-abot nila wala man daw. Mulugsong pamanday sila mga katropa. So para mas panigurado ito pinagmabasa ninyo na kanang Dorian World bitaw. At bang niya ng Dorian World narapod din na mismo ang atuang Yes to Health Wellness Center. Ako kayo na atuang karatula din na ha. Kunya ubos or tapad rata sa Tagum

0: operative para mas dali ninyo ma-locate. Okay, abredo ang ato ang clinic matag Domingo hantod Bernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Isbun ko ang tong schedule for check-up and consultation matag adlang Lunes o adlang Martes. Welcome ang tanan, bata man or tigula. Asa doon ay problema sa panglawas? Or bisan why problema sa panglawas buot gayod ma-maintain ang kahimsog kapis kay ni ini in a very natural way? You are welcome mga katropa. Kalimot na, yes, to Health Wellness Center, your excellent choice in natural healthcare. Oras alas 12:55 na. So mga bagong abot din ha mga katropa, you can text your concern and the messages sa ato ang text line number mga katropa na 0909-17-62844. Sa mga buot gayud magpadala sila mga mensahe, welcome kamo o ato ka ng hatagan o pagtagad. Kunya human gayud sa ato ang health information. Balik kita mga katropa, pipila gayud, human gayud sa mga pipila ka mga pahinomdom. Ilabi na, maminaw sa kita o testimonya na. Hindi na, makahatag o inspirasyon nganhi ka na to. Ilabi na kung ikaw karon usa sa adunay balatian o kusahay nawadana o paglaom, no? Nga makaangkod o kayuhan. Paminawa kini ang manindot nga testimonya. Ato nga paminawan from Yes to Health Wellness Center. Our avid client po, mga katropa. May adlaw like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, sir?
1: Talaw na inyo.
0: Bago ka ni ato din ni sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Naturuan yung itong kumpul na ko sa kumpulan, drink, ilok.
0: Ilok?
1: Kumpul na ko kayo, maananaw. Nga. Ngayon, problema na ko kay yung
0: sanig.
1: Sanig, ano yung trangkasohon ako. Nga, uman. Nervyos, grabyos.
0: Ipong-ipong po ka ito, sir.
1: Ipong-ipong po.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta yung paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo, naayaw ninyo ko.
0: Ah, imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na yun. Pero wala na.
0: Kailan ka adlaw?
1: Mga 5 days pa lang, hindi ka magpag-inom. Nakita nyo na akong, 4 days o 5 days, kita nyo na akong ni-Dios, nag-itsya.
0: Oh, ni-Dios?
1: Oh, kita nyo na akong nag-review yun.
0: Wow. Kanya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag-abot. Wapay mga, wapay kitsi ka adlaw, wala na. Wala, hiyos, nandiyong kayo.
0: Ah, so nawala na yun?
1: Anto pag-abot 15 days, wala na yun.
0: Wala, good. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Ah, wala na.
0: Wala na po, lipong-lipong, wala na, sir.
1: Wala.
0: Wow. Unsa'y maingon nyo mo, sir, sa Yes to Health, kung gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo, wala na. Nagiruan niyo, pasalamat sa Ginoo nga, kwan.
0: Amen.
1: Kung ikwanang tagpaw niya, kay Doktor po. Kayo mga dok, salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit na ayaw dyan po.
0: Ayan.
1: Kuwan-kuwan, sakit.
0: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalaw na tikin niyo.
0: Davao.
1: Davao City, oh.
0: Dagang salamat and dalay ko na.
1: Salamat.
2: Santo Basko.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pahit sa dasun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
4: Turbo, Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may baka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.

0: oras mangan katropa. Ala una dos na gayod kining oras sa hatod kaninyo sa Central Plaza Coffee Mix ang pinakalami o pinaka healthy nga kape. Mga di na bisan na 3 years old nga bata pwede gayod makainom ina ni ka safe no and very healthy ang atoa gayong Sanson Plaza Coffee Mix. Doon na kini mangustin Zoya mga katropa. Nindot ka ayo alang gayod sa atuang panglawas. Pinadon na kini flavonoids. Usang ka active antioxidant na nakukag tabang especially to our blood circulation. Available lang ato ang Central Plaza Coffee Mix mga katropas na ang butika nga doon sa inyong lugar. O gilabi na gayod sa Yes to Health Wellness Center. Available ka na ang ato ang lami o healthy nga kape mga katropa. Gilabi na karon no, medyo bugnaw-bugnaw na ang panahon. Sahay, grabe kainin sa adlaw pag abot sa hapon, kalitra pagkulan. Alami kayo, iinom o healthy nga kape mga katropa. Ilabi na kung atong imnon o gayod ang Santon Plus Coffee Mix. Padayon kita mga katropa sa ato ang programa The Secret of Health o sa mga bagong abot din ha. Pwede pagkamumuban o gamahabol. Gani, no? Just text your messages sa ato ang text line number if you have concerns and questions. Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762-844 mga katropa. Ato ka ng hatagan o pagtagat unya agayod human sa ato ang health information. Atong pagtuon karon mga katropa, sa unsa nato matudukan o mapugnan o malikayan no? Kini gayong kondisyon sa kumon nga kondisyon sa ato agayong kapanahonan karon kining gitawag na ito hormonal imbalance or dili pagkabalansi gayon sa hormon no? Sa ato agayong panglawas sa mga katropa. Ito ang natunar nga dagandag mga balatian hindi na dako ang koneksyon na nini gayong gitawag na itong hormonal imbalance and sadly dagan ang wala na sayon nga din sila di adunay gitawag na to nga hormonal imbalance mga katropa. Ining atong pagtuon, atong susihon kung unsa gayud ang mga simple nga mga pamaagi, natural nga mga pamaagi para gayud hilabi na kung ikaw adunay hormonal imbalance. So unsa nato kini matudukan mahimong balanse o hilabi na gayud malikayan mga katropa. Gani kung wisguta o pagpanambal sa gitawag nitong hormonal imbalance, sumala pa sa atong mga eksperto. Hormonal imbalance, dili kini usually maayo pinaagi gayod sa pagpanambal lamang. Kung mainong kag pagpanambal, mainong kag mga unsa pa na imong gipang-inom din ha, para lang sa hormonal imbalance. Sumala sa atong mga eksperto, dili di ka na mahimong igo mga katropa. O, gani ang usa sa pinakaunang lakang, kinahanglan di ay atong susihon kung unsa nga hormone ang nagkaproblema o ngano nagkaproblema kini. Magkay kadalasan or daghan kayon karon nga mga hormonal problems. Nagikan ka na sa gitawag gayod nato nga mali nga estilos kinabuhi, kulang og nutrisyon, no? Dili igo gayod ang pagtulog, unya gitawag nato adunay dako kayong level of stress and then dili pa jud healthy kini gitawag nato weight or body weight mga katropa. No? Kana mga pipila lamang no ka mga hidden causes kato apong nahisgutan no mga ninglabay nga mga adlaw mga katropa. Mao nang kung hisgot og pagpanambal no kay ang uban man gud adunay mga pag-inumon dayon no nga mga pagpanambal tungod kay nadungog daw nila it will balance their hormones. Pero sumala sa pagtuon ha bago mo mag-inom-inom ni ana or bago mo manambal kinahanglan dai susihon ninyo kung unsa nga klase nga hormone ang nagka-problema. Pag unsay hinungdan ngano nagka-problema kini mga katropa no. O, tungod kay base di ay hinungdan lamang na sa pagtaas sa imong stress level. Kakulangon o ganutrisyon sa lawas. Dili igo ang pagtulog. Or basig sobra ra ang imuhang timbang mga katropa. Manay kinahanglan susihon gayod nato, no? Pero atong hatagan og pagtagad karon. How to support healthy hormones? Atong suportahan nga din mahimong himsog kining hormones sa atong lawas, atong himuong balanse naturally and medically gayod mga katropa. Magsugod ta sa unsay pinakaugat gayod nining gitawag nato nga hinungdan sa hormonal imbalance. Of course, no, usa sa pinakanindot nga pamaagi sa Yes to Health Clinic bago ta mohatag og medikasyon. Ato sang ginasusi pag-ayo kung unsay pinakaugat gayod nga hinungdan sa imuha gayong balatian. Bisan pa man sa hormonal imbalance, ato pud nang ginasusi kung unsang hormones ang nagkaproblema sa usa gayod ka pasyente. Unsay hinungdan ni ana? Para gayod mas mahataga nato og complete advice and a complete medication gayod mga katropa. Number one, poor diet. Tungod kay kining hormonal imbalance according to our health experts, usa gayud sa pinakahinungdan ini o kaasagaran hinungdan ini kining gitawag nato ga poor diet. Lack of nutrition. Ang lawas mga katropa. Although pirmi lamian ang mga pagkaon, sagana ang pagkaon. Pero ang pangutana kung kanang ang pagkaon, sagana ba na og nutrisyon? Sagana ba na og sustansya mga katropa, no? O, tungod kay maabot ang panahon, tingala ka. Randok, wa man kumagot man, pirmi man sagana among pagkaon sa panimalay. Pero nga nung pagsusihon, kulang man di ay sustansya. O, ilabi na kining word bitaw nga malnutrisyon. O, ang mga Bisaya o ang ubang tao ani pag inunimog malnuris, amuingon or makatuon dayon no ato ang hunahuna o kanarang mga payat nga mga tao kamalnuris ba jud nimo ay na pero do na pud rabay mga tambok mga katropa nga in reality gitawag yapon na sa atong mga eksperto nga malnuris na kaya ang word nga malnutrition dili nagpasabot ka na sa body composition kundi nagpasabot ka na kung unsa ang naa sulod sa lawas. Sagana ba ang nutrisyon o kulang ba ang nutrisyon? Sama na lamang nining kondisyon ng hormonal imbalance, one of the root causes is having malnutrition or kulang gayod sa sustansya ang kinatibok ang lawas. And it is because you have a poor diet. Unsa na lang naigipang kaon din ha. Basta kay lamis ba. Huwag mabusog. Niya paborito, bahala guway sustansya mga katropa. Labi na sa atong mga kababaihan, no? Igot na po datong mga kababaihan, no? Pero pinibito atong mga kababaihan, kili kay nig mga gitawag datog mga instant, mga fast foods. Kini mga atong mga kababaihan, mga sweets. And that food, sadly mga katropa, wagid na gitawag na itong nutrition. That is a kind of a poor diet. Labi na sa mga bagong tubo karon ng mga atong mga dalagingging din ha. Ay nako po, hilig kayo na din ha og mga unhealthy diet gayod mga katropa, no? Ikaduha, chronic stress. And then lack of sleep, kulang og tulog. Ay nako po, usapon na sa hinungdan ha nga din. Dili gayod mahimong balanse ang hormones sa lawas. Sige kag inom og mga pagpanambal din ha to balance your hormone. Pero sa dais pinakahinuan hinungdan tungod kay sige day kag pulaw no maglisod jud kag angkon og kayuhan mga katropa no obesity mao ni gingon nato ganina no kinahanglan i-balance and you must have a healthy body weight mga katropa aging medications and thyroid disorders usa din sa dapat i-check okay, basig diri lang simple nga hormonal imbalance imuha basig ang imuhang mismo thyroid gland na maogayod ang nagka-problema mga katropa. Diabetes is one of the condition na gitawag na itong hormonal imbalance mga katropa. Ang pagpanambal, magdepende kung asa gayod niini nga mga kondisyon. Asa gayod niini nga mga kondisyon ang nagka-problema mga katropa. Kaduha nga dapat himuon to balance and to support the healthy hormones. Siyempre, mawala kining gitawag na ito nutrition. The foundation of hormonal health mga katropa. Tudluan tamog mga simple nga mga pagkaon na pwede gayod ninyong kaonon din ha sa inyong panimalay tungod kay dako kay kini og tabang sumala sa atong mga eksperto to balance and to have a healthy hormone mga katropa. Of course, number one, wailain na vegetables. Kinahanglan hili ko na dyan na ito ang pagkaon og mga gulay. Tungod kay kini, sagana sa sustansya. No? And take note, our hormones. Ato anong gitunan mga katropa, usa kini ka messaging molecule. Means a hero sa ato ang lawas. Human kini nahimo sa diin man nga parte sa ato ang lawas. Kini usab mo biyahe. Udagan na paingon sa tanang parte sa ato ang lawas to help ourselves, to help our organs, and also our system. Alang gayud sa ikaayo sa ato ang kinatibuk ang lawas. And syempre, kini nga kalihukan sa ato ang hormones para gayud kini mahimo nga 100% healthy and functionable, kinahanglan usab kini o gasolina. Sud pod magbiyahe ni ang hormones sa ato ang lawas, o nya waday pang gasolina, labi na kay aperting mahala rabas gasolina ron, no? Pasabot yan ang mga katropa, ang nagsilbing gasolina usab sa ato ang hormones to travel throughout our body. It requires nutrients, sustansya. Asagikan na sustansya, of course, din sa ato ang ipangkaon. Amo na, kung kulang kag sustansya, kulang pang gasolina ang hormones nga gadagan din sa imo ang lawas, amo na, musugot kag sa dili, adunay gitawag na itong malfunction. Adunay pagkadugay sa delivery. Kung unsa man ay ipang order nimo din sa imo ang lawas, adunay dugay nga delivery. Matingala ka, tungod kay siyempre, wa may panggas, gahulat pa ang hormones, kadugay bud mo provide o panggas. Ay, no? Murag, kung ano na ba, gitawag na itong hatagan tabog illustration or imahinasyon, no? Para mas masabtan nato ang kalihukan gayud sa ato ang lawas. Simple ra kay na, no? Kung ato masabtan mga katropa, inana ang pamaagi or kalihukan gayud sa ato ang lawas. Mano musugot ang sa dili sa dugay panahon, na pirmi na lang ta kulag sustansya sulod sa lawas, kulag pang gasolina sa kalihukan sa ato ang lawas, mao nang maabot ang panahon, adun na yung gitawag na tog malfunction. Pagka problema gayud sa kalihukan din na sulod sa ato ang lawas mga katropa. And number one, maapektuhan our brain function, especially towards our hormone. Monitag hatag og mensahe, yung sugo ng hormones. Ato dito sa atay, ato dito sa kidneys. Dalha kini nga mensahe. Tingala nga tayo, tingala ang kini, dugay kay maabot. Tungod kay kulang dahil sustansya, no? So, kinahanglan mga katropa, ugaliin na itong kinahanglan, no? Sagana gayod og sustansya ang ato ang gipangkaon adlaw-adlaw. Prutas, of course, sagana kini sa sustansya. Sa mga nagakaon og isda, piliun ang isda ng mga healthy, no? Iron ang gitawag na itong tilapia, bangos og hito. Para ka na ko usa kini sa problema sa atong kapanahonan, no? Tungod kay kadalasan nga tilapia, bangos, hito. Grabe ni kataas og purine, grabe kataas og fats. Usa sa pinakahinundan nga nung adunay gitawag na itong inflammation sa atuwag ngayong lawas. Itlog, labi na ko organic, taas po kayo na siya mga katropa og nutrisyon. Beans and legumes, of course, my favorite. Pag maglata na ganit kong red beans o bisan pa nag white beans, hastang lamias sa buwan. O yun, imuhan ng i-pressure cooker o niya. Imuhada yung gisahon o pinaagi sa gilusa o maayo na kamatis. Utangan dag sabaw o niya malugay perting lamian na mga katropa. Una, usas ako ang paborito, no? Tangod kaya beans and legumes. Grabe kataas o gasusan siya nga niin ikaayo gayod sa ato ang lawas. Nuts and the seeds, of course, and the whole grains. Di man kita mawalaan o bugas, piliyo na ito ni makahealthy nga bugas. Whole grains. One of the sample is brown rice, red rice, and the black rice, mga katropa. Dili kaya ang brown rice or black rice, bisag dito na lang kas red rice kaysa naman dito kas sa pure white rice. Wa na dyan sustansya. Hindi kita gihapon ang magka-problema, no? Kini nga mga pagkaon nga akong ipangisgutan, very simple rani mga katropa, ha? Pero kini sagana gayod sa vitamina, minerales, healthy fats, and antioxidants mga katropa. Tanang kini makatabang para gayod ma-proteksyonan, ma-suportahan ang production sa hormones gayod sa ato ang lawas. Isipon nimo, very simple rana, pero kini dead, ando dead akong kahimuan mahitungod gayud sa kalihukan gayud sa ato ang hormones, no? Kunya ko ato ang isa-isahon, no, nga mga nutrients sama na lamang sa zinc. No, so mga kalalakihan na ito din ha, adin adunay problema sa infertility, adunay problema sa prostate enlargement. No, hindi gayo nga zinc usa sa pinaka-importante. No, tungod kaya ang zinc, usa kini ka nutrients na diin na mutabang para masuportahan ang testosterone la level sa mga kalalakihan and also to immune function and reproductive health. Usab both of men and women na mga katropa. Asa gikan kining zinc sa gana ka na sa mga seafood, no, sa mga dili vegetarian mga katropa. Pumpkin seeds, sa gana usab ka na mga katropa. And then magnesium, of course. Dito usab kay kining nutrients to regulate and support our hormones production gayud ang mga katropa. Dili lamang, no, ang magnesium dako kay nagtabang to our sleep cycle, stress regulation and the blood sugar control. Take note kini nga mga kondisyon, stress, lack of sleep and then diabetes, kini nga mga kondisyon adunay dakong connection sa gitawag na tog hormonal imbalance. And ang magnesium dako kay tabang para gayud matuldukan o ma-correct kini nga mga disorders mga katropa. Asa na to makuha, doc, ang magnesium? Sagana ka na sa mga green nga gulay. Sa may mga green nga gulay, pinakasimple, malunggay. Taas kayo na og magnesium mga katropa, no? Ato po ta sa gitawag na tog broccoli, cauliflower, and then syempre mga cabbage, no? And then gitawag na tog spinach, mga saluyot, mga alugbati. Sagana kayo na og magnesium mga katropa. It helps sa mga katropa na ito nga din always adunay gitawag na tog problema sa ilang pagtulog. Pirmi gayod taas ang stressed level mga katropa. And then aduna na gitawag na tog insulin resistant. Type 2 diabetes mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na tog magnesium, okay? Omega 3 fatty acids. It support hormone signaling, brain health and inflammation control. Omega 3 fats dako kay na og makuha na to. Number 1 kining gitawag na tog avocado. One of the best healthy fats nga makuha nato, no? Kining avocado gayod ang mga katropa. Flaxseed oil, no? Adunay available din na sa inyong lugar. Flaxseed oil is one of the best. Sa mga dili vegetarian, makuha po na nila sa mga sardines, mga tuna. Pero lagi kining mga pagkaon, kinahanglan, labi na kung ang inyong source, gikan gayod sa mga dili natural, kinahanglan usab magmatngon. Basig magpataka nila po kaon. Ay, sagana din ni healthy fats kining sardines and tuna. Aduna po din ni gitawag na itong omega-3 fats, fatty acid. Hala, sagana po kaon. Magka problema tungod kay kana po taas og mga purin. So kinahanglan i-balance especially ko ang gigikanan ni diligay natural sa amin na lamang sa mga gulay. Ha? Pangtulong hatagan na ito og pagtagad, reduce foods that disrupts hormone. Atong gipang hisgutan ang mga pagkaon, mga simple nga pwede na itong kaonon din sa atong panimalay. Nga rin dako kay tabang to support and to balance the hormones mga katropa. Ato po ito sa mga pagkaon nga makapapugong sa kalihukan gayuda sa atuang hormones mga katropa. And take note, it is one of the best kinahanglan nato hatagan o pagtagad tungod kay lagi ang ato ang kapanahonan karon ang mga balatian. What you eat is who you are, sumala pa sa atong mga eksperto. Mo nang pag muisgota og hormonal imbalance, kinahanglan atong inhunusab kini mga pagkaon nga makapasamot sa kondisyon, makapapugong sa kalihukan gayud sa atong hormones. Number one, sugary drinks. Mga ilim nun nga din, grabe kataas gayud ang asukal. Dok, healthy man ang akong ginainom nga mga drinks. Always ko ginainom og mga fruits drinks, fruits juices. Pero pag imo pangutanan, unsa man ang klase nga prutas, ma'am? O kanang naka-incan po di ay, no? Nakadilata ang uban. Ang uban kay naka-sachet. Kanang mga tang, flavored orange. Ang uban, unsa pa na din ha, no? Nga mga flavored, pero lagi kay fruits daw. Ay, naku po, mga katropa. It is not natural. And then, also, ato na naging nagitawag na itong added sugar. No? Unlike na lamang sa mga fresh and pure fruits juices nga ikaw mismo maghimo. And then, malipay patanya na mga katropa, no? Tungon kay kana sa gana dyan na gitawag na itong sustansya. Okay? And then, excess sweets. Mao na ni sobrang mga tamis gikan sa mga natural sugary drinks and foods sa mga katropa. Kana di ay grabe makapugong sa kalihukan gayod sa hormones, no? Balikan na po datong mga kababayanan. Hilig man dyan og mga tamis. Labi na sa panahon sa ilahaga yung gitawag na itong menstrual cycle. Diba kay mas gusto nila na og tamis mga katropa. Pero grabe po din na makasamot sa kondisyon yung gitawag na itong hormonal imbalance. Especially if you have already irregular menstrual cycle, ha? Sa itong mga kababayanan, take note. Kung ato na nagay mo, dili healthy nga regla din ha kada bulan, either delayed or advanced, or especially you if you have already dysmenorrhea pain during menstrual or menstruation mga katropa, that is a sign already of having hormonal imbalance. So, ay na mugkaog tamis. Okay, kung mukhaon pa mugtamis, mas musamot jud na. Abi ninyo, marilib mo pag mukhaon mugtamis. Tungod kay mukhaon kagtamis, that is the demand of your hypothalamus, of the center of your brain. Na abi ni mug, nakuha ni mo ang demand sa imong brain, edi na you feel satisfied. Nitaas ang dopamine, tungod kay lagi yan, happy man ka sa atong mga kababayanan. Pero ang balik ni Anna, grabe po di ay og impact especially to your hormones. Matingala na lang ka nga, hala, mabot ang pila kabulan, nisamot man ka sakit ang regla. Nisamot man ka delayed. Nisamot man ka advanced. Tungod kay sige man kagkaog tamis kada panahon nga ikaw gayod reglahon. Bantayin nyo na mga katropa ha. And then ultra processed foods. Mag-order dayon og pizza, no? Mag-order dayon og mga unsa pa na din nga mga fast foods, no? Or pagprito din ha, unsay prito na to nga din naara sa ref, no? Nakabutang mga katropa, taas gayud og mga chemicals, mga proseso gayud nga mga pagkaon mga katropa. Excess alcohol, so mga nagainom og mga ilim noon, grabe usab kini maka-disrupt sa kalihukan gayud sa ato ang hormones mga katropa. Kini makapadugang sa gitawag na itong kondisyon nga insulin resistance, obesity, and chronic inflammation. So, mo ka to ang mga dapat likayan, likayan ng mga pagkaon, ha? And then, gani, wala dito, wala na ito na appeal. Ayaw kalimot, kining gitawag na itong dairy products. Usa sa pinaka grabe mag-result o gitawag na itong hormonal imbalance. Pag may sigutag dairy product, cheese, egg, milk, kana grabe mag-cause og hormonal imbalance. So mga hilig og itlog kada adlaw, kada buntag. Saway ninyo og pagmatngo na kamo mga katropa, limitahin na. Labi na sa mga kabataan mga kabataan nato karon, hilig kayo og itlog, buntag pa lang prito dayon. Ay nako po, mas maayo sugdi na ninyo. Ayon na taon ninyo sanayi kay kamura gyapoy mag-suffer mga katropa. Grabe na maka cause og hormonal imbalance. Tingala na lang mo haladok ngano nga akong anak nga aduna na may gitawag na tog pagkatol-katol. Haladok maglisod na lagig tulog ang akong anak. Haladok magsakit na ang tutunan sa akong anak. Haladok duna na yung mga bukol-bukol sa akong anak. Ay mga resulta na mga katropa sa gitawag na tog hormonal imbalance. Nihinay lagi ang function. Nagluya lagi akong lawas, ang lawas akong anak, dok. Dali na kayo siya sipunon, dali na kayo hilanton, no? Tungod kay ang immune na function apektuhan, and that is also the disrupt of the hormone function ng mga katropa. No? Simple ra na, pero kinahanglan atagi og pagtagad. Especially ang pagtulog, prioritize sleep. Tungod kay sleep is one of the most powerful hormone regulators. During night times, sa imong pagtulog, wa ka nasayod pero dako kayo nagkahimuan to regulate our hormones mga katropa. Especially the cortisol, the growth hormone. And so my growth hormone, labi na kining melatonin, IGF-1. And you Santanogy. Kana nga mga hormones, dako kayo nagatabang mga katropa. And that will be regulated during a night at time mga katropa. No? Testosterone. Kinahanglan kana nga mga hormones always ma-regulate, especially to the adults mga katropa. Manage on stress. Kung stress ka, i-manage na. Kaya dako kayo nag-impact. May tungod gayud sa imuhang gitawag na itong hormone na balance mga katropa. And then pang-unom, have exercise. Kung aduna kay sedentary lifestyle din ha, kung adin na pirmi na lang sige og lingkod, no, pa aircon, wanay pasingot, hatagig pagtagad nga maka-exercise ka. Tukod kay ang pag-exercise, dako kay tabang kini, alang gayud sa kalihukan gayud sa atuang hormones mga katropa. To have to those who have insulin resistant type 2 diabetes, taas gayud og stress. Pag-ersisyo, dako kay nagtabang, no? Tungod kay kini adunay dakong ikatabang at mahitungod gayud sa insulin sensitivity, testosterone levels, stress control, and the weight management mga katropa. Bisag paglakaw, kung doon na kay bike, pwede po ka magbike. No, kung gusto ka maglangoy, paglangoy-langoy, dako po na ang atabang mga katropa. Strength training, pwede po, no? Sa mga nag-gym. Dako po kay tabang na mga katropa. Basta paningkamuti, imuadyod na ninyo mga katropa, ha? And then always aim a healthy weight. Ilabi na sa ato agayong mga kababainhan. Kano sa agi kinahalan ang pagpanambal? No, kung may sugot ang pagpanambal, mga katropa, kay uban, basig magsalig na lang sa mga ginatumar ng mga hormone supplements. Ayaw sa mong pagpatakang inom, kinahalan, i-check sa ninyo kung unsang hormone ang nagka-problema, okay? Ilabi na kung thyroid problems, thyroid disorder, diabetes, no, kana mo na ginanginahanglan og mga hormone na medication. Ilabi na kung ikaw adunay PCOS, no, sa atong mga kababayenhan, syempre nanginahanglan jud ka og mga hormone medication. Gani ang mismong Yes to Health Clinic, we have a specific program, specific food supplement, and a specific medication na para gayud kung kamo adunay gitawag nato ga PCOS, diabetes, thyroid problems, kini nga mga condition gitawag nato na siya hormonal imbalance. And then pwede kamo mobisita sa Yes to Health Clinic mga katropa. And then gani kung aduna gid moy gitawag nato ga PCOS, sa panang mga problema sa reproductive system sa atong mga kababayenhan, mas mayo dalha ang inyuhang mga ultrasound results or CT scan, unsa pa nang mga results ninyo mga katropa para makita nato personal, ha? Ato-ato ang health information na very simple, pero kung inyo atong himuon mga katropa, dako kay tuga tabang. Okay, why lain nga pinaka the best advice sa ato ang mga eksperto to support and to balance the hormones ay ang ato alaga yung gipang kaon mga katropa. The nutrition, the nutrients, mao kini ang pinaka dako kayong tabang nga diin na matabang gayud nato sa ato ang hormones, no? So ang gina-advise ato eksperto, please eat a healthy food mga katropa. Always remember, what you eat is who you are. Let your food be thy medicine. Kinahanglan inyuhan ng mahimong goal gayud sa ato ang lawas mga katropa. Wala may tigong oras, daghang salamat. Daghang salamat sa mga niubanin, labi na sa mga naminaw din ha sa ilang mga lugar. Ugma na usab, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Og ang programa The Secret of Health sa gihapon mga katropa, kauban ng iyong health consultant si Jenny Druda. Para man ta igong oras, daghang salamat. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, Ako kanunay magaingon og magapahinom dom. Ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping ang kanimo. Maing adlaw tanan. No, hilabi na sa atong mga katropa dinhang adin adunay problema sa ilahang panglawas. Hormonal imbalance, don't forget to take Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sagana sa sustansya, nagikinahanglan sa ato ang hormones para gayod muliho kini healthy kada adlaw. Dagan salamat! Inigayod ang iyong health consultant, mayong adlaw kanatong tanan.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa,

1:37 in the afternoon. That was Kenny Rogers. You decorated my life. Ayan. Kung pwede man, di basta-basta, no? Even life can be decorated. But actually, yes. Kung ano natin mga kauban sa kinabuhi nga makahatag na to, o ganagining ginatawag na to, motivation, happiness, inspiration, tanang nag-end option. Munigingon nga makahatagid siya og kanang clip. Makonsider siya og ginatawag na tong decoration. And you decorated my life. Na na na na.

0: container masagtuno. Oy, so I think it's counted.
1: Magandang hapon. XFM Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Og salang dapit pa sa kalibutan. Tungod kay pwede ta madungkat pinaagi sa ato ang radio app ug sa ato ang live streaming sa Facebook. Magandang katropang chinita. Diba? Sana naman okay kayo at okay tayong lahat. Sa kainit sa panahon, I know for sure ang upatin na makabad mood, medyo ding mainitan ka. Oo, na may lahi nga init, yung nag-iinit ng nakatawan. Pero grabe po nang nag-iinit ang dugo. So, depende kung asa inyong gusto niya nga ma-feel, but as of the moment, ang ibang nararamdaman natin ngayon, ang init ng katawan, ang init ng aking boses na inyong maririnig hanggang hapon, alas 10. Ana lang man ko eh. Dili mag-uon. Kaya kung magulaan ka, ayaw. Magulaanon, dili magulain man. Hello sa ato mga viewers, dinha karoy, pinagi sa itong Facebook Live. Sa XFM Tago, makita po ito sa ilang Facebook Live karoy. O, diba? Ang makita nyo karoy na nga kung ang halter top with my view nga naka ponytail. And yes, ang ako mga dagko nga mga abaga o buktoy ng inyong una makita sa Facebook Live. Shout out daw kay Tommy Fruta. Oh, iha daw ako daw yan. Pinakagwapa nga nakitaan karo. Swerte ka ayaw mo ay. Kaya kung magitaan ko ninyo, murag. Pwede na bitaw na yung sa inyong gibati. Pupot paikan, hello po. I miss you, Christian Amodia. Gimingaw siya di mo, oh. Magduda ba ako ani nila Christian Amodia o pa, pupot paikan? Usay na ako yung mga pagduda ani nila. Pero sige lang sila naman po yung nakaba. Oh, happy ano Pride Month, di ay. Sa itong mga kahigalaan din ng mga mega na ako. Hello kay Uncle Dars. Yung naminaw karoon o naglantaw sa ito ang Facebook Live. Hi, Uncle Dars! Nga naglantaw sa ito ang Facebook Live diha sa may Agusan. O di day, Surigao del Sur. Kay Charlene, hello po. Charlene, all the way from Bukidnon. Ayan. Shout out sa XFM Bukidnon 107. Yes, I think 107 ng Bukidnon. 101.7. Sorry ka ayo ha. Dili man ni magbantay inyong DJ. Hello po sa 101.7 XFM Bukidnon. Ana ka ramading abadong ka na nga tong pagsibya sa adunay upat ka mga lugar ni anang inyo ha. Inyong probinsya. Di at madungay sa Valencia, sa Bukidnon, sa Fernando, Malaybalay, o Kabang, Lasayan. Wala na di ay sila Tito Diwata o Kaplo, di na apa, pero busy sila sa ilang salida. Oo. Mag-artista na magod sila. At tangiha mo ang movie, ang Pickleball. Oo. Pasag din, nasagot ninyo, God. Muna, nasagot sila DJ, kagikapoy, napod sila. Kanigid si Aldrin. Kung gimingaw ka nila Aldrin, pwede nyo lang tawo na nga mo ang teaser sa Lihok Films. Paul Giancano, eh? May pagpaminaw daw kay John Paul Encena. Kanuno. Kaya ang karoon niya sa may Naga. City of Naga Puruk School Site. Jabcor Abilia, DJ Reyna Maayong Udto. Please shoutout sa Pardo Selmer Dokdok and James Lee Dokdok. Shoutout di ay sa Arms Corps. Hello sa inyo ha, di asilingan na namo sila sa Arms Corps. So sila kay, pwede na daw ko dito mag-shooting. Shooting? Shoot mo na ang boy. Shoutout sa guard si Evergreen nga kusog mo scatter. Scatter well, oh, scatter responsibly, ha? Isang kain na mag-scatter mo na wala may control. Nagarabaan na nabutang sa prisuhan. May hapon ka, Angie Ramos, Sandy Randy Santisas, Rodrigo Antipuesto. Ngayon namin nakaroon niya sa may Dulio nga, di asa may tubad ba dyan? Pasyatong tuloy niya si Helena Dulio nga. Yang asawa. Paswerte gina na yung mga asawa nga gina-shoutout sa ilang mga bana. Oh. Paswerte mag-iwan. Pa-shoutout from Tagom, XFM Tagom, DJ Chinita, of course. Uncle Tuti. Hello, Uncle Tuti. Sa mga pala doon sa Mindanao po kaya naiikot. Pero lain na siya meaning sa mga red. Uy, baliktad ang iyang pangalan. Na may mga ulitaw din sa Tagom XFM. Wala naman kayo mga ulitaw din sa Tagom XFM. I mean, Cebu. Cebu? XFM Cebu! Wala naman mga ulitaw. Naalang din karon kay kanang kuan. Nanay asawa pero wala mga uyab. Napoy mga uyab pero wala pa yung asawa. Tatatay na ako ang Tagom XFM kay naka-live sa Kudina. Ulilian ninyo ha? Kasi di ganaan mo muli-ili kung kisa man nagsaba-saba sa kahanginan ka. Oo. Depende na kung sa inyong lantaw. Side view lang sa inyong makitaan ka ron. Kaya mas maya man ang may mga patiki. Naay ulitaw diri si Kenneth Tagupa. Naluin ni Kenneth. Kagay na kuan, Kenneth. So, pa-assign na lang kung Tagom. Kaya naon ako si Kenneth. Alam, uy, di ha man dyan kung una nabugha sa una po. Imawalik na po kung Tagom ang kultuti. Shoutout din kay Master Inday. Nangyood na ba yun siya sa kuha? Kaya nga nung dinner ako siya ma-shout out. Ako ang Lodi nga Master Inday Tanini. Bata pa lang ko, bata pa po siya. Ay, na, hello sa inyo ha, di sa Tagom. Hinaot ko nga, dili mo ugas sa kainit sa panahon karon. And kung ano na may pagtayog ninyong gibati o na-experience, hinaot ko nga dili pa na mulala, no? Okay. According to the mga updates sa kung mga kahigilaan karon diha sa Tagom o sa laing dapit pa sa Mindanao, ilabi na doon sa Chansan, ano na gyapon sila yung mga nabatian nga mga paglinog. Tawa to die! Naapoy ulit nga tao si Master Tanini. Ulit nga tao. Hello, say mo ha, Master. Wala ba na ako ang kinalodihan sa tanan ka? Oo, nangandi ko mahimong DJ tungod nila sa una. Basta sure ko nga, bata pa lang ko sa una. Bata-bata pa po sila sa una. Anak ba? Salamat sa shoutout, DJ. Wala may sabayan. Uy, masag permihon pa ko ninyo din. Wala, di kayo problema ay ng permihon. Kisa may di ganahan o permihon. Uy! Oo, murag na dungog lagi na ko ang akong pangalan sa ere. Hello, sorry ka, ayaw Kenneth J. Batukan Tagupa. Nangita na kong ulitaw, Kenneth. Uy, nangita na kong nabay ulitaw. Sa taga-Tago. Kasi nakalimot mo ba nga napoy daga diri sa Cebu. Inana na dito ka kuan ani ka uga. Kayo on air naman ako akong pagpangita. Sige na ako pangitag ka ng mauyab sa ako mga listeners sa Wanted Kilig. Apan ako, di gina ako matabangan ako ka uga lingon. Ay, kapait. Kapait niya ako ang sulirain. Basin si Kenneth ay makasulibat ni ini. Basin si Kenneth ra makadungag sa kainit nga akong ginapangita. Tubag ako, Kenneth. Kenneth? Diyos ko ang tingog makaluya. Imbis nga akong motivation diri ang kultoti ka makahatag o kabasto o kusog o kaisog. Makaluya naman noon. Ito, uy. Masaon na lang yung taga-XFM, Jensen. Nabakay mga ulitaw po ng XFM Gensign. Oo. Kaya may ulitaw ang tagatago. Dili kayo sa XFM Cebu kayo di naman ni pwede. Nakalock-in. Labi na si katropang Doc JJ. At bang pagid na ako si Miss F. Nalanjog ko eh. Yan na, pwede rin mga ubay naman ko. Ayon si Benji. Pwede kay lock-in naman na sila. Oo, hindi na ako sa raing istasyon na lang ko kadagan ng istasyon ni Bossy, Luzon, Visayas, Mindanao. Charo, di pa ko kita anig. Mo X-rated na ako.
0: Hey,
1: diba? Uy. Ay. Kano sa pagkata makatilaw ni ining ginatawag nilang kalipay. Puros na lang matakasakit, Arnie. Apa, mas importante yun ang kalami, o? O, na naman ni volunteer from, di ba ni volunteer, no? Tana na ganin siyang ganun na api ang pangalan. Sorry kayo, Kenneth. Ilang magyong kang i-volunteer din ni as a tribute, ano? Ayan na. Sa gihulingan, napabay ulitaw ang gihulingan. Kung saon na lang po ang kanlaon, 101.7. Ang XFM Mati, wala po'y ulitaw. Asa naman ang XFM Zamboanga? Ang San Francisco? Alam mo ika kung andin ha?

di og tita di Juan. Namo diha sa Lapu-Lapu, June 19, alas 4 na, naguro ko diha. Mahumain ko din sa programa na ako, lupa din ko dito sa dito. Anak dayon sa ilang celebrity basketball o sa ilang Bisaya Fest. Sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Shout out sa mga taga Lapu-Lapu. Hello po. Ay. Na? X-rated drama na katrop. DGRC, ako'y hilot ni mo. Ay, ganaan ko, ani mo volunteer. Ganaan ko nag mga inana. Kada bang adunay ginatawag na tong kusang loob. Kusang loob. Basta kusang loob. Amot, oy. Same raman na. Sige lang, job core po in og magkinaon sa manggaling. Oo. Magkinaon sa manggaling po, hoy. Tawagan lang ta. Ina lang ko kung pila imong serbisyo kay pila may kusog sa babae, oy. Kay na gusto lang ko og soft pero hard kadugayan nga hilot. Di pala mi kinang kanang magpahilot ganya un magsugod gid na sa soft. Soft lang sa. Ya pagkaman sa soft, hinay-hinay ding pakusgan kay nang igo gid ka pud na kanang malamian ka pa. Di pa magpahilot ta mahilot na ka di ba lamian man ka. Oo, kasi di lamian mahilutan. Ako lamian siya kung mahilutan da. Tapos hinay-nayon dayon ka o ka ng hard dayon ni Hilo daw. Muna lang yung sakit pero lami. Ay. Puhon makapahilot ta. Asa may ninot nga pang manghilot tayo diri sa kuwan. Diri sa Cebu. Cebu lang sa atakay. Naaraman ko diri sa Cebu. Oo. Anong usog maayo manghilot. Manghilot. May pagpaminaw sa inyo ha din na ha. Sana yung paging dapat dili lang diri sa kuan sa may tawag ani diri sa buti na loading si Chinita. Oy, na loading ko kadali lang. Pindutan akong DJ. Pangita sana ko ang tubag sa mga pangutan. Hello kay Melvin! Oh, magkita na ko, gibaligtad niya ang pangalan, pero kabawad siya kong Melvin kaniihang pangalan. May pagpaminaw sa imo ha, Melvin? Kay Brian Rosales Franquilosa, hello po, may pagpaminaw! Ayan, hi DJ Pasara from Cebu, Barangay Busay! Ikan kay Arman Bayarcal. Pasara po sa akong mga kuyog diri, si Mariano Birig, Belly og Mario, og sa akong pinanggang asawa nga naa sa Caloon Negros Oriental. Rosalyn Babor, kana lang DJ. Thank you! Ana si Ilinito Uwan, limuhan to hina. Kutas ka ayo ka DJ RC. Ikutasan ka? Huh? Hello, Rui Alboro. Sharot Alan Quinones, lami kayo, mulutog munggos. Uy, ampera, bagid na ako ang munggos, bisag manakit akong tuhod. Yes, labi na munggos, ibutan nag-chicharon. Kagumkum kayo. Mayong hapon, Charlene. Anyway, mga katropa, launa 54 na. 6 minutos, una mo tungtong sa alas 12 ka punoy. Ania na nga tong X-rated drama. Karong adlaw, Martes. Unsa na pud kaha ang atong hisgutan o atong salusaluhan nining hapuna. Unsa na pud kaha ning hisgutanan nga atong sulbaron nga sa sinugdanan, wa man tay-tay kalabutan.

0: itong X-rated drama bahin sa mga sikretong di na to maingon sa taong atong gihikok mo. Unsa man ang sikreto sa ating letter sender. Huwag mo ka na nga to ang sabay-sabay na to paminawin. Hello, Warren Tumalip. Amin akong tumilap
1: niya.
0: Mike Watcher Makassit. May ganigibasan ako og tarong. Kaya binakog Warren Tumalip.

milap di dito ko anday to malip di kaya na ginamasipyat man ang tao pero apan ato rin ang makorek tungod kinitundo naman ta sa Alona 55 katropa ania na ang X-rated drama.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: sugo sa mga... Sugo na ako ni...
1: Ayah!
0: Sugo sa mayang pamatasan, pero may labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ilabi na sa mga suking tigpaminaway. Nining programang X-rated. Laing suwat tampo ang atong hatagan o kinabuhi o pagtagad karong adlawa. Ang lalaki nga taga-Kalumpang General Santos City. Itago nato sa pangalang dili na lalaki, babae ni. Anong Lilia man niyang pangalan. John ni siya. Uy, John. Nga naman ni, uy? Namalik ang suwat, John. Ningong kagliliya din hinga. John man na ibang pangalan. Oh. Ang itago yun sa pangalang John. 27 anyos. Ulit nga tao. Ulit tao. Pilarang dagan sa istorya ni ini nga to ang sulat ma... Magtatampo. Kaya di man yung madagkantag yun. Tungod ni sa iyang pagpamuyo. Muna mga katropa. Ato ning sugda na nga tong X-rated drama. Nagiuluhan. Tinaguan.
2: Habit magigong siya eh?
3: Oo, John. Puno pa masakpi sa iyang mama. Oh, makalaslaskit siya sa iyang pulso.
2: Isa? Ano magigong manunta siya?
3: Ipasakita na sabi siya ni Dandy. Nasakpan niya nga doon na nila ang uyap.
2: Isa?
3: Maunang goal ka siya.
2: Naunsom sabi si Igoy. Iyan ang patyo niya ang kagalingon tungod lang at tung Dandy.

0: dyan. Kung unsa na ko pamahal si Dandy.
1: O, lagi kay ba ko na? Saksi ko na, nga love kayo mo siya. Pero ayaw sa pagpagkamatay sa buhay, tungod lang niya. Doon na pa masiguro yung dagang lalaki, eh. Ayaw lang ikog-ikog. Bogey siya, eh.

0: fitness up si Eboy dandi.
1: Utan oy.
0: Pita, naunsa naman taon ni si Eboy? Sakit-sakit man lang yun siya siyang dughan?
1: Abot pitaw anak niya oy. Ako man unta siyang gipasabot og mayo. Pero wa gyud mabinaw.
0: Lucy.

0: kausap. Bakit niya sabutan di?
1: Oo.
2: Kay Reko!
0: Unsa naman sab?
1: Nasaktan man gud ako siya nga doon ay kuyog lain.
0: Unsa?
1: Pero huwag siya mongkon. Nga uyab to niya. Pero ang uban niyang amigo miingon. Nga amiga ko na to niya.
0: Milagro na? Nawa ka mong ilagro?
1: Da. Nahunaunaanan ako nga. Ako nga alkansi kung magsigil ang kugilak. Oo, tinuod. Mahal na kasi dan.

0: standi?
1: Oh, Chan. Gituman kong imong giingon. Bahala na kung unsa kasakit. Kisa ako ang mag-antos pirmi.
0: Oh, anak!
1: Salamat kay Jen, ha? Hinaot nga, baka recovery gyud ko og maayo.
0: May kabalaka, ay kabalaka tabangan, tika kutob sa kumahimo.
1: Salamat kay Jen.

0: Dave gabi eh.
1: Ay, napakuyog man siya na ako dito sa Pitch Plaza.
0: Kamu ha? Duda na ko ninyong duha.
1: Oo, si Duda, klaro niya.
0: Murag lahi lagi ng inyong mga linihukan. Uyab na mo no?
1: Taka nga! Sobra na kalus eh. Pili tau noy. Siyempre ako lang siyang i-comfort.
0: Kana lang ka ha?
1: Okay. Tabangon nun biya siya. Kana lang. Promise.

usa? Morning dali na kayo siyang nakabog ako. Eh, uyab din mo. Video, bay, abin mo. Ayaw kalimot ha, una. Una kang nagbinuang niya, di ba? Kapila na limusap si kita. Una nga, nakahukom siya na buwagan ka. Pero sa pagkatinood, dili kami uyab. Siguro iyalang tong gipuhat para doon na siya katarong aron. Doon na siya rason niya ikasulte. Diyan mo, tungkol kay kapila ka nagod niya masakpi nga nabinuang. Pero mag-isuto na siya sa pagbuwag niya mo. Kung may kurso lang siguro siya, huwag maulang to ang iyang nauna-unaan nga katarungan nga uyab. Pero di

0: Lagut mereka sedandin ni mu.
1: Dah. Lagut pasal kan dia mambil uyap ni.
0: Punya, wak mau masulti ni, Ir? Enggak umat satu yang disulti ni dandi, uy.
1: Tak apa.
0: Pangutan ah, uy.
1: Lagi, aku sempur tanun.
0: Selo ako dyan ha, nga mau tong akong gibuhat o wak masultinit mo.
1: Okay, Rahim.
0: Pero wak mas akong magmahay. Ganong gingunton ako at to. At least, nakalingkawas ko. Ay. Mm. Pausa mong ka.

grande. Por eso si mong utok ka, ayaw pagpadol ni Eve. Kaya kung di ni ka mahunong ang imong pagpakisood niya, kung di ka mapalayo niya, magbahay ng kaskauhayan. Kaya panikuro ka ni mo, mahunong doon ang imong edad.

ako nga, doon ako'y makuha ng mga pagtambag. Soy soy. Violent reaction. Labi na gikan sa imo mga suking tigpaminawan sa laing-laing dapit. Visayas, Mindanao. Bisan sa Luzon, na maabtan ini mong pagsibya, DJ RC. Nanginahang lang ko og saktong tubag aron makapanghunahon ako. Matimbang-timbang na ako kung unsay angay na akong buhaton. Ako si John. Ug mao kini ang akong X-rated story.

Shaba. Yun lang. Ayan. Hello, John. May pagpaminaw, John. Si John na tahimik lang. Pero ngayon, hindi na tahimik si John. Isiniwalat na ni John ang mga hinaing na kanyang matagal nang tinatago. Ngunit hindi niya masabi-sabi kang Eve.

kagkagkulian. May mong babag sa mga nag... Lesson ko. Naglisan ko paabot sa mga mensahe. Nagbaguon. Sana? Aguros? Sabot eh, basta magkisinapot naman na din importante. Nakabaw mo sa kong pasabot, ha? May hapon, DJ. Doc JJ Oga, DJ Chinita. Ganahan ko taga-adlaw ni Modiri sa Andres Village. Oh, ganahan na siya taga-adlaw. Ay! Oh, sa mga best na

0: song kanang pwede na ba ko ani mo kanta og OST official soundtrack. Hindi ba ko kung gidayag ba ko ni Sir Bongo, yaga-yaga ning tanan. So diba niya akong mga katropa, akong tuhuan, usahay kay Murag, wag kakabawag, tinudanay ba ni ilahang? Oo, anang kakagugmaguul, santa ba? Pero, tinudanay ba nagdili? Aw, pila ra may kusog na ako. Murag, hindi ko pa ilaro, no? Sa ino lang kong bindot, guwapa, lami, too, manayin ko. Yara may kusog na ako, buwan. Dali na mas ko pa kung ano yung how to kidnap me. Ano kung guwapa? Ito, oy. Hello si inyo nga din ha sa my XFM Davao. Og Solid FM Davao. Hello po. Ay, hapa po nagmahay nga. Mungin yung madunggan, tibuo kabisayan. Og kung ayun, Mindanao. Murag, murag ako may naguol. Ay, nga murag. Ay. Uy, naghupaw ra ko eh. Kaya usay ka ng kapuhit, biadyog ka eh. Kapuhit yung sigaguna. Ang problema sa itong letter sender nga... Actually, yara man tanong problema, pero ginamay-damay magintan niya ko eh. Pero kinsa ra magunta nga dili sa tabangan nga ang tumong din atong programa nga mutabang ta sa atong mga katropa nga adunay mga sugilanon sa may niini. Dili lang sa kwarta, pero sure good ming di mo appeal ba sa kwarta na hisgutan na kay same-same raman ta. Same-same raman na siya. Oo, pero gwingong ganay kang hisgutan ng gugma. Aw, ana ara ko din eh. Ana ako nga muhata, gug oras o panahon. Aron, hatagan mo o kalinaw mga suhistyon. Napila sa itong mga sukintig pa mina. Ay, ito si Maralid Alegria, o. Oh. Messenger Cody JRC. Massage Dala Jurjur. Mama, wala ang trabaho ni mo. Warren Tumilap. Ay, tumalip. Tumalip lagi. Ay, love you, DJ. I love you too. Ay, DJ RC. Kumusta po? Shout out mi diri sa Highway 23 o 23 gas station. Watching you live from Surigao del Sur. DJ, ingat ka palagi. I love you. Ana, sarog magmahay pa mo ana nga. Tagakuan na, G, kay nang, G, kiss. Para sure, gid mong gaganahan mo na ako. Ma, may na lang sa on-air, makatilaw mo kung sa'yo halok ni DJ RC. Oh, ano man, napatilaw mo sa tamoy. Para huwag magmahay-mahay, baron tanan. Maapod-apod. Kung gusto mo mutahatag sa inyo mga pagtambag din ha. Kaya natin caller di ay. Una na ko daw ito itong caller. Pwede nyo tawagan ang itong caller line. Available itong duha kalinya, Doc JJ. Kaya matod pa ganiha. Ah, okay, available. Available itong duha kalinya, 0995-994-6868. 0928-55-08727. Comment lang mo kung wamo kaapas. Kaya akong i-comment na lang sa Facebook Live. Kaya medyo dilip ko ganaghinay. Ganahan ko og pinaspasay yun. Hello, mayong hapon.
1: Hi, DJ Reina.
0: Anak, grabe. Napalaway na ba ka?
1: Amaking sa first time.
0: Ayan. Wala, napalaway na ba ka?
1: Doc JJ.
0: Hola.
1: Doc JJ. Na, okay na ko sila. Doc JJ.
0: Naris Doc JJ ay sa pikas.
1: Nabibigyan niya ko kayo.
0: Nanda. Masya sa pikas kayo, narin gikubi. Isip siya. Pero apa na dungog ka niya kay naman may radyo dito sa Suliman. Ikaw ba napalami? Ibigyan kang maayo ganiya. Ba?
1: Hello?
0: Imugig ipalaway sila ganiha.
1: Oh, sa maglaway lang. Ito na ako.
0: So, sa?
1: Ito, kasi dyan ha, kanang dyan. Palayin na lang na siya, be. Ano na ba lang ka na ako? Oh, sulong nga yung kaanang relasyon na gubot. Wala pa masasya na kainon.
0: Bitaw, ka na mga yung anak.
1: Ay, ito na nga yung manghurga, oy.
0: O, sa mga wala kalinaw, no?
1: Uy, kalino. Marga ako, lagi mo lang mauyab. Kamok sa gayo.
0: Lati.
1: Hindi ka na naglain doon, ay?
0: Diba?
1: Saka, hindi nag-ignap. Ay, nalangana.
0: So, ta, paminaw diri, paminaw diri ko, an. Paminaw diri, John, dili magkuan.
1: Kay, kapila na mo lang siya, nagbulag si Dandi niya. Bubalik mo lang yapon niya, malipay ka, mag-uyab mo. Mabalik mo lang yapon na siya. Magsamok mo lang sa dandi.
0: Mukali tapos siya gisun nga. Balik lang sa kulito.
1: Balik ako dito. Mag-ugon pa siya. Oy, kasamok ba?
0: Hago-hago.
1: Mahinalang ganang ko, B.
0: Ayan. Alay, wala akong ganahan na ni Bia. Kay, mo volunteer. Volunteer.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Di jud ka bisag unsa pagkaparte sa laki lain man ko pa may gugma ko di mo anak ka kay na gyud
0: okay agay sa gilok ano oy sa man yung sa ako na gugma ka sa lalaki unsa man
1: gyud mo man ko ya unsa ko iba kay may ko
0: unsa on gyud ni mo unsa on gyud ni mo
1: mo na ko na gusto lagi tika.
0: Ala.
1: Pwede na blabon ko ni mo. I love you, dog.
0: Agay. Agay. Kagilok. Kagilok, hindi
1: mo. Wala to ako, DJ, para na ako hindi nakasunod kay Papit na oras.
0: Sige, salamat ka. Ayaw katropa ng taga Dalagit Miss M. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Grabe naman ako eh. Maka-happy ba? Maka-happy ng mga inaani yun, mga talento. Apan. Pwede mo manawag, balik ko na ako. Sa itong 0995-994-6868. Napunta sa isa ka linya, 0928-5508-727. Hello?
2: Ngapon?
0: Kinsa man ni?
2: Ako ay si Juno.
0: Taga-asa man ka?
2: Mambali ka lang.
0: Taga-mambali. Nag-unsa man ka karon?
2: Dinira. Ha?
0: Nag-unsa man ka karon?
2: Wala, narapot ka din nag-duty ko.
0: Sa may ikat
2: advice.
0: Juno. Pila may ikat ni Juno?
2: Kuhan ako, 41.
0: 41. Juno. Unsa may ikat tambak ni mo kang ngadto kang dyan?
2: Kini akong tambak ni dyan. Kanang hindi siya kaimon. Ang iyong buhaton. Parang makasulti siya sa gibati. Mag-inom siya.
0: Uy! Mo po na yung ibuhat?
2: Nayoban, di good kainon, kung di kainom, mo na yung ano.
0: Ikaw ba, Juno? Ingana ba ka?
2: Ako din yung mga noon, pero kanang imposible na nang di kainon, oy. Ibi naman, tameme.
0: Turete sa'yo.
2: Hadlo kung siya sa akin na, Dandi.
0: Si Dandi.
2: Siya ang hadlo. Silang, yung mga hadlo mo siya.
0: Gani, tinuod na. Anong hadlo mo?
2: Hadlo siya. Bayo tiyanda ko.
0: Bayo tiyanda ko, John! Try lang, John. So, medyo rin yung amuhay din.
2: Yung usunan yung... Hadlock mo ka ng hulga-hulga. Iyan, hindi ba sa ekoloji? Hulgaon siya. Yung nga, sige, soy.
0: Managing nga. Kinsa man sila? Diba?
2: So, hulga man nga. Ton niya, mula pag hulga, asamot. Hadlock mo ka ng parungan na yung kalalaki, oy.
0: Wala. Paminaw ko dira, John. Kay, nangugat na baya ni akong amigo nga si Juno nga taga kuan. Taga tawag ni Ini.
2: Di kay magpadas sa mga adlock. Di pa siya kaingon. Ya, kung hulgaon pa siya, baharan pa siya, madlock pa siya. At ang siya nalaman.
0: Liz with us, sad.
2: Waya yung sinana nga lalaki dito.
0: Tuwid.
2: Ang babae, kung ang babae nga, yan ipangayaban nga, makabalo nga, baharan, madlok, asambot mo biya ang babae niya, kaya madlok.
0: Tinood.
2: Anang babae, uy, madlok mo din siya baharan, uy. Gani. Ano lang kuhari, uy.
0: Di ba di siya kabarog, anak?
2: Di ba di siya kabarog?
0: Di siya kabarog.
2: Kalaban ako.
0: kabarog mo tindog aron mo labyog dili dili niya makaya.
2: Ha, mo tigo lang.
0: Ay, nagtigo. Nya, unsa pa may ikaingon nimo kay kuan mo natay imong gusto iingon sa iya ha? Isulti na tanan imong kalagot nganong di niya mabuhat na.
2: Ano na, yung buhaton dyan, ala, pag-inom, daghan, aron makainom, aron makaingon ka dyan sa imong
0: medyan. Ako lag, nasubraan kahubog, din, ano siya ka, istorya kay ni ungot na.
2: Adi ka nang,
0: tama-tama na, lang.
2: Duha ka butil dyan, makaingon na siguro siya, ano eh.
0: Hindi na po kaingon, hindi ka kaya, no?
2: Oo. Oh, pero kanang bad balance, adi siya ngay madlok anak eh. Kung na'y may tabo niya, sabot, masim ang nagbad, mapasangin na niya, di ba? Mora na akong kaingon, kaya ha, mga kanang kisa na siya, Jan.
0: Yes.
2: Ka, Jan Tapot.
0: Jan, ay, anak. Salamat kay Juno, ha. Oh, naki-shoutout Juno.
2: Shoutout ko sa mga... Mga guwapang sinira din sa SKM.
0: Kana.
2: Labdan ni sa to, Marvin ng Davao, James.
0: Yes.
2: Tama lang si... May buntag, ay buntag. Hapon di ay, kanan.
0: Ayan, may hapon sa sa inyo, di sa mambali. May pagpaminaw sa mga guwapuhon di sa mambali. Juno?
2: Oh?
0: Oh, Juno. Kaya tropa mo!
2: Exciting!
0: Exciting! Ayan, grabe naman si Juno! Si Juno! Si Juno! Juno! Bilib d'yo ko ba sa taga-mambaling kay mayroon ginaman na sila manambagay, gina sila, good mga karaang kuan, gina sila. Diba? Mga karaang kahigalaan na ito nga paghisgutanan, ganing ko ay amo na na siya. Muna na sila, basta mo yung kakuan ay manambagay, gina sila, ilado, gina sila din ha. Oo, nati caller pa katropa yung Doc JJ. Hello, maying hapon. Maying pagpaminaw, kinsa ni, taga-asa ni, kinsa ka.
3: Hello, did you say?
0: Ay, nawala ko ilaing dudahan. Kumududa pa ko ani, di na gindi maayo. Katropang James, all the way from Samal Island.
3: Maying hapon sa tanang mga katropa karoon na nagpapakinaw Bisaya, Sumindra. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay sa pagiha nga mga violence para masulban ang tanan kay magpakainom ka. Malay ba lang ito? Masig tinunod po niya yung ibuhat siya niya mo.
0: The Lord.
3: Nandiyan po mo. Hindi lang kay si Dan lang akong kabagat. Hindi si Dan nandiyan po ito. Nagdugang-dugang lang ka sa pala sa ubang mga lalaki.
0: Tama. Disappointed na po ka, James? Disappointed na po ka?
3: Mulan? Ay. Gitan pa niya itong aging simana, hanto na itong girnes. O niya, kaya mong ko yung Lord niya itong panahon na nagpapaminaw na lang ko niya. Pero lalaki lang niya po. Noon sa naman tao niyo eh. Hindi ito. Nandi, kung nakanungo ka man karoon, kita kanalumpan ka man ka, taga-dinsan ka man ka. Paminaw. Ay. Ikaw may sinugdala ni Ling Tanan.
0: Suko na si James.
3: Ako ka man. Gusto man mo akuha ka ng mga babae. Nansa ka ba? Mura mang kagwa-egsuo nga babae. Kaya kung muna ako na, ang nga babae. Nabaw sa tanan, ay mong inahan, babae. O niya, ay mong kita naman samasan, usa ka babae. Ya karon kay nagpaduol naman dito si Jan ngadto kang Eve. Dili ka lalaki, dawa ta ang kabaturan, wala na dili na gusto si Eve diha nimo.
0: James, relax lang. Relax lang.
3: Igo ko lang ipabot ba? Ang angay na kong ipabot kay ang tinood mangod niya lalaki mangod na DGRC. Anda mo dawa sa kamaturan bisan pa man kung kapildihan ang maabot diha nimo.
0: Kinuwid.
3: Ang usa ka lalaki, anda mo barog, bisan maglisod na sa pagbarog.
0: Tinukoy ni James.
3: Ang lalaki, dunay prinsipyo na di kinanglan yun ang determinasyon. Kung may nabo man galing na mapinsip, lumba o sugal pagka hinoon, tuwasa, kaya na, di na para na mo. Di pa ka ng panahon para na mo. Wala, sila. Balik ko na mo dyan.
0: Diwasa.
3: Kung magaling kang mga sotin yan, iagin na lang mo text or chat. Kaya para pag mabasa ito ni Eve, hanggang itong emoji text or chat, dito na mo magsunahan na ina pag-abot sa panahon na mag-atubangay mong ito ha.
0: Tinoid ka na.
3: Basta kay Kanasi, Nandi, tumana lang daw akong gingo ni mo na pahili nagkasuna.
0: Yes.
3: Ano itong pagkahilong? Kaya basta na niya, mabot ang panahon, kaya buha ito lang iyang isulti. At least, doon ka na iguan, doon ka na ibaraha nga iyong ginigunitan.
0: Tinoid.
3: In kaso, kung sa'yo mahitabo ni mo, or kang ibagay noon, wa na ilain pang mapangitaan, kundi si Dandy Regidis mo.
0: Tinoid ka na. Salamat ko, ayo, James.
3: Okay.
0: Diligi ka.
3: Salamat.
0: Wa pa rin na, Omar?
3: Hindi, mag-mubrit ganun ko, magpapakalaman.
0: Habit na ba ako mag-ausan? Mag-ausan sa mga luha.
3: Atong pag-ausan para mas mugaan?
0: Habit ko mag-ausan ng mga luha, kaya murag na emosyonal ko dito. Ako'y naglagot, manggod po ko. Salamat kayo, Katropang James.
3: Hindi maglagot na natin.
0: Hilala.
3: Mayroon pa paminaw, Day.
0: Kinsa mo na?
3: Mayroon pa paminaw kang Dudong Joe diya sa may barangay Pagsamungan at Madawi.
0: Yes.
3: Huwag kang Jono pa rin diya sa Mambalim.
0: Ayan.
3: Huwag kang Miss M.
0: Ayan.
3: Huwag kang Mrs. M diya sa Barili, Cebu.
0: Huwag
3: kang tuusag kang Marvin diya, ang akong katbang diya sa isla sa Double City.
0: Yes. Mamot, wala pa man nakapanawa.
3: Wala siya kasunod diyan. Ano siya kasunod? Masig after na niya, makasunod na po siya.
0: Makadawat naman kung
3: kasa. Saan pa na lang ang mga ating paminaw karoon na binasa dyan saan. May kong paminaw niyo dyan sa dyan saan. Ano binasa kang dyan, atong letter sender karoon, kaya kalumpang man na yun eh. Dyan, kung makasunod kong dyan saan, ang dami kong kinilaw dyan, kaya magkinilaw
0: na dyan. Kalusa pa man ko, oy. Gusto sa ko makaanag sa Jensen James ay niya. Gusto ko mutila og mga kinang kilawon niya. Pwede po pagkahumag kilaw kay ako na po ikilawon. Ano ba? Wala, pero kayo murag
3: okay, dito. Uyo pa man. Okay, ito my partner in life. Kaya wow. Nag-andam karoon ng
0: kapi. Sige na, magpangapi na ng urasa ba?
3: Kapilita na ka-tropa.
0: Anong, di na sa ako mapakilaw dito eh, kaya nanggalinong pabaya dito, no? Nag-recover pa po na nga itong... Nag-recover pa po na nga itong mga katropa dito for surgery kung ano, no?
3: Masumayang nanggaling kung doon nanggaling mo kayo, gato ka lang po i-shake para mablend yun.
0: Para masagol na lang kita na, ito, no? Amping-amping dahil sa itong mga katropa din, ha? Kaya for sure ko, doon nagya po mga na-experience.
3: Salamat
0: kayo. Oo, and katropang James, katropa mo,
3: Excited!
0: Grabe naman si Katropang James. Uy, hapit yun ko nag-ausan og ko. Nag-ausan og mga lo. Kaya pag siya ganyan mo hunat, niya mo hatag o mga pagtambag, makaingon siya ka og. Husto, tinuod. Madawat tagi sa ka-color. Ang yan, last na nga color ka mo. Ako na po yung mahatag sa ako ang chesme. Puli-puli ragod ta din ni. Hello, mayong hapon, kinsani, taga-asa ni siya?
3: Ako si Iman.
0: Ako si Iman? Iman, kung sa may maingon ni mo kay John.
3: Wakiswasin na yun mo. Kaya ipa namin yung pagpapatikot.
0: Tinuhod.
3: Kung anong may Iman tinuhod.
0: Bitaw.
3: Malaban nito.
0: Yes.
3: Hindi ko sa mas taong kay nakakaya na ako. Laban lang dito. Wala.
0: Laban lang yung liha dyan. Dyan, laban lang daw. Ako nang gainan siya nga, laban lang.
3: Gainan dyan. Ayun,
0: tinawid.
3: Ano naman sa'yo sa tabo?
0: Ano ang lisod na sa doon?
3: Namagaling sa layo sa tekinan. Umakot sa tekinan. Ang sinabot, kaya pa. Kaya mamantiyan dyan dyan.
0: Yes. Correct. Tinawid.
3: Na, kung sumunta yan, ha?

0: Eman, ngayon nagkatawa ka.
1: Okay, Eman, parang na. Ano? Okay, Nara. Hinahan ko, Ana. Wala ka. Wala kang yaman na wala.
0: Nakaagi ba ka susama ni ini Eman na wala ni mo na sulti imong pagbati nga to niya? Sige. Anyway, Emma, salamat ka ayo. Okay ra ka karong hapon na?
1: Okay raman mo rin. E kaya raman po kayo. Salamat kayo sa panang. Alaw mo nga lang tanang sa kaya ang kinabuhi.
0: Sige, sige. Emma, yun.
1: Salamat, sige.
0: Mubiyan ako sa kahanginan. Pumanapod po man, ha? Eman?
1: Okay,
0: Eman?
1: Oh.
0: Wala lang. Bye, Eman! Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ayan.
2: Exciting!
0: Diba? Exciting! Wala tayo, hapit na hurtong oras, ani. Dear John! Ang ako ang matambag lang ni mo, John. Dili ka ni complicated. Apan, pinadali kini nga tambag para ni mo. Siguro, aman, ayaw sa... Hinay-hinay lang sa ang proseso sa imong pagbati nga to kang... Eve. No? Labi na nga, karon ano ni potential nga? Kani si Dandy, muhimo og dili maayo nga to kani mo. Think twice. And think wise. That's okay. Tinuot niya na, gugma ka. Yes, normal lang batiyo ni mo may gugma ka kay EF tungod kay ang kasuod ninyo. Mula gina, unang nga, tungod kay wanay boundary sa inyong duha, niabot yun sa punto nga, nahulog ka nga to kang EF. Apa sa sitwasyon mangod ni EF karon, siya ang tipong babae nga dili pa pwede ni mo nga isulod sa usa ka relasyon. Kay wala pa siya nahuman sa iyahang problema sa iyang ex. Na posibleng mahimong problema na inyong duha po. Ang mahimo niya karon, karang iyang lalaki, pablatoy na niya. Ikaw po, di pa blatter ni mo. Para ma-feel po ni Dandy na hindi po mo basta-basta nga mataro. Mahasi niya. No? Kay kung unahan mong gunyo niyang gugman ninyo, unya na niya isat aside sa inyong sulbara, sa inyong nga maproteksyonan mong duha, dili lang sa inyo hang relasyon nga gusto sunlan o ikaw nga gusto ni mo nga isulti imong pagbati nga to niya. Siguro doa sa inyo hang safety. Kay usa man ang inyo ang gugma kung magpataka ra mong bangga niya mga unsa mo din. It's better to be wise and be cautious. Ang gugma kung dinudanay nga naana, pirmi nang naabisa pa man unsa ang mahitabo dyan. Ayaw sa kabalaka kung unsaon yung pagsulti nga to kang ibang yung mag-ibati. Nasa kung unsaon yung pagsulbad nga, mabutang mo sa maayong sitwasyon. Dili ka mabalaka sa matag-adlaw. Kaya matod pa niyo, basigliputon ka niya. Well, I guess you have to be very, very, very, very scared for that. Pila na may kinabuhi sa tao, hinulman ra. Di na to kontrolado huna-huna ni Dandy. Therefore, precaution is better. Safety first. Ipa-blatter siya. Mm-hmm. Matod pa ni Katropang James all the way from Mati. Well, that's the best thing to do. And kanay mong gibati karong nga tukang Eve. Ado na higayon para ni Ana. Kung dinood ka nga nahigugma nga tukang Eve, dili ka na problema o paunsa ni mo ipaabot nga to niya. Tungod kay ang gugma, makahuwat ka na, ha? Dili ka na kinalang dalion. Kay kung ang dali, dalion ang gugma o dalion ang gugma, ang resulta, ilad ka na. Siguro ka na lang kung masulti sa imo ha, John. Dili complicated. Unahan lang sa inyong peace of mind for the moment. Kaya kung nahihugman siya kang tinood ni Eve, dili na mo kinalang dalion ka na imong pagbati nga to niya. Kung para kamog yung duha, kamog yung duha. Dili kinalang magdali. Just first, focus and prioritize inyong safety. Kaya nibahad na ba si Dandy ninyo? Dandy? Aw. Bantay lang ka, Dandy. Mabalita dyan ko dyan sa XFM Jensen. Wala naman kung igong oras, mga katropa. Bisa-unsa na kung inat niya akong programa, dinhin na lang yun ka takutob. Ana diri si Lowen Arnado, mayong hapon DJ. Excited na kay ko. Ako, mga amigo, konsihal. Makaari ka sa lapu-lapu. At ngan ka na mo, DJ, inig-ari ni mo. Ala, mauwa mo sa iba. Pagwapan dyan ko ng adlawo, eh. di ko basta-basta mapakita ninyo dili ko sexy ug lamion anak kay mabahas pa lang ko. Pasig mo ingon mo mamakita mo ko in person mo so dili sem-sem. Ah, dili sem-sem. Ay, tama di ay no? Mamemuhan jud ko aning wa nako nako nang Windsor. Kain kaning problema ni John ba? Kada mga kuan-kuan. Una na ko mubiya sa kahanginan katropa. Sa mga katropa na to, din ha, good news. And another thing to look forward. May nalang gidisinyas ni ako ang admin diri ay. Kay makapiso siya kuan ni Ron. Una ta mubiya di ay. Windsor, Colorado 2026. Get ready Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa,

0: normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pud ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo. Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yeast to Health.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masagyan ang kasakit sa kong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod na nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, manunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinagkalang bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sangking butika.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamait, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng X.

0: Batukan araw-araw. Bigo lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Pa. Kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakilo ko sa hubay be.
2: O sige lo. Ibuta ka sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Naani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: Samantala may hapon, nasab ka natong tara na hindi ka naman itong balita sa oras sa alas 3 sa hapon, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas itong balitang lokal, nagapadayon karon ang paglambo sa mga komunidad sa Dakbayan sa Panabo. Samtang malampuso na sab nga natuman, unahuman, agad duha kadagkog nga infrastruktura nga proyekto sa Barangay Manay, Davao, Panabo City, Davao del Norte, na doon ay kinatibok ang kantidad na 15 mil o 15.3 milyon kapisos. Isip kabahin matod pa sa padayon nga programa sa kasamtangang administrasyon alang kini sa mas lambo nga komunidad. Laki pusab sa nahuman nga mga proyekto ang improvement of multipurpose building na nagkatidad kini sa 5 milyones kapisos na gilauman usab nga mahimo kini ka sentro sa nagkalain-lain usab nga kalihukan sa barangay sama na lamang sa mga tigom programa sa komunidad o mga kalihukan usab sa lokal nga panggamhanan. Nahuman usab ang rehabilitasyon of road gikan usab kini sa may barangay Manay padulong ato sa may Dalisay nga adunay pundo usab nga 8.3 milyon kapisos ang mga proyekto. Makatabang na pag-ayo kini sa mga motorista, mag-uma, negosyante o mga residente, pinag-iusap sa mga hapsay, luwas o gapas-pas usap na pagbiyahe sa naisgutan nga lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laigbahin sa ato gabalitang lokal, napuno sa Kalipay ang pagpapanaghiusa. Ang selebrasyon aga sa may barangay Tublao, Tibulao sa Carmen Davao del Norte sa pagsaulog sa ika-35 nga araw nga barangay. Kagahapon adlaw di nagatapok usab ang mga residente og mga leader sa lokal nga panggamhanan aron sab sa paghinumdom sa mga kalampusan o gapadayon matud pag paglambo sa ilahang komunidad. Personal usab nga mitambong si Mayor Leonie Bahagi. Uban usab sa mga membro sa Sangguni aga bayan, gagipangluhan kuno ni Vice Mayor Marcel Dodog Pirandos, isip pagpakita sa ilagat bugos nga suporta og pakighiusa sa katawhan sa barangay. Matud pa sa mga opisyales, ang maong selebrasyon dili lamang kini kasaulogan kundi dili usa-usab kini kahigayon sa pagpasalamat sa mga kalampusan nga naangkon usab sa barangay Tibulao sulod sa 35 ka tuig og sa paglig-on usab sa panag-uban sa mga lumlupyo sa alang kini sa mas maayo nga kaugmaon. Gilauman ang pinaagi usab sa panaghiusa sa komunidad og sa padayon sa mga suporta sa lokal nga panggamhanan. Mas mapadayon pa ang mga programa o proyekto na makapauswag kini sa kinabuhi sa mga residente sa naisgutang barangay.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa ato nga balitang nasyonal, nakapahibulos na og bag-ong kahupayan ang mga motorista o mga konsumidor human nga gipaabot usab ang usa na usab ka rollback sa presyo sa mga produkto ng petrolyo nga naipiktibo kini sugod din nga semana Hunyo 10 o Hunyo 16 hangtod na kini ngadto sa Hunyo 22. Base kini sa pinakabag-og monitoring sa industriya sa lana, nagapadayon ang pagkunhod sa presyo sa gasolina, diesel o kerosene tungod kini sa paghinay sa lihok sa presyo sa imported nga lana sa merkado sa kalibutan. Ang maong pagkunhod gilauman na makatabang usab kini sa pagpaubos sa gasto sa transportasyon o sa operasyon sa mga negosyo. Sumala pa usab sa Oil Industry Monitor aga presyo sa mga produkto aga petrolyo sa Pilipinas padayon usab aga ginaproseso kada semana o kakasagaran matupag ginapatuman ang mga adjustment mataga Martes base na usab kini sa international nga presyo sa krudo o sa exchange rate sa piso kontra dolyar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang bahin sa ato nga balita sa nasud Pilipinas. Ginasig karon ni Acting Senate President na si Senador Sirwin Gatchalian ang iyang mga kaubang nga senador nga mutambong sa gikatakdag special nga session sa Senado karoga Miyerkules Hunyo 17. Matod pa kang Gatchalian, importante aga presensya usab sa mataga senador aron lamang nga masiguro ang hapsay nga pagadumala usab sa mga importante o nagunang mga isyo nga paghisgutan kini sa maoga sesyon. Ang iyang panawagan miabot taliwala usab sa nagapadayon nga diskusyon o interes sa publiko kabahin kini sa mga nagkalainlaing isyo nga gitan-aw karon sa Kongreso. Wala pa matino ang tibuok usab nga agenda sa special nga sesyon apan gilauman nga hisgutan ang mga butang nga adunay dakong epekto sa nasuddog nga panggamhanan o sa katawhan. Padayon usab nga nag-awhag ang liderato sa Senado nga tanang membro nga ipakita ang ilang kooperasyon o responsibilidad pinaagi usab sa aktibong pag-apil sa sesyon aron lamang nga masiguro ang hustong pagtagad sa baga nag-unang isyo sa nasud. Mga tropa, mga kininaglangkob sa itong balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Kiniga balita alas 3 sa hapon, hatun ka na ito, mga katropa. Nga ito sa mga produkto, mga tabang sa pagpaligon sa itong lawas. Basta trayo ang isigutan ng produkto, Yes to Health, mga katropa product. Sama na mga katropa ni ining Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O siyempre, food supplement for men, healthy body and stronger immunity para usap sa itong Samsung Plus Gold. O ang makapabasko, mga katropa, sa itong immune system, ang ascorbic acid, Sanson Vitamin C. Kining tanan mapalit kini sa nagkadiyang mga butikag parmasya nationwide o dinhi usab sa baog sibyahanan, mga katropa. Gatusab ka nato, gato sa makapadbaskog, makapadasig sa pagpanguma, sa ato makaiksyon ng mga mag-uma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkadiyang mga agri-store sa inyuhang dapit.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mga kanina naglangkob sa itong balita, alas 3 sa hapon, i-adlaw na usab karon nga Martes, 16, diga bulan sa Hunyo, 2026. Kaabag sa Master Control, katropang Kenneth Tagupa. Kiniintag balita, gikan sa lawak balitaanan sa XFM Network Philippines, katropang Bong Umaki Algabre. Dagan salamat, exciting!
1: Express Balita.
2: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
1: 107.1 XFM Bagum.
3: Exciting! Exciting!

0: 107.1 Tagum City. Ladies and gentlemen, Master Data nini, shoutout sa mga soaking tipo na ba. Si Piat ang tanong kay si Fredo, kay Dukay sa talito sa Pikas Tampi, mga katropa. Okay, siyempre, ganito ang sunata karong mga hapon na. Gator, ganito sa pagkakamaton sa Sandon Plus Gold and Sandon Vitamin C. Ato kita, alas 6 bundag, ugma. Oh. Ato ta, kung ano yun, na naman dati rin matulog. So, may narbaho man itong tuyo, dito man ang kwanta. Kaysa mga tutag pirido, no? Listen po kayo, mga tutag pirido, bitaw. Daghan ba ni nila ano sa kadunga naman ni Noel Modia oi daun sa gud mo taw na ba ba yan na ni kid ay man parang lahi man gid ni mong naanad magugod si Cas. All right, daw tawaras alas 3:22 na kay unya totod mahimo naman ni alas 3:23 no. So ubanoban ta mga katropa samtang nagtan-aw mo diya sa mga Marines nga nakakaroon diya sa Sinis Sinis Blue Ribbon Committee, no? So, ayaw lang sa ito sa Atay a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, ha? Dito sa ito sa Blue Ribbon Committee. Alright! Ala sige da, wala me. Ala sige, sibog-sibog na sunahan, be. Kay Moraga puno na kay Musangko na sa aping mga katropa. Ala sige. Ako yapon yung kauban. Musugot mus dili. Hatod kita ugmas buntag. Nibita ato alas 6 buntag. Gabi irata alas 6 na bata isim. Alas 6? Alas 6? Grabing gaya naman eh. Kung ganahan na. I love my job, no? I love my job very much mga katropa. Amo, hindi na mo ganahan sa inyong trabaho. Bahala mo basta. I love my job. Apa tu ni si katropa ang Bung Algabri? Ganahan pa ba ni siyang trabaho? Ganahan pa kakabong? Ay, marag na mo iboy ka. Alas, sige! Ano na mga ikaw daw reformasyon niya. Wala malay problema mga brother. Pwede na malagoon niya, no? Pero kamong, ganahan mo magpagaba. Naranan ninyo, ha? Alas, sige! Ano yan na mga katropa? Sunata, gyapon ta, music, gyapon ta. Pawalas, kalaay ba? Kini ang 107.9 107.1 mga katropa. Ano na natali? Pasita.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Capilanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Maria ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung daw niya. Maria ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito bili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hagot tayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong tayo pag-uli. Distingin yung inom ning premium D3 coffee.

0: Unsa man ang imong ginom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Kabayan Nationwide.
1: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukikan.
3: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dagasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Tinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, ano may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa harvest? Dapo no. Kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Dapog turog, dapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Dagom.
9: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Express 57 107.1 XFM Exciting
1: 107.1 XFM Tagum
2: Exciting
3: Katro pa, kung nangita mo o legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear,

0: Jogging Pants, School Uniforms, PE Uniforms, Personalized T-Shirt o Polo Shirt, Personalized Jacket, Sports Jersey Sublimation, Banner, Rubberized Printing, Meeting Color and Caps, Print and Press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Manquilac, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Mukaata ba ni? Naani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sina pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
0: XFM time is 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting!

0: Himalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santol Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santol Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santol Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santol Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santol Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lang si Firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang Premium D3 kaya namatikta na ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man lang maong atong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko ginangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usap mo gyud.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, hindi na ni. Arang ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
3: Sis the Pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankila, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: At ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Licoloy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko, sige na ko ginamog soft drinks ka o nagparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala lang akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa

0: sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy na lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog sa kati akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
4: This is 107.1 FM Tagum.
5: Exciting!
4: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: sa XFM.
1: Sauna! Katong wala pa ko naminaw XFM. Tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong doa kabaw, murag na kogoko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mawag na pinagkabibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutis ko muna ninyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Berberic, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan o mga virus sa palibo, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Berberic, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang top

0: Papalitara good book si Garilio.
1: Unsa nga si Garilio?
0: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Oy, Kaplodi, bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more?
2: Mga katrupa, exciting!

0: cum m-am vinovat să XFM.
1: Uy, maring, maring. Agoratera ko ng iyong bala nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa.

0: sa Ganlaw, sa Sayong Kabuntagon, Dinhi!
1: Hoy, Apa! Hoy, Apa! Apa!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano, Ma'am?
1: Uchengan no ba nga?

Napus na panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpangawat.

Maradona. Ang atong Ginoong Hesukristo naging un, gawas kung ang tao pagpagkatao pag-usapin, kayo siya makakita sa Ginharia ni sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apang unsaon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuloy. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali sa tumong o tuyo na kami mag-aalaga diha kaninyo

Mayong gabi sa tanan dinhi sa Tagum City sa programa sa Tingog sa Reformasyon og sa XFM 107.1 Tagum City og sa tanan nga naga-hook up ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, mayong gabi kaninyo din ha. Og sa ato ang XFM Mati, mayong gabi usab kaninyo din ha, mga higala kay Igsuunan. XFM Jinsan, XFM Bukidnon, mayong gabi kaninyo diha tanan. Og sa XFM Sambuanga, XFM San Frans, og sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga staff dinhi sa Tagum City sa XFM, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ako nagapasalamat kang sa atong CEO si Doc Remilito Oy, og sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, og sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha sir. Og sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa, mayong gabi kaninyong tanan. Og manginaot ko nga naakamo sa maayong panglawas. Og sa tanan nga nagasubaybay og naga paminaw ni ini nga programa, mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan sa kahanginan. Ilabi na usab sa ato ang mga interesado sa naglain-lain nga mga dapit nga nagapaminaw dinhi sa Tingog sa Reformasyon diha sa Mati. Sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapadayon sa pagsubaybay, Brother Fred Tapad, ngon manusab sa mga kaigsuunan nga na din ha, Sister Jima, og sa ato ang kaigsuunan usab nga si Brother Eli Nodalo, maayong gabi kanimo diha, og si Brother ngon manusab si Brother diha sa Lupon, mga kaigsuunan, sa ilan ni Brother Plinius o sa iyahang pamilya, mga kabataan, mayong gabi kaninyo diha. O manghinaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay o paminaw sa ato ang programa. Dinhi sa Tagum City, mayong gabi kang Doc Dumagit and family, og sa mga kabataan usab, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan nga anaa sa Bisayan Village, si Brother Marlon Buhol, og uban sa iyahang kapika sa kinabuhi, mga kabataan, og sa ato usab nga maabtikon sa pagpaminaw, Sister Wilma, mayong gabi kanimo diha, Sister Wilma. O aniya na usab kita magapadayon sa pagpaminaw ni ini nga programa, pagtuon sa mga balaang pulong nga gikan sa Dios. O sa ato ang mga kaigsuunan din ha, sa Abiod, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Ingon man usab Alingalan family, sa Mawab, mga Osaris family, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Daniel, Brother Bubong, og sa Maragusan, mga kaigsuunan, Inuhalis family, Brother Edwin, og kang Sister Belen, Sister Marlin, og si Sister Sister Ali, Inuhalis, mayong gabi kaninyo din ha. Nasayod ko nga ikaw nagapatalinghog o busy sa imuhang mga buluhaton din ha.
ug sa ato ang mga kaigsuonan usab sa nabunturan. Mayong gabi kaninyong tanan din na sa mga Bungkag family, ingon man usab sa Compostela, Saranya family, mayong gabi kanimo din na ug sa ato ang Madasigon, si Brother Ampog. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Sa digos usab mga kaigsuonan nato dito sa atong Pangulo, Brother Imboy Abo-Abo, manginaot ko nga anaa ka mo din ha, nagkahiusa-usab, no, sa ato ang mga buluhaton, no, aside ko nga ato ang Pangulo, busy kayo sa maong mga buluhaton, no, ug sa ato ang mga kaigsuonan nga nagtagbo usab dinha karon sa Bayabason. Maayong gabi kaninyong tanan dina sa ato ang Pangulo usab sa Union, Brother Alan Alingalan, ug sa mga pastor nga naa dina, si Brother Buhawi, may gabi kanimo diha, Brad, ug sa uban nga mga pastor nga naa dinha, dili ta mo may isa-isa, no. So manginaot ko nga naa kamo sa maayong kahimtang o panglawas, ug sa atong mga kaigsuonan nga naa dinha sa Pulumulok, Brother Yakin Estilyuri, may gabi kanimo dinha, ug sa bansay mo ang pamilya, ug sa kang Brother Samuel Salbanya, ug sa uban sa iyang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, may gabi kanimo din ha, Kuya Samuel, ug sa ato ang Dasig usab, no, nga kauban nila din ha sa Pulumulok, Sister Lisa Corminal, may gabi kanimo din ha, ug sa ato ang mga kaigsuonan sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha, ug si Brother Chami Punay din ha sa Kapatagan, mayong gabi kanimo din ha usab, ug uban sa imuhang pamilya, ug sa ato ang mga kaigsuonan usab din ha sa Bukidnon, ug mayong gabi kaninyong tanan din ha, ug manginaot ko nga kamo ana sa maayong panglawas, o maulang ka na, maayong gabi sa tanan.

namili di aga ninyo uban ng pag-ingon, wala na silang nagabasa. Nagapatalingog, umituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kayo sa

0: Exciting!
1: Mga sikretong sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert na mumulog biyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo na kumbukul o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galpularyo na ang akong natuhan. Daga naman o tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako o duwa ka kapsula o tulo ka beses sa usag adlaw. Sa sulod sa usag kabuan, mihuyos ang nakumbukul sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Tangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yes to Health.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
4: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabihan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod na nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix.

0: safe at affordable na rental vehicle. GM's Rent-A-Car Taguig, ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Taguig City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Taguig. DM's Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City. Kato pa, kung nangita mo og di kalidad na garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Taguig City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Oy, Parig Lodi. Grabihas damgon ako, Parig Lodi, oy.
2: Baho ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
1: Parig Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko rin ako kubuga, oy niya. Kubug niyo kayo, kukayo. Napiti kubuga yun.
2: Bati nga, pagkang sige na magkakahubog. Oh, hubog magkaka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
2: Oh, usya may problema.
1: Pagmata na ko bang eh, hurot ang sulod sa anirula. Pagkapaita.
2: Usya ila siya.
1: Pati yung paita pa rin. Exciting ngayon. Ito, exciting ngayon.

0: sa trupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiro na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habol og lampin rin!
2: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaban rin! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pagkalagot!
0: Exciting!

0: super exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
0: Exciting.

0: problema?
1: Bingo lagi kayo, tita. Sabi nga, nasa abrudang akong uyab. Dito sa Dubai. Bingo, kiko niya.
0: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ano siya, Pyramid 500?
0: Irahi imong maid. Bailig 500.

0: kagyog-o. Talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, basag di na lang good-good. Kalipay mo na ako ni.
0: Ay, abot o rin imo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyo, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan ang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, og makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makapatun og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kung pag-inom o Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag lang naman kadak ang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.

0: basta naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika. Sales on

Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug umani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle,

0: Vehicle DMs, rent a car at Bago, ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Bago City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Bago City. Tawagan mo na ang DMs, rent a car at Bago sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Padali lang, padali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
3: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Sige pa nga, ayo eh! Daram ko din eh!
4: Papalita ragod kong sigarilyo.
5: Unsa nga sigarilyo?
4: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
5: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, more.
3: Mga katupa, exciting!

0: подъем это ага, то пушка ждет до юга.
1: Что, ой?
0: Знаешь, далеко дека машуго? Он же гагарон, а я на кукту ванга глюна, а?
1: Кисен, бабай. Mga katupa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumulong piging gasiyok. Nang buha kong babunog, binog akong Santon Plus lang. Mauti akong bimintin. Maayo-kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gipate, apoy mayuma. Ako, sige diyo kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itisingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot na yun isang kapiha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Para di iyos-iyos ako ang diyan. Kasawa na dako ang ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? Masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Uploadi nga apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abis Pultahan. Day!
2: Usa ata?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, suwi! Suwi ha? Ayok yang! Among itawat din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga malatian? Unsa ba ang ilunggan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Dawn, isa ka maestra, maka-ulcer po. Research ko unsay maayo ug nigawas ni isang Dawn Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmana, dili na masakit ang akong kutukoto.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutukuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutukuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan ako nga. Kasulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad, nailhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang

0: 2 years old pataas, tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Itay

0: Exciting!
1: Kinabuhi si mong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
3: XFM.
2: Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa,

0: kasagaran.
1: Kayo?
0: O, pa dito na human? Ano na ito siya, di ay. Abin ako ganang kuan, kanang nagsamok-samok ko sa music ba. Alala, yun gud ay akong paminaw kay bungol ko. Maayong gabi. Tarungon sa itong hair ha, kaya panudlay. Maayong gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Live usap kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi, oh yes! Palihapon na mo ha sa mga wala pa na nihapon. Sa mga nag-practice-practice pa og ka ng papas mo. Panihapon na intawon mo, Bikay. Unsa pa may gipaabot ninyo, hungitan ka. Wala na may muhungit sa imo kay wala na baya mo. Bulag na raba mo. So, dili na dapat magkuan. Dili na dapat na... Ano siya tawag, Ana? Dili na mag-expect. Dili na ito mag-expect, ha? Nga naapay mag-chat sa imo nga, nikaon na ka, B? Nikaon na lang lang di ha? Wala na ha, di na mag-expect ana, dapat mag-practice ng kasi mong kaugalingon nga ikaw na lang gyud. Buhi na lang gyud ta ani. Okay, diha na lang mangyud nga unsaon ta man giampingan man ang relasyon, giampingan unta nimo pero ikaw wala man kang giampingi. Monang, paningkamot din ha ang manihapon na ka. Matulog kag sayo, maligo ka, iha ka matulog di ay no? Para press ko ang paminaw, sama na ako karon gikan ko nag-duty ganina. Naligo ko karon nagpanugno na akong lawas. Tungod sa kainit sa panahon, ginoo ko be. Tungod sa kainit sa panahon, wala ako kahuwat nga makapahuway. Naligo ko dali-dali. Okay, igang na gid kaayo and then suddenly gitug na mong prinsesa. Magipanog na ako karon. Need na ako o ganang, ano siya tawag, Ana, oy? Cuddles. Cuddles nga unlimited. Cuddles o kaon? Kaon. Bito, oy. Ang atong programang putahe sa gabi, igipaluyhan po sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot mi kapagkapampaligon po sa immune system ang atong istoryahan. Importante gyud nga ligon jud og layo sa mga sakit-sakit, dili dayo matakdan sa mga sakit-sakit. Available po ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C sa mga butika nationwide, particularmente po sa Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug Generic Nationwide, and of course available na po sa mga XFM stations og diri sa XFM Bukidnon. Kung ganahan pod ka nga i-deliver directly sa imong doorstep, pwede ra ko nimong i-message, ako'y deliver diho. Na all. Shalan. Okay, si Disney Princess pagyud. Char, Disney Princess Bisaya, ha? O, ang mag-deliver anak sa imo. Mag-chismis ta karong gabi una kay maumang... wala pa di ay? Let me know when you're ready, ha? So I can prepare. Ready na? Mag-chismis ta, dili pwede wala tayo hisgutan. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina ang atong isgutan, di kalidad o pang international na brand, ayaw kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Ado na kita'y branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay City. Unsay textmate experience nimo? Textmate! Kabalo ko daghang kay makarelate ani, isa ko. Usually sa mga batang 80s, wala pa, dili pa uso sa 80s eh. Batang 90s, dali ha. ako sa ningkusgan gamay, hindi ko kadungog na bungog ko. What is happening? Bitaw. Sa mga batang 90s, among kalipay sa una, katong panahon nga naka-cellphone na gid mi, ang among kalipay sa una, kanang mga ipang-announce nga number sa radyo. Believe me or not, isa pod ko sa mga avid listeners sa una sa mga radio stations all over Mindanao. Tapos, ganahan, dili ko mag-mention kung unsa. Basta ka isa sa kong mga ginipaminaw sa una, B. Kauban na ko ron sa XFM. Naupaw na ganit ni. I-mention na good siya diri. Mugid niya akong gina... Kuan ko, I believe elementary ko, si Inday Tanini. Si Master Inday Tanini. Kanigid siya. I-mention siya sa kuan. I-mention siya diri sa comment section sa live. No? From there, makabalugid siya. Nga siya gidang ako ang ginapatamaan karong gabi una. Kasi, on a serious note, tinuod, sa unang panahon, kapag ka may mag-announce og number nga, kanang halimbawa, may gano'n na, oy na, nangitag textmate ni Nia, o nangita siya og textmate babae. Siyempre, babae mo ako. Babae po ako. So, akong buhaton, ana, bina, ana, diyo ko, nagtapad ka ng mga bakanti ka nang wala na ko yung laing trabaho on. Sa balay, nakapanilhig na ko. O, nakahuman na ko sa mga labuno, nakahakot na ko og tubig. Isa unang panahon, gahakot-hakot rin tubig kay balon ramang dito among source of tubig. No? So, moto siya. Mutapad ko sa among radyo nga di battery. Na, mo na mong buhatan, tapos na aming notebook, na aming lapis or ballpen, amo nang i-take note ang mga number nga ginapang-announce sa radyo, tapos textmate na yun. No? Isa dyan ko, ana. And then, mag-textmate na dayon. Kanya pagkahuman ka ron, wala ko'y chance nga makipag-meet up. Kaya wala ko'y kwarta. Ay, alam ni Kapoor. Kubri kayo may sa unang panahon. Di man gani, may among baon na mangani kay piso ro manggali. Adiliin niya na ako mag-storytelling ha.
1: Mat-mat-mat-mat!
0: Kamusta ang pag-share din ha? Unya na ko. Sa mga ginahan ka mag-share sa ilahang textmates experience, 0975-474-9153 ang itong official hotline number. Pwede usap sa ito ang live karong gabi una sa 101.7. Aba, bakit? 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Tapos hangyo gyud ko sa inyo ha. Nga palihog ko i-follow pod ninyo. Tapos i-like pod, tapos i-share pod. Layon pong magsilip-silip ra mo no. Palihog ko pa-follow, pa-like ug pa-share bi ha para updated pod mo not only sa entertainment, updated ta sa tanan-tanan mga chismis, mga balita, mga maleta. Ano ba? No? Tapos palihog pong ko pa-follow, pa-like ug pa-share sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital pero live dumadungog sa 89.1 sa frequency sa radio station sa XFM Davao City. Live makita sa XFM Pagadian, XFM Cotabato, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official radio Facebook page. Live usab makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Ato ang OFW diha sa Hong Kong. May gabi imi. Always nga nagapaminaw sa ito ang programa. Dating kabribri. Ngayon ay katropa na.
3: Exciting!
0: Thank you kaayo Mommy ha. Always gina siya nag-support. Murag ang ato ang anniversary ni murag mag 4 years na tang very close to each other. Thank you Mommy.
2: Thank you.
0: Si akong manghod ginitan ako ron sa live si L. Jane Adaya.
2: Thank you.
0: Ay may gabi eh. Si Mommy Josefina Tinambunan sa Tinambunan family diha sa may Aglayan. Bugka online tapon may gabi eh po. Ana si manager nga ako apod idol kay sa una elementary po ko kay si Tanini yun. I-mention na good siya diri dai. Elementary pa mini manager Inday Marie. Ganahan na gid kay mini Inday Tanini. Kaya dili na masuko pa ini siya nga ingnon siya nga kan. Elementary ko sana malate-late gid ko kay maminaw gid ko na sa iyaha labi na tong iyaha mga jamming niya. Pero binti ko paminaw sa imuha day up until karon ikaw gid ang amo ang pinakapalangga gid kaayo namo kasi si Tovar Kiliano.
2: Thank you.
0: May gabi din ha. Si Emerwin magbanwa sifra all the way from Tagum City.
2: Thank you.
0: May gabi ipo tinuod bito na elementary pa jud ganahan na jud kung mamino anak siya ha. Oy, di ka fan sa station. Actually, Monski, wala ko, taga Mindanao ramang good ko, so dili maabot sa mua ang mga station sa Cebu. This is just the first time na na-live ta sa Cebu since na naman tay XFM sa Cebu. Oh, may gabi ini na sa imuha, Monski. Oh, naka-follow good ko sa ilahang banda. Taligsik. May gabi din ha sa inyo ha. I hope nga makasili pud sa tuwa si Master Inday Tanini, no? Gimingaw na bay ako anak niya. Gimingaw na ko sa iyahang upaw. Unta, ikaw na ang Apple, ha? Apple David? Unsa ni Apple David? Taruma po ha? Apple David? Masama ni siya, Paolo Avelito. May gabi din ha sa inyo ha. Mas nauna si Inday Tanini din rin, ma'am. Dili ko sure. Dili ko sure, anak, ha. May gabi po, kang, sorry. Wala ko kay ilo. Wala ko kay ila. Sorry po. Si Mama Ann, aba po, may gabi po, OFW po nato sa Singapore. May gabi, Mama Ann. Nice song, ayaw pagpabuta-buta, Kasagaran ra pabuta. Labi na pag-abot sa gugma, grabe gid nato, kabuta bitaw, no? Ikabalo na gani kang gibinuangan ka, pero you're still blind. You're still blind enough to see na ginabinuangan na ka. Nga nung gahugot man tao eh. Si Romy Butlig, Osho, may gabi din ha sa imo habi. Textmates, pinakauna na ako nga cellphone 3210. Unya ang load kay mag-scratch card tag 200 pesos para gahana og textmates sa boarding house. Kusog dayon kay ang ringtone, dungan pabitaw eyeball, tago-tago. Na, bitaw no, Ma'am Ann. Grabe, gid pud kaayo pag-abot bitaw sa mga textmates, bitaw. Ako na siguro ang pinaka-worst na ay ing ana nga experience pod kay pag meet up gay namo sa ko ang ma-remember pag gid nako to nagdumot gid ko ato akong textmate taga Filipina Tagum City da ito siya. Unsay apelyido to niya ha? Gidoren? Gidorem? Ma-remember pag gid tika Ren ha? Remrem. Crush kay nako to siya sa una ay si Remrem Gidorem. Ma-remember yung tika. Usa ka minuto nga crush kay tika. Usa ka minuto po nga gibrook ni mo ko. Gibrook? Gibreak ni mo akong heart. Kagiingnan ko ni mong daghang kay kong pimples. Siyempre, ato mga panahonan nagdadalagagod ko. Pinaragod akong edad atong panahonan. 18, 17, 18 ko. Nagdadalaga ko atong mga panahonan. So, it's truly sabotable. Ay, nako. Ato na siyang idayon ang gisigot-on niya, ha? Ilabi na sa mga, sa mga excited kayo din, ha? Aga i-share po ng ilahang experiences. Pag-abot sa mga textmate, pwede ragid kaayo. 0975-474-9153. Good evening, katropa, guapa, from Pagadian City, si Raquel Gonzaga Merto. Muna siya po kung binuangan lagi, Raquel. Bitaw, sa mga mag-textmates nga nagdayon, nga nahimo mag-asawa karong gabi una, congratulations po sa inyohang tanan. O, hayahay, good kaayo nga ang inyohang naminyon, ang inyohang mga partners, ang inyohang mga favorite persons. O, syempre, o, kalimot kapag kapampaligon po sa relasyon. Iwasan, di, gina maiwasan nga mag-away-away, ha? Pero pag human sa away, kinahanglan nga magbati, good mo dayon, ay napaabdi og ugma. Istoryahan ang problema, dapat loyal ka, dapat honest ka. O pag-abot sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, available na po ang pampaligon sa ato ang relasyon, ang Turbo Man Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawa.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Kadungog na ko sa Turbo sa XCP. May palit dayon ko. Bisan ba, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Patumar na ko sa Turbo. Grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. pagpalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ding ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos, antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Yes, Turbo. Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yung bilan na iba, kaya banana, na Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro, sa kong likot. Patanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inuman na Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Si isa lang, ganito, na usa ka bulan. Ikaw ba, yung mga kumbukol? Na ako'y sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nakadakaw na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Ubag na ako ulit sa likod, iwan ako sa kong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panunin. Dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol na kumata. Usahay mo, blood-blood na kumata, manapanap. Sigira man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, isulay ko, ribalit ko sa butika.

0: nilag tayo jom. Wala pa, salamat yung kuya ni Vision Express Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision Express Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag ang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibang nung lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo di ha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavu.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigabang lahi na maning tingog sa makina? Bago manuntan ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan nimong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: alaga o sa'yo na hunaon, di mo sa kong giingon, basta balik ta. Balik sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre nga ito ang programa, gipaluyuhan na usap sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kong usa ka kabuntis o usa ka kaka ng mga nakay. Nga taga diri sa Malaybalay or any mas kinaasa ka sa Malaybalay or unahan pagid sa Malaybalay. Uniya, wala kay budget sa pagpanganak, nakubi. Dapat nga mag-adto ka sa Mommy's Child Maternity Clinic na amay himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop at bang sa Terminal Pakan ayan. Nag-offer sila og free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre usab ang inyohang pedya sa inyohang baby. Libre usab ang inyohang tambal. Libre ang inyohang field health assessment. Libre usab ang family planning and counseling. Og di, aside sa mga naka, may pa-cashback ka pa. But, muna sa mga nangita din ha, og affordable na maternity clinic. Ayaw kalimot sa pagbisita po sa Mommy's Child Maternity Clinic. Para po sa dugang kasayuran, pwede ninyo silang i-check sa ilang official Facebook page, Malaybalay Paanakan or Mommy's Child Maternity Clinic. Atong balikan lang ito ang Sir BB question for tonight. Unsang imuhang textmate experience? Ato nang silipo lang ato ang text line, bikin mo rag ubay-ubay, yun po noon ni sila. Atong tanawon ha, atong silipon ha. Good evening, my... Ha? Unsa man? Ay, oo. Oh. Ah, sige niya na to. Wait lang. May lang. Ay, okay. So, before natin ipadayon ha, o na ko nakita din niya, alang di ay sa mga taga Cebu o sa mga gusto nga mo-appeal sa Windsor Color Run 2026, nga ipahigayong karong Hulyo 18, tuig 2026. Sugod sa alas 3 sa Kadlawon onwards diin ang starting point sa City de Marie. Pili lang kung unsa nga kategory ang imuhang gustong apilan. Pwede ka nga mag-join sa 6K, 12K or 16K o gadoon na kay chance nga makadaog og nindot nga mga papremyo. Basin ikaw na ang makadaog bi sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook ni MacBook ni your laptop. Wow. So nice ani oy. Upat usab ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds, ug daghan pag mga pa-premium mga katropa. Alang sa registration, bisita halang ang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod Sabado. Alang usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa ilahang Facebook page or bisita sa ilahang official website nga windsor.ph. O, dindot ka ayon ni Shabi, dapat mag-join jud mo ani sa mga katropa nato nga mga taga Cebu or anywhere na naakaroon sa Cebu. Pag-join jud mo sa Windsor Color Run 2026 karon ning umaabot na July 18, 2026. Hello, oy, kalamit na ito si Cebu niya mag-join. Good evening, my Disney DJ. Ala? Dili ba ako DJ, biha? Basig mo wrong mo, diha. Maka-inlove kayo imong tingog ay o greet the Ecos Balisco family dress my Dapitan City. Si Jason, the Aini from Cebu City and God bless and more power. Thank you! Power Rangers. Salamat, B. Shout out ko, bag ulang ko namino sa imo ay si Texter 7110. Thank you, bebe. Thank you. Mangyabipod kang Raquel Gonzaga Murto, si Paolo Avelito, o inventor sa liniment oil. Tama, dyan na siya. Oy, DJ, DJ TV blog, mangyabi din ha sa imo. Ayoko kalimtidi ha, shout out. Ang gabi din ha sa imo haya, kumusta naman ang ato ang kinabuhi din ha? Murag ubay-ubay ang ato ang pagsigig imotya ba? Ang gabi din ha, Kuya DG, ako kauban sa una sa Picas Estasyon. Mayang gabi, Cindy, regards ko sa imong pinahampay. Di ginihampay ron, kaya ako'y panudloy. Ako nakadalag sudlay, baby, ay. Mang gabi, Ma'am Cindy, request ko ganta, pwede ka lang all this time from Ann ng Matis City. Uy, paling kamuta na to all this time. Unsa ni katong lalaki or katong babae? Si kaning Uy, Princess, good evening. Request ko, maghihintay ako sa yung pagbabalik by Jonah. Mommy Divine, di ay ni. Mommy Divine, maayong gabi, diha sa imo, mi. Nanapod ning, Uy, ginuog ko. Ako nagiging i-block. Okay, wala dyan kayo kasabot, ani. Na tong textmate, Cinderella, mapordoy dyan ko, sige na kong i-scratch yung 300. No? Sa unang panahon, bitaw daw, kaya lahi mong gabi sa unang panahon. Labi nag, abot, nakaabot pa bumuo ng pasalod. Nagpasalod rami sa una, kanang, basta mag-mangayo may upload sa mga textmates. Inganagin ang mga life sa una. Karon lahi naman karon kay og dili ka maka-text, pwede naman ka di magparod, pwede naman ka mag-chat-chat. Wala may Facebook sa una, Friendster lang, tapos di pa jud mi updated kaayo. Kay og maka-online ka, moadto pa kag mga internetan. Tapos gamay ra internetan sa una, puno-puno pa jud. Nuluoy kaayo mi. Muna nga, sa text-me na lang gud mi nabuhi sa unang panahon. O inyong mga experiences na abasing ganahan mo nga inyong i-share. 0975-474-9153. Dapat dili magduka rong gabi una, biha. O napadunong na lagi ka magduka. Hoy! Hoy! Nagduduka ka na, bi. Huwag kang magduduka dyan. O, nagduduka-duka na ka. O, talo na kayo na yung mga mata, o. Ayaw pagduka, bi. Pagtimpla diha og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kayo siya sa mga panggabi ang shift kay buhi, gid kay imuhang dugo. And at the same time, tabangan ka nga maalibyuhan ang mga balatian sa imong kalawasan. Plus, adun na kini siya glutathione and collagen, makatabang, makahealth. Nakakatulong po na gumaling ikaw sa imong mga problema sa imong pamanit, muputi og muhayag pagyud ka. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa pinakaduol na XFM stations sa inyong mga lugar. At tingin ninyo taod-taod ha, ang atuang putahe confession. Sa unang karon gwapa gihapon ka, makasana all.
1: Sana all!
0: Inga na mag-gina siya, Dij. Ato ginang i-claim. Let's be proud of ourselves. Anyway, biyo niya taod-taod, o sana po gabibi na to, ang bisalig sa tuang programa nga magpagawa sa iyang mga hinanakin. Take note, usan ni siya ka PWD. At tingin ninyo niya taon-taon sa toang putahe confession ng ato ang programang Rated SPG. Dinigi hapon po sa XFM Network Philippines, sa live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And live usab madungog sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo. Ako gihapon po ang inyo hanggis ni Princess Bisaya version. Mabalik ko pag human sa pipila ka mga pahinom doon.

0: good, sir.
1: Hindi, gandong ako dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, santon plus gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o glucose. Nakita ko nga, adunay alergyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Goals. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Goals. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JF. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higaw ng mga sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tingbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Okay, si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikaliko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalipihan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Lungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og

0: Oo, naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo day ha. Watson ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Sai, Simbalay-Balay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede kang lasin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapadugo sa imong mag-auto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipalita. Mga istorya.

angay paminawon sa mga bata. Pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong botahe. Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: Welcome sa taong programa ng Putahe Confession. Kini ang panahon na pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga kalipay. Andam ko nga mamina o magawasan sa imuhang problema. I-message your call sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon, o pwede po gunin mong tawagan sa 0975-474-9153. Ang Putahe Confession, hatod-usab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani po, baho sa ilok ang hisgutan bi, dili yun pwede nga manimaho ka, kay pinakalakong turn off kayo ka na. Ilabi na kung ikaw mamisita or pamisitaan or kung naan na kay boyfriend or girlfriend. Unya na nimaho imo ang kilikili. Naku! Maiiwanan ka nang wala sa oras, bebe. Amo lang nga kinahanglan imo hagit na siyang solusyonan. Maligo, manglugod, maggamit og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Manawagan gyapon kita ha once again sa mga katropa nato nga naa karon sa Cebu. Sa mga gusto nga mo appeal sa Windsor Color Run 2026 nga ipahigayon karong July 18, 2026. Sugod sa alas 3 di ay ni kadlawon, no? Alas 3 sa kadlawon onwards di ang starting point sa City de Marie. Pili lang gid ka dito abi kung unsa nga category ang gusto nimong apilan. Pwede kang sa 6K, pwede pong sa 12K, pwede pod ka sa 16K. Aduna kay chance nga makadaog og nindot kay nga mga pa-premium viewers, and ikaw na di ang makadaog sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Nako, upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo laptop, upat ka iPad A16 tablet, upat ka Sony wireless headset, upat ka Huawei Watch Fit 4 smartwatch, upat ka JBL Go 4 speaker, upat ka Huawei free buds, ug daghan pag mga pa-premium. Alang sa registration, bibisitahang ilahang booth sa Windsor dito sa Abiliana Sports Complex. Matag Miyerkules ka na siya, B. Hangtod ka na siya sa adlong Sabado. Alang usap sa mga online or sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahang ilahang official website ng windsor.ph. Di na ko maglangay pa bi tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon, palihog ko guide sa inyong mga anak. Kay naay mga maingon ang ato ang letter sender nga dili pwede sa inyong mga kabataan. Once again, welcome po sa Putahe Confession.
1: Ang programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, kasklang yawa agyot.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual.
5: Sino
1: yung
5: kasama mo?
1: Ang droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: Exciting!

Maayo ang gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Renata. Nakipag-meet ko sa Osaka Guy, sa Osaka Mall. And Cinderella, by the way, usa ko ka-PWD and naka-wheelchair. Inborn ang akong pagka-disability, Cinderella. Or inborn rather ang ako ang disabilities. Dili ko makalakaw, pero dili na siya makabugong sa kuha nga ma-experience na ko ang normal na kinabuhi. Wala ko na kauyab sukad-sukad, Cinderella. Nagkaedad na lang ko. Pero feeling po na ko, Cinderella, nga murag kabiyaan ako sa panahon. Nabiyaan ako sa panahon tungod sa ako ang kondisyon. Muna nakadesisyon ko, Cinderella, mangita jugog partner para sa kong kinabuhi. Pero Cinderella, ambot. Wala jud pud ko nag-expect nga nay mahitabo sa kuha nga ingon ani. Niabuto duha ka tuig, Cinderella, nga maging confident ko nga makig-chat sa mga lalaki. Akong gi-make up ng akong kaugalingon. Nagapost ko sa social media. Pero dili na ako gina-appeal ang ako ang tiil. Nagaingon, Cinderella, nga gwapa gyud kuno ko. Ug nganong hantod karon, single daw gyud gihapon ko. Hantod sa kaadlaw, Cinderella. Adunay ni duol na ako. Nag-message na ako sa ako ang Facebook Messenger. Gusto daw ko niyang mailaila, Cinderella. Pero dili ko ingon ana ka confident nga makipagkita sa iya ha. Ilabi na sa video call. Nag-chat lang ko. For the first time, Cinderella, na experience na ako nga ingani di ay ang kiligon. Ingani di ay ang feeling, Cinderella, nga ma in love ka sa usa ka lalaki. Fast forward, Cinderella, after 4 buwan, naka-decide ko nga magkita na gid mi. Pero never na akong gi-mention sa iya ha, ang about sa ko ang kondisyon. Cinderella, gihimo na ako siya nga mabuang sa ako. I made him fall in love sa kuha para if ever nga magkita mi, mas dali niyang madawat ang ako ang kondisyon. Nagkita mi sa Osaka restaurant, Cinderella. Nauna ko nga niabot, nagulat ko sa iya ha. Pero dito ko sa gawas sa restaurant. Dili ko ganahan mo sulod. Anang mga panahon na, Cinderella, kauban na kung ako ang papa. Sakto, Cinderella, pagkita na ako sa iya ha. Ako siyang gi-instruksyonan. Nga naara ko sa gawas. Naghulat ko sa iya ha. Naka-wheelchair. Nakita na ko, Cinderella, ang reaksyon sa iyang daw. Daw mura gusto siya motalikod. Pero nagkatinan-anaway namin, Cinderella. Nitanaw siya sa ako, ang nitanaw po ko si iya ha. Munang wala lang siya ni Dayon nga motalikod sa ako ah. Nakig-shake hands siya sa kong papa. Maayo man ang dagan sa tanan sa mong meet-up. Pag-uli na ako sa balay. Same gihapon, nag-istoryahan na gihapon mi. Uli nagbago sa mga pag-inang istoryahan ay except sa dugay na lang siya mo reply. Fast forward again, Cinderella. Nagkita me this time. Ako ang nag-insist. Pero nihangyo siya sa kuha, Cinderella. Ako magkita me. Pwede ba daw nga wala o sa ako ang papa? Siya daw ang maghatod sa kuha pa uli. E di mas gikiligid ko pag-ayo, Cinderella. Ingon ani day ang feeling na dawat ka niya. Munang Cinderella, ipauli na ako akong papa after na mumukaon. Nagtuyok-tuyok may sa mall.
siya ang nag-post ako ang wheelchair. Though obviously, Cinderella more dili siya comfortable. Dili siya comfortable sa pag-push sa ko ang wheelchair. More dili siya comfortable nga mag-date sa ko ah. Then Cinderella na amin nakasalubog. Na amin nakasugat nga. Murag familiar sa iyaha mo nang gituyok niya ang akong wheelchair. Halos mudagan na lang siya, Cinderella. Tapos, Cinderella, iyakong gitago somewhere ng mga sulok-sulok. Umihawa siya pinakalit. O giistorya niya ang iyahang. Kaila ba siguro to? Nga mo'y dahilan nga iyang gilikayan. Naningon siya sa kuha, Cinderella, nga mag-CR lang daw siya. Ako lang na siyang huwatun. Cinderella, halos 30 minutos. 30 minutos ko nga nagulat sa iyaha nga mugawa siya sa CR. Pero Cinderella, wala ko kakita sa iyaha. Wala na ako siya napansin. Cinderella, anong mga panahuna? Kahila ko na kay ko. Kahila ko na kay ko kay first time na ako nga ako rao sa mall. Kung sakaling iyakong gibiyaan, Cinderella, nihangyo ko sa guard na kung pwede. Tabangan ko nga maantumi sa parking lot. Dito na lang na ako siya huwatun. Kaya ako na lang siyang tawagan. Naluyang guard sa kuha, Cinderella, mo lang iyakong gidala sa parking lot. Gipangita na ako ang iyahang sakinan. Apan, Cinderella, wala na dito. Nag-hope gihapon ko, Cinderella, nga basing na ilan siya gilakaw pinakali, basing emergency lang. Pero Cinderella, alas 9 na sa kagabion. Magsirado na ang mall. Cinderella, naghilak na ko. Wala na ko kasabot sa ko ang gibati. Ingani di ay ang biyaan ka. Biyaan ka sa ere. Wala man lang nag-goodbye. Mato, Cinderella nga nitawag ko sa kong papa. Nagpasundo ko. Suko kayo kong papa pero ako gyapon siya gipanalipdan. Naingon ko nga na ay emergency agay. Munang wala siya nakahatod sa ko. Pero ang tinuod, Cinderella, gibiyaan ko sa laki. Until karon, wala siya nag-message sa ko ah. Wala eksplanasyon kung anong ihatong gibuhat sa ako. Kabalo ko, Cinderella, nga iyakong ginakaulaw. Ginakaulaw niyang ako ang sitwasyon. Nag-try ko nga mag-chat sa laing lalaki, Cinderella. But this time, giamin ako sa ilaha. Ang ako ang kondisyon. Pero Cinderella, pagkaugma, wala nag-reply sa ko ah. Cinderella, tawaton ko na lang bagyod nga ing-aning ako ang kahimtang. Nahangtod sa hangtod ulay lalaki nga mudawat sa ako. Or Cinderella, nagkahulat gihapon ko nga naitao nga mudawat sa kuha. Magmahal sa kuha. Ilabinasa ko ang kondisyon. Pero Cinderella, gakaedad na ko. Pati among silingan ni ganahan sa ako. Buutan manunta ko. Muna wala ko kabalo, Cinderella, kung angay ba nga dawaton ko na lang ang akong kapalaran. Isip ingon ani. Naglingkod sa wheelchair. Inutil. Wala'y mabuhat sa kinabuhi. Pasanin sa kalibutan. Tanan-tanan na, Cinderella, siguro. Ng mga sakit na istorya para sa kuha. Ako nangiingon. Salamat kaayo sa putahe confession. Sa paghatag sa kuha o panahon. Nga akong mapagawas ang ako ang hinanakit. Para sa putahe confession, Renata.

0: gold user atong paminawon.
1: Hindi yung galawiyo para napuntukan pa ba ito. Ang kreatin yung taas. Kung hindi, so kapag-ihig, magputol. Ay, hindi yung hindi matulog.
0: Sampon plus gold.
1: Kreatin yung may anak yung log na kahit ako sa mangihi o tira kayo. Gawin ako kreatin yan. Nanti po, alam kong makapamimol sa kumigit ng multika. Kaya sa mga balatia, ang unang kulayan na log ko sa history. Hindi po kayo matapang na sa inyong paglawas.
0: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko padapuntag, iniguman ako o ginong sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, itambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Mala ni DI, taga-anam.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkagamog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Misandar, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, happy. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
13: Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ala uwi o bitaw. Hala, happy tamo dito mag-ano, manguli, no? But anyway, welcome back sa toang program ng Putahe Confession. O gagaling na biin yung nadungog ang istorya sa toang letter sender na si Renata o niyahang love story. Grabe, gid kay to ka ko ano, kada murag, kung ako siguro ang naa sa kahimtang ni Renata, murag, ay! Ano yung mama kong ibiyaan sa Ginoo ko? Lain siya na yung ano, nasa tinuod lang, wala igbatasan ang lalaki. Kung ako yung paistoryahon, sa iyang sanitabo sa iyahang gibiyaan siya, pwede lamang good kahalimbawa, mingon ka nga, dilingin mo siya, bet. Na-remember na noon ako. No? Ang kaagi ni Renata, mga pwede na agian ako sa una nga. Tungod kay dili ko niya gusto. Di naman siguro ta na, lahi mang good ta good. Kapag ka mang good textmates na, siguro we were expecting something na, ay, kinahanglan mo uyab ko ni. Amod nga lang ingon anang ato ang mindset ba? Sa una, ing ana lang noon ko sa una. Karon di naman ko ing ana. Hindi na po ko hilig o mga textmates kay, I'm matured enough. Karma. Pero bitaw, sa unang panahon, kapag ka-textmates mo, ilabi na kung kanang lalaki siya or babae siya or unsa ba, kanang opposite sex di ni mo, mag-expect ka nga textmate, padulong gihapon mo sa magkauyab mo. Tapos, pag mag-meet up mo, you're expecting something, kanang ala, oy, sweet-sweet, pero ang tinuod, kung dili ka niya gusto, biyaan ka niya sa ere, which is, nahita mo ang ginasa sa kuwa rin nata. Mula kita tagutong taga la Filipina. Lahi lang ang sitwasyon ni Renata tungod kay mukha ng lamok ko eh. Ang sitwasyon niya is wala lang siya naging honest sa iyahang ka-textmate. Pagkita siya sa personal, siguro namawi ang lalaki the second time around nakipag-meet. Pero feeling na ako, ang lalaki dili naging interesado sa iya right after yung nabalaan niya na ingana ang iyahang kondisyon. O, diba? Tapos pagkita nila sa second time around dito sa mall, marag, pakuan na lang ito, pakonsuelo na lang ito lugar sa iya, ha? Pero, nanato siya ila, inyong ginakalingawan. Diba? Pero siguro kung lalaki kang tarong, yung mo kabalo ka mo respeto, pwede ragid ka ayaw ni mo, nga din ito ni mo buhaton sa iya, ihatod ni mo siya pa uli. Manangid ka sa iya haog tarong, mupang ka ka sa iya haog tarong, nga din ni mo siya gusto. Tungod sa iyahang condition. I know it's about the condition ni Renata, ang imuhang rason. Ganun wala ka na nagpakita sa iya, ha? 0975-474-9153 o pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garoon. Hi kang Altea, bato malaki Pontilias.
1: Thank you!
0: Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Maing gabi po, akong experience anang text-text sa una kay kanang snob kaayo girahon og text para mo reply. Labi nag cellphone na ako sa una 1100 pa. Oh! Remember ko ni 1100 kay 1100 po ito akong first na cellphone. Ano? Ang first na cellphone, lagi 1100 lagi to. O, first na cellphone na ako nga pwede butangan og picture sa likod. Oh! Tama ba ko? O niya, ang picture na ako at sa katugong F4, katong si Kenzo. Huwag na ako ang akong picture sa una sa likod sa ako ang cellphone. Oh! Akong maingon anak nimo ayaw jud pagkawala sa paglaom kay mo abot jud ang lalaki nga andam mo dawat nga mo imo protekta nimo ayaw na tuhon na ang lalaki sorry og maingon ako ni grabe kawalay kasing-kasing tong lakiha. No asa man tong sumpay ani. Bisan ing-ana ka ayo pag-ingon inutil ka, bisan ing-ana imong sitwasyon. Kaya ang inutil nga tao katong tao nga dili kabalo mo respeto o walay konsensya. Ayo i-down imong self, be confident bisan ing-ana ang imong sitwasyon. At least guwapa ka o maayo ka. Padayon lang daw sa imong pagkabuutan. Pagka maayo kay pagbuhat sa Ginoo sa tao sa kalibutan gipares na niya daan mo ang ayaw kawala sa paglaom og ayaw diretso pagtuo anang mga laki o nga makipag-meet uban na jud permi iwang papa para safe ka permi kay nay uban nga sakin ang panahon simba ko lang oy tinuod jud na siya ha o Renata nadungog nimo ang tambag ni texter 0020 ayaw gid kawala sa paglaom kita gid tanan na kuan ba ka nang naagi na kasulat para sa tua. Kung dili man ta swerte sa laki, kung dili man ta swerte ba, ibasin na sa iring. Akong pads. Murag akong pads ba ing ana siya, di ba bibijaw? Wala kay siya swerte sa mga babae sa karon. O mo nang gi-divert siya sa Ginoo sa earring. O mo nang naglaag-laag na sila ron sa iyang earring. Pero dili pa gid na din haapadulong bi naagi naka-reserve para sa imuha. Di lang gyud ta magdali. No? Sige pa ni kamuta nato niha nga ma-play pa nato na siya. Ang akong tambag-ana sa iya, Cinderella, kalimtan nitong laki kay di gyud to para sa iya. Tinuo, dili gyud to para sa imo. Ayaw lagi pug sa imong kaugalingon. I know Renata nga na hurt ka. I know nga kanang na disappoint ka tungod sa panghitabo. Dili man ang imong disability. Oh, dili man siya big deal gyud sa tinuod lang. Kaya lang, alang gitao nga, dili gidawat ang ingana imo ang sitwasyon, pero dili na to na sila i-please. Na ay tao nga andam mo dawat sa imuha, huwa talang yun. Mabita lang ako ang ginaingon sa ako ang amigo, ako ang kauban din niya sa opisina, si Double B. Kaya kami, gina-pressure mo na muna siya. Si Double B, amo gina siyang ginaingnan. Pila na mag-edad Double B karon? Mga, ha? 41, no? Oh. Pero si Double B, bilibog ka, grabe, gid po din siya kakugihan. 41, I'm not sure if 41 ba si Double B or 40, pero, okay, nagina-pressure na mo siya, ang sama Double B, magsunod tuig na po. Wala lang gihapong kayo mo. Pero ang pangunta na rin ha, huwag magbinyo si Double B, kami mo buhi. Hindi, kami ang mabuhi. Munang, maghulat si Double B sa iyahang the one. Diba? Pero kadali-dali, yun may kakakanuno na kayo may glitch yun. Bitaw, lahirang yun po bitaw. Dili na ito dali-dali on ang mga tao, ha? Nga mag-minyo or mangita o ka lang ka-partner nila kayo maabutan yun gihapon ang panahon nga maabutan na sa ila, ha? Dili lang yun na sila i-pressure kaya basig ma-pressure ba? Dili i-pressure kaya basig ma-pressure. Matlapan! Ang sali ka, Cinderella. Ryan Kayabyab, may gabi din ha sa imuha. Si Ma'am Ann Abapo, pinakauna daw niyang cellphone kay 3210. Hindi na ako ma-remember ang pinakaunang cellphone po naman sa una sa kong uncle kay katugong Sony Ericsson man siguro to. Oo, niya katong inato ni mo ang antena. Inato ni mo ang antena tapos mag-story yung ita kag signal saka pakaglubi. Hindi ba ang ando, no? Inganag yun, dili ta ng tao nga makaila nato, dili ta ng tao nga makasalamuha nato, dili ta ng tao nga maabot sa to ang life, maato. Ang uban di ha, maila. Ang uban din ha, maabot sa to ang life, atong ampingan po sa uban. Balikuan lang ta ka na reserve. Ha? Nayuban din ha, nagdugay sa imo, di kasal sa ila. Nayuban din ha, gipangga nimo, gipangga nampun niya siya. Buak no, luya nato ani oy. Ba? Nayuban din ha, ikaw ang tigbayad sa monthly sa motor, lay igi pasakay. Walang sakit. Ba? Ikaw ang nag-effort og panarbaho para mabayaran nimo ang monthly sa iyang motor. Lahi ang nag-impas. Uy. Ala, dili ko gusto maabot sa point mga panggisi-gisiun kayo na ko ng bangko sa inyong motor. Kay grabe ko ka-bitter. Pero bitaw, o di lang ang tamabot sa inyong ano. Hopefully nga, ilayo gito sa Ginoo sa mga ingana ang klase nga tao. May the Lord, may that kind of love, it's not love. May that kind of person never finds me. Ay, dili gyud ko ganahan. Labi na sa kong mga friends nga nakaagi na o broken heart. Ayaw mi ninyo pangita, ha? Kanang mga ingon na ng klase nga tao. Ayaw mi ninyo pangita. We're not interested sa inyo, ha? Bye! Char, oy. Bito, B.O.R. Wala namang giday tayong igong oras. Gusto kong gid kain ako nga isa-isahon ang inyong mga tawag. Muna nagkagubot-gubot na muna nasakuan sa hotline. Pero wala namang giday igong oras, B. Oo, ang inyo ha, mga tambag, uniformed, manggid ka ayo. Renata, mag-move on ka na lang gid daw. Renata, mag-ano ka na. Oh, kalimutan mo na daw yung lalaking yun kasi hindi naman daw yun worth it. Oh, basta Renata na yung maabot para sa imo, huwata lang yun. I-pray lang gid po na imo sa Ginoo nga. Hopefully, kanang lalaking ang maabot sa imo, ha. Kanang dawat ka kung unsay naa ka o kung unsay wala ka. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi gay ako murag di pa gusto mo hulong pero tama na lang usata diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated. Kung mamino ka sa XFM.
1: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! Sukan kilawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alam nga nga! Rot na pinagong kwarta! Ah, kanakong bungot ito'y exciting!
2: We

0: goreng bersama Imong Toyo.
1: Usah kau,
2: awas res,
1: nangda as Imong
2: kamut.
0: Goreng, matud man gud sa doktor. Bawal kuno nako mual sa og bugat.
1: Exciting!
3: Sapa Plus Gold user atong paminawon.
4: Son Villanueva iba ga rock banana ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Mobimix. Kay ako sa una na pandugay na to, ako ipian ha, nabukod ako na siguro marbulan na siguro sa likod. Kadungog ako kay Sir Rindon at istingan daw. I-try na ko inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako usa ka semana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, tingwan ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ko kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa

0: kining hatod mga estudyante. Sa diha nga nakalungog ko aning produkto nga Visionix Plus, palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw pag-inom nako pagkaugma, ako na dayon na matiyaga, nawala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na pud niya. Nawala-wala na pud tong gitawag nilang tejom. Muna pa salamat jud ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pud sa ilang sakit silang mata. Sulayon niyo ni ining Visionix Plus capsule kay pasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa katak si driver. Gikagbuntag ang paggabi. Diyan jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini pahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon di akong lawas gadadlo. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men by Maka at Lab.

0: padali lang. Akurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Tuntuntas Gold Trade, tumanggod, sir. Hindi, doon ako binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Tuntuntas Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. So, inya, normal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ug gabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katon. Grabe ka haso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. So wala dam ha. Nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ug sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaan lang yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos tumamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
12: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
13: Basta man!
12: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
13: Basta ato!
12: Ang mga apply unta kong barbero.
13: Hala! Suwi! Suwi ha? Ayot yan! Amo!
12: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
13: Bayot ka?
12: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: pangayoy. Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
0: O sa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, mor?
2: Mga katrupa, exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Yung galaw yun, taga nabungkirang gabaw din. Wala kong kriyatin yung taas. Kung hindi, so kung pag-ihi, magputol. Ay, gabi yung gabi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kriyatin, lamihan na tulog, makaito. Kung sa pag-ihi, utira kayo. Kaya orang kriyatin, yun, 94. Lahat kong makapaminaw sa tumigit ng multika. Kaya sa mga balatia, yun ang sulayan na gusto sa history. Hindi mo kayo matapang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coco Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitumar pero wala man siya epekto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay. Usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra kumasakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI dagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XCPM, may palit na yun ko. Bisan 30, pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kutsiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Zatron Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
2: Kami nagkukuha sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nagkuha na. Mayo kayo ba? Kaya ganing buntag, kantong magabi po. Buntag na po. Walay halang yung patukuta. Salamat gani ko na nakadungupuan ni si Dr. Sayus to yun. Na panyan, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zantone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto gitu mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, pagkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, ninong dayong ko Premium D3. Ginugod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo. Pakusog.
7: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
6: Doble.
8: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from Ed. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Tibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang natubangan.
2: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Dali ko ganaan magsiging halubilo sa ibang tao kay mga adlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, isa ka-certified Premium D3 user, testing it with me.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, hindi yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bati, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maklatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Selsun Plus Herbal

0: Household user, atong paminawon.
1: Ako si Jonathan Layaw, dapat pat malabalay. Ako'y ibatok nga pagpanakit sa akong pangkong o blood ng ko. Sa hal pagod, nakabatok ko gusong lupong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na ng tablet ko. Nga, bako makabahan na akong lula. Ito ni Paris ko, akong gigisingan, akong giminto. Nakaharap yung buwat ang stop akong nabantayan. Na nawala naman doon sa pakit sa akong kugo, lupong lupong. Bagong salamat sa Samson Plus Gold. Mga pareha o gibatok sa ako. Istinginin nyo ng Samson Plus Gold. Basin pareha na ako, maangay sa mani. Ako doon si Jonathan Layaw, Samson Plus Gold user sa
0: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, siklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inom og premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
8: Turbo?
7: Oo.
8: Turbo.
7: Tumara. 30 minutos. Handis ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.

0: Flycon. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
4: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
6: Dili na lagi.
5: Karit man lang nausa bagay mo muna-una, oy. Dili man lang maong atong sabot. Nausa man ka.
6: Sangu ka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung. Nagoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.

0: sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ka na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Hadunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: Bas Coffee Mix.
1: Santong Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus.

0: nasolbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinisil ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong silawan. Dako ang tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man ka?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni-aw, imna ni, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
0: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawan.
4: Sa record, 57 anos, taga-Makina, sa driver, kaliyado, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di gayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos adikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro na gina ko. Dili lalim, oy, labi na, mong drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Pagkataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasap ang kaya kong reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagmodisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Adamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumba, gimingaw ba yata nimo? Kaya kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Usa ba yun?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Diaw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Boutique Nationwide.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
2: Kiai Gabodero, Taga Boutique. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
3: Manami gis.
1: Samsung Plus Herbal Soap.

0: Panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. User, ating paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa Kukas,

0: sa radyo anang Vision X Plus. Sitistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay wala man tong pamula sa kumata. Sa mga naigipamati ng sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kining gasakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar ko Premium D3. Dami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kay nagasakit-sakit. Dami sa pirmi nitong tulog. Jubertele, sir. Tagamatan-aw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure, Tavis. Dalong ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, Miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami Gin.
8: Santon Plus Herbal.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik ta kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Olo.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Uday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inoom ang Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapanong na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
6: Good supplement from it. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Good supplement from it. Mapalit sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal

0: Alex FM.
1: Sauna, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow.
1: Binaw be? Pinagali ka inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
3: Exciting!
1: Ura?
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero! Oh!
1: Karon di ay!
2: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa! Exciting!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyot akong bumiyan sa din gasiyot. Nang buwa kong babungod. Kasi kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya dapo kayo sa iyo ang sa ating lawa.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Abaudio. Sa akong maltes atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Clear Skin Beauty

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfull Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig po sa radyo ang Sunfull Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfull Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfull Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunton Vitamin C. Nindot na jud akong pangina o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.

0: sa Gadlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi.
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano, ma'am?
1: Uchina no ba nga? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka! Hoy, ay, bangon na!
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi

0: na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at kinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
6: It's 80!

0: Yan siya maning sige panawag na ko. Bidobe akong tubagon. Nawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kin siya pa. Si Lula.
0: Okay. Dago pa lagi. Okay.
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Hill, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog? Ako kayo. Hindi magkatulog o dayo. Magkamat mo, tulugan na sa tatbali katulog. Lima na tinik ka, tuwid na din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo, nagubro. Kanya ito, dili man. Masama, gina.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Excited?
3: Mga katrupa, excited!

0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray! Kay idea unsaon pagbuhat aning bata nga batignaog?
1: Asa ka oy? Ano man? Chayo? Nakabala?
0: Pandamay.
1: Siya oy? Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Usay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Tumamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Yagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik ka ayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
9: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
10: Hilom dia! Wapa ko oy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patsuta ka!
8: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin! O gitawag siya sa parot o dinhi!
9: Hoy! Hoy ko rin!
10: Unsa man!
9: Kabalo na ka! Hahaha!

0: lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
1: Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat
1: at gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: na siya ako. Ha, RJ? Kwa na siya? Mat?
1: Ha? Ano matman?
0: Alam nga

0: SFM.
1: Par, par, dali magod par. Pakurati na gunang hospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Iya, sa akin, mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito natutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong ko. Lili mo nga na akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, ngayong gamugot mo na imong dagway.
7: Ah, sakit di akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape.

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Cup.
2: Ay.
1: Para sa mong birthday cup.
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Ay, galaw-gaw. Bungot sa ito'y.
2: Exciting.
3: Hey, Jack.

0: Cum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, acum te regule mă manager nga kalang ini big time galing ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayroon ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayroon akong tuwid. Magdambo na gugo. Kanya ito bilik man. Basta mag-inig ko yung Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Nilson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dahi usaga trabantri sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: kopi daw nga
8: Premium
7: D3 Coffee Mix.
8: Sa camera kong trabaho,
7: kapo yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako, look, adlaw na akong gamit.
7: Ang akong
8: kakapoy sa akong trabaho,
7: nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
8: busa. Epektibo dining nga
7: kopi dahi
8: ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Sa mga kauban akong trabantri sa Water District
8: nga nasa field na sign
7: nga ang atong lawas kapoy mong tayo paguli,
8: istingin yung inom

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamit ta man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Aw, oh, what is sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Usa kadlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karon lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan mong brief. Di ba exciting?
2: Hey,

0: Exciting!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit

0: kasi ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ayun siya man ang sige panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.

0: exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: San Villanueva iba?
3: Ika, Rock Banana.
2: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mopimix.
3: Kaya ako,
2: sa una, na
3: pandugay na to,
2: na ako itian, ha, nabukod ako na.
3: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likot.
2: Matanong ako kay Sir Indon, at istingan daw.
3: Itry na ko,
2: inom na.
3: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-istate ako sa kasimana mo,
3: tikwa na.
2: Kasi isa lang, ganito.
3: Nga, usang kabulan,
2: gamay, mga kong bukol.
3: Na ako isis
2: pa. Una, gamay, gayon, munggos lang.
3: Ito, nagkadako na siya, maragbulin.
2: Pero, gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
3: Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Coil, na panyan, dako kay katabang sa buwan.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan doon yung kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalik ko sa tika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag ang paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na, miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kalona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir gud imong mama nga. Buntis ka?
0: Exciting!

0: SFM.
1: Hala, oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumbusaan! Pumbusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumbusaan! Pumbusaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Busan!
0: Davao Region 11, Nasud, Pilipinas. Manayaw, Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Busan!
0: Welcome na mga higala, Dirigeron, sa atong exciting Wednesday edition.
1: Busan! Busan!
0: Pizza 17 na kita mga higala sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome na mga higala, Dirigeron, sa atong pagpangalagad sa tunumanong Bullseye. Wednesday edition, June 17, 2026 mga higala. Dirigeron, sa atong pagpangalagad. Sunod sa nung oras mga higala, kuyog kita ninyo. Hangtod kita takna ng alas 9 sa sayong kabuntagon mga higala. Pagkatod ka ninyo sa labang labas ng mga impormasyon, katikaran, aksyon, paghitabo, balita. Dili ka nato sa mga isyong iskutanan mga higala, dili ka nato sa syunad sa Mati. Dili ka nato mga higala sa probinsya sa Davao Oriental. Good morning and welcome sa atong 26 tanan ka mga kabaranggayan. Nasakupan sa syudad sa Mati, karong buntaga, mga higala.
1: Busan!
0: Kumusta ang ato mga kaigsuunan, nga nakakaroon sa kilid sa mga kabaybayunan?
1: Busan!
0: Dinigaroon sa atong syudad sa Mati, mga higala, sa 26 tanan ka mga kabaranggayan. Sa atong nasakupan, karong buntaga, mga higala, sa component City of Mati. Atong mga kasigbit, mga higala, nga napulok ang mga kalungsuran. Kauban, mga higala, sa City of Mati, dinigaroon sa probinsya sa Davao Oriental. Good morning and welcome at ang mga kaigsuunan, Dirigeron, Segundo Distrito, mga higala sa probinsya.

Diri karon mga higala sa atong mga kasigbit niya kaluksuran. Diri karon sa lungsod sa San Isidro mga higala. Lungsod sa Gobernador Generoso. Municipality of Lupon ug Banay-Banay mga katropa, good morning. Welcome mga higala usab sa atong mga kaigsunan. Diri karon sa unang distrito mga katropa sa atong probinsya. Sa primero distrito mga higala diri karon sa lungsod sa Tarragona. Good morning, madayaw nga kabuntagon, kamayhurot. Lungsod sa Manay, mga katropa. Dili karon sa lungsod sa Caraga, mga igsoon. Dili karon mga higalas, munisipyos Baganca, Katiel, o Boston, mga higala. Good morning. Lawata, mga katropa, mga higala, mga suki, datog, pinalanggang tigpaminaw, ang among kinasingkasing. Mailiton mga higala nga pagtimaya nganha kaninyo kauban sa inyong mga pamilya. Iling malintot nga kabuntagon mga katropa sa Miyerkules. June 17, 2026 mga igsoon. Gagkitang tanan mga higala adunay katawhay, kapiskay, kabasko. Sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panglawas mga higala. Gagigagasahan kita sa itong labang mga gahong. Nining maayong panglawas karong buntaga. Kitagaan kita mga higalang katawhay sa ato mga tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. O lakip na mga higalang kaligdong sa ato mga balatsyagon karong buntaga mga katropa. Kakauban gihapon ninyo mga igsoon sulod sa duha ka oras ang inyong angkorban. Mr. Bullseye Mati mga katropa, kinisi katropa ang Vicente Pichon IV. Nabaganda mga higala mga katropa sa atong technical partner engineer sa technical side. Kauban na ito, karumuntaga mga katropa, si Engineer Virgil Picong Ordinesa. O si Engineer Ken Acevedo, mga igso. Welcome na mga higala sa ato mga kaigsunan. Nga nakakaroon sa tagsa-tagsa ninyo ka mga panimalay. Ayaw pa lamang ang ato mga ginikanan, mga katropa, nagdigamo, nagpanikaisikay, naghikay na. Nagpreparar mga higala sa mga kinahanglanon o kini mga baon sa ato mga anak karon sa ilang pagtungha. Sa ato mga trabahante, mga higala, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pamahaw, karumbuntaga. Bullseye! Armas lindot, mga higala, ang sugat sa ato kabuntagot. Bullseye! Bullseye!

0: lang atong magbangon, hindi ka itong mga lamian, anong healthy nga kape. Hindi ka itong Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Ngayon nyo kayong mapilian, mga katropa, sa inyong adlaw-adlaw nga pagpangapit. Ginibago nga itong Santon Plus Coffee Mix, mga igsuon, makatabang gini. Nga mapugnan gini, mga sakit o balatian, mga ginigana. Nga mo hinungdan, mga higala, nga ito pamilya, maluya. O pugnan po niini, mga higala, ang pagkawala sa atong memorya o pakusgo ng atong cognitive function sa atong mga utok. Babang po, mga higala, nga itong Santon Plus Coffee Mix nga ma-regulate ang pagpitik sa ato mga kasing-kasing tungod kayo mo pakalma kini sa ato mga nervous system, mga higala. Gawas sa healthy na ang atong kape, mga katropa. Kining kape nga healthy nga inyong ipakita, mga higala, makatabang usab ang atong lamian o healthy nga Santon Plus Coffee Mix. Para mga igsuon nga mo panormal sa pagpagawas sa mga di gikinahanglan nga hormones, mga higala, kini mga bad hormones, toxins sa atong kalawasan. Ya, nindot pod ang atong bowel movement, mga higala, gaan sa paminaw, mga katropa. Una, mga ginikanan, silingan na kung kape nga healthy ang inyong gipangita. Kape nga makatabang, mga higala, sa panglawas sa atong pamilya. Mag-Santon Plus Coffee Mix na kita, mga higala. Doon na mo'y kapilian na ni mga katropa. Doon na po tayo Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Wa po tayo dapat ikabala ka. Tungod kaya nga ito, mga labihan o healthy nga kape, all natural. Walay halong kemikal, walay caffeine, mga igsuon. O nang di yun ka nervyuson, mga higala. Isang pagkapila ka, mga pe, mga igsuon. Kaya nga ito, Santon Plus Coffee Mix, mga higala. Mapalit kini sa mga suking butika nationwide. Ma-order mga katropa sa online Shopee o Lazada. O mapalit, mga higala, of course, sa atong Yes to Health Clinic. Ato Yes to Health Clinic, mga katropa, na himutang din karoon sa may A-Square Building. Ground floor lamang kita, mga katropa. Yes, sa may A-Square Building sa may Quezon Street. Barangay Central ng siyudad sa Mati, mga igsunod. Bukaga, mga higala, sa atong mga headliners karong buntaga. Sa pangalan gihapon, mga katropa, sa ato pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Remilito Uy. Pangalan, mga higala, sa atong pinalangga og tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pagdumalahan sa dubutan, mga higala, nga General Manager Sir Edwin Gary. Og sa magtibon, mga katropa, sa atong Station Manager katropa ang Arnel Cortez. Sa ato mga headliners karong buntaga, mga higala, doon ay Executive Order. Executive Order Number 75, Series of 2026, mga katropa. Gagilagdaan ng atong halangdong mayor, mga higala, sa syudad nga si Honorable City Mayor Joel Mayuzi Almario. Gideklara kining June 19, mga igsuon. June 19, adlaw nga Biyernes, mga higala, isip usa ka special non-working local public holiday sa atong syudad, mga katropa. Long weekend na sad, mga higala, ang nagpaabot ka nato. Ulahing adlaw ug mas pagtrabaho, mga igsuon, sa uga pagtungha. Tungod kay ang atong kininiang syudad, mga igsuon, na walay trabaho ang atong kininiang lokalidad. Deklarado na, mga higala, nga usa ka special non-working local public holiday ang syudad sa Mati, mga higala, in celebration sa atong 19th cityhood anniversary karong umabot nga Hunyo 19, mga igso. Ang atong 19th cityhood anniversary, mga higala, and 53rd Puhada Bay celebration, mga katropa, susama, mga igsuon, sa mga nagkarayang programa dalit pasundayag nagpakita sa kultura, turismo, kinaiyahan ug maayong pamatasan sa katawhang Matinyans, mga igsuon. Pirti ka bibo, mga higala, ha? Nalilagyan, alas 7:21 na, mga katropa, sa iyong kabutagon. Ibukata, mga katropa, sa atong tulumanon ang programang Bullseye. Umalik kita, mga higala, si katropang Vicente Pichon of Orth, human sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
1: Kung maminaw ka, sa XFM.
2: Mau na di amade, magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako sa kanikalami. Napag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Tilminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, tilminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunso Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: Sunso Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunso Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, yung bawang yung kwarta.
5: Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ayaw mo vitamins. Kaya naman ka.
3: Saturn, patanase, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, kadal sa kadugtubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isa na natubig, okay?
3: B!
5: Time. Ayaw gid kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Urak?
8: Oh, kapitan!
7: Unsay English siya lang, ha?
8: Fly!
7: Ah, ang English sa kahoy.
8: Wood.
7: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
8: Idi, plywood.
9: Exciting.
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:27 in the morning na mga katropa. Welcome back mga igsuod din kanon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Kamal gihapon ninyo mga igyala hangtod kita alas 9 sa iyo kabutagon si katropang Vicente Pichonda Ford. Pagkat sa mga katropa sa itong mga technical partner engineers technical side karumbutaga kauban na ito speakers lawak si engineer Berhil Picong Ordenesa.

0: Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario sa siyudad sa Mati. Ang Pizza 19 mga higala karong adlaw nga Biyernes na usa ka special non-working local public holiday.
1: Pusaan!
0: In the city of Mati in celebration of its 19th cityhood anniversary mga higala.
1: Pusaan!
0: Sukad sa pagsugod di aning atong duha ka sibana mga higala. Hapit month-long celebration mga igsuon. Sa kasaulugan sa atong 19th cityhood anniversary o 53rd Buhada Bay celebration mga higala. Kita gyud nato mga igsuon nga gining ang atong administrasyon sa People's Administration mga katropa daning kamot pag-ayo. Kita man gyud mga igsuon ang makapanalawsaw og makatimbang mga higala. Atong mapanimbangan mga igsuon kung unsa kanindot karong panahuna mga katropa ang mga programa og nahimong aktibidade sa selebrasyon sa atong 19th cityhood anniversary og 53rd Puhada Bay celebration mga igsuon. Ang akong atong tanahon mga higala why susama sa mga nagkadaiyang programa og mga dalit pasundayag mga katropa pagpakita sa kultura, turismo, kinayahan o maayong pamatasan sa atong katawhang matinyan sa mga igsuon. Itugok ta mga higala karong panahon na o perting daghan ng turista mga katropa. Puno mga higala o gining kalipay mga igsuon o kinabuhi ang atong kasaulugan o selebrasyon kung itandi nimo mga katropa sa mga milabay mga higala nga selebrasyon. Diri nato makita mga higala nga naa kita sa maayong kamot gayud karong panahuna. Ubos mga katropas, People's Administration ni Honorable City Mayor Joel Mayo Z. Almario. Dili lamang mga katropa diining mga daghang nindot nga progreso sa atong syudad mga higala ang gitutukan sa atong mayor og sa iyang administrasyon. Apan ang kalingawan mga higala og pagbalik mga katropa sa deserve mga higala nga selebrasyon mga nindot nga programa katikaran mga aktibidade sa atong syudad. Uning nindot mga higala kaduna magoy nindot mga katropa nga direksyon ang atong syudad sa Mati karong panahuna mga igsuod pinaagi nining 10-point development agenda ni Mayor Joel Mayo Z. Almario nga Mati for All mga katropa. Inyo ba rin madumduman mga igsuon kining atong Mati for All? Kining atong 10-point agenda mga higala, modernized governance. Kining acronym nga Mati for All mga igsuon. Naguna din mga higala kining pa-modernohon mga higala ang pagpanerbisyo. Kaya karon sa atong City Hall mga higala pinagi nining modernized governance. Kung sa diin kuan kini mga higala tumong sa atong People's Administration nining modernisasyon sa atong lokal nga panggabhanan alang sa mas epesyente, transparent ug accountable nga pagpanerbisyo. Diri ka nato sa publiko mga higala. Dawas din mga higala kining accessible and inclusive education para sa tanan mga higala guay pinili mga katropa bisan pagkinsa mga higala ang anaa mga katropa sa sitwasyon sa nga kinahanglang tabangan sa atong syudad mga higala nahatagan gayon og igong atensyon og tabang mga katropa pinagi sa atong lokal nga panggabhanan. Ang kanindot pagyud ani mga higala kay ang atong mga atleta mga higala nga misalmod sa palalong pamansa dito sa agso mga igsuon. Nakadawat na sila mga higala sa ila mga cash incentives. Katong milabayng adlaw mga kagahapong adlaw mga katropa. Kining girelease na mga higala ang cash incentives para sa atong palalong pamansa. Athletes and medalist mga igsuon. Formal nga girelease mga higala sa atong local government unit sa City of Mati, kining mga cash incentives para ngadto sa mga nisalmot mga katropa og nangin madaugo nakabitbit og medalya sa baguhay lamang na nahumang palarong pabansa dito sa Agusan del Sur. At ulit mga higala sa flag raising ceremony diya sa atong City Hall compound katong milabay ng adlaw, mga higala, adlaw ng Lunes. Ang maong incentive grant, mga higala, nagpakita mga katropa sa pag-ila sa atong local government unit sa paningkamot o sakripisyo o dedikasyon sa atong mga lokal nga atleta sa atong syudad. Sa ilang exemplary performance, pinasahi mga higala nga performance, mga igsuon, dedikasyon o ang ilang commitment sa pagrepresentar sa atong syudad sa national nga level. Sa panagtigi mga higala sa paugnat sa kusog diri karon sa atong tibuok nasod Pilipinas, mga higala. Atong city government, mga higala, nagpaabot pod sa ilang kinasingkasing pinaagi ni Mayor Joel Mayo si Almario nga pagpasalamat, mga higala, pagtimbaya sa tanan natong mga medalist, mga igsuon, ug siya nagpadayag, mga higala, sa iyang padayon nga suporta para sa sports development and youth excellence diri karon sa atong syudad. Congratulations mga higala ha, sa tanan nato mga palarong pambansa medalists, bahalaga dili gold mga higala, doon naman po yung mga nakakuha o gold medalist mga igsoon. Pero kining ato mga atleta mga higala, the mere fact na ilang girepresentang ang atong syudad mga higala diha karon sa nasudnong panagtigi sa paugnat sa kusog mga higala kining atong baguhay labang na 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kita lamang mga higala ang atong katakos sa atong mga atleta di matawaran mga igsuon o atong mapasigarbo mga higala. Sa ikatulo mga higala sa 10-point agenda sa atong People's Administration, kining Tourism and Cultural Heritage Development. Kinigid ang atong nabati mga katropa sa pagsaulog nato sa atong 19th Cityhood Anniversary o sa atong 53rd Puhada Bay Celebration mga higala. Kaya din nato nakita mga katropa nga padayo na gayod mga igsuon karon nga napalingkon ang atong sektor sa turismo o kining bisan pa man mga higala nga ga-welcome kita sa daghan nga mga bisita mga katropa. Apa ng pabilin gihapon ang paningkamot sa atong lokal nga pagamhanan sa pagpreserbar sa atong kultura mga higala, kasaysayan sa syudad sa Mati, and of course kining pagpalambo sa atong lokal nga ekonomiya o identity sa syudad mga katropa nga wala nato mga higala gibaylo usab ang ikaayo mga higala sa atong kinaiyahan. Mao man ni dapat mga katropa in any tourism destination mga igsuon, dapat mga higala nga bisan pa man ingon ani kahugot mga katropa ang atong pagpromotar sa atong turismo, dili gihapon mga katropa higala ma sakripisyo kining atong kinaiyahan mga igsuon. Nga muni ang dato kita mga higala diri karon sa atong syudad sa Mati mga katropa. Dili lamang sa atong kinaiyahan mga igsuon but kining atong mga destinasyon mga higala nga pinasahi para kanato mga igsuon. O, di ba? Dili man gud ato makita mga higala ang balanse nga pamunuan. Kung makita nato mga katropa nga although we are aiming and targeting the modernization of our governance in the city and the promotion of tourism and culture heritage mga cultural heritage mga higala, kining development niini karon para sa atong syudad. But the city remains to be steadfast mga igsuon in promoting and protecting environmental protection na mga katropa. O di ni sayon mga higala nga balansihon because naamang yun mga higala kung imugiding dunganon sila mga igsuon naagyoy mas madihado o dunay mangin epekto mga katropa. Pero with the help mga igsuon sa atong mga nagkadaiyang departamento sa atong lokal nga panggamanan, so as with our local or our national departments and agency counterparts, kining atong DENR Sentro mga igsuon, Gahugot na nagpadayon mga higala sa pagpromota o pagprotektar mga higala sa atong kinaiyahan. Then we have a balanced system mga higala sa ato karon sa siyudad sa Bato. Kining pagpaligon sa atong turismo mga higala, sinuyugan sa pagpreserba sa atong kultura o kasaysayan. This comes with many repercussions mga igsoon. Kay dili tanan turista mga higala doon na gayoy kasing-kasing para sa pagpanalipod sa atong Mother Nature mga igsoon. Mabitaw mga higala nga importante nga bisan pa mag-grabe mga katropa ang mga programa sa pagpromotar nato mga igsoon sa atong turismo diri sa syudad. Mapabilin gihapon mga higala ang kining sanktuaryo sa pagprotekta mga higala sa kinaiyahan, pagpatuman sa ato mga lokal nga ordinansa diri sa syudad.
1: Pusay!
0: Nga dili mga higala masakripisyo mga igsuon ang mga kinaiyahan sa paningkamot sa syudad mga higala sa pagpalambo sa atong turismo mga katropa. Sa ikaupat nga agenda mga igsuon sa atong People's Administration, mao ni mga higala ang infrastructure for all. Na nakita nato mga higala ang padayon nga pagpundar sa mga infrastruktura. Kining mga bag-o mga higala o kining mga rehabilitation sa mga kasamtangan nga kung asa aduna na ta mga higala nga mga infrastruktura. Lalabang makabinipisyo karon mga higala sa tanang barangay o sektor sa katilingban mga higala. Kining atong mga nindot nga mga development sa atong mga infrastructures mga igsuon. Hindi lamang mga higala sa atong infrastructure, pero tanawang nato karon mga higala ang kahimtang mga katropa niya ng Baywalk. Kaya ang Baywalk na ba mga higala, gisaway na ba ni mga igsuon sa milabay nga administrasyon? Mismo mga higala ang kanhing mayor sa syudad nisaway mga higala sa atong Baywalk Park sa MFGR Baywalk and Park mga higala nga pangit ko no. Mabitaw mga igsuon nga wa na lang itaon buktingog mga higala publicly ang atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayusi Almario kay kasayod man siya mga higala nga di dapat siya mo react ni ini. Tungod kay kinsa ba ang project nga Baywalk mga higala, di ba sa milabay nga administrasyon na? Pero kamo nga nagsudong mga katropa, ikumpara ninyo mga igsuon ang Baywalk karon og kaniadto. Di ba layo na kay stapad mga higala? Kuni ang atong di masabtad mga igsuon sa milabay nga administrasyon sa kanhing mayor sa syudad mga higala, imbis mga katropa nga produktibo mga igsuon ang iya mga komento og mupaabot siya mga higala sa iyang kamot sa kasamtangang administrasyon para tabangan mga higala ang atong lokalidad, ang atong komunidad, ang syudad. Sa padayon nga pagpalambo mga higala, siya naman hinuon mga katropa ang personal nga gasaway mga igsuon. Sa iya na ba mismong mga proyekto kani adto. Dali lang yun, alas 7:41 na mga katropa sa iyong kabuntagon na rikanon sa atong padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye mga katropa. Bumalik mga igala si katropang Vicente Pichota 4. Kung ang inyong tulumanong Bullseye, human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadan bago chula. Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balikan Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauties

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Di ako malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa rin ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gusto ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugot na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Na kayo mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster mag-uning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Gusto mo nimong isalisali mo ng eskapilya?
9: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di busukol na ko.
8: Oh! Usa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw di kong sukol ni mo?
9: Problema ba din na? Iigi akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
10: Exciting!
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulosaan! Pulosaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan! Pulosaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 7:47 in the morning, mga katropa, alas 7:47 na. Sa sayo, papuntangon mga igsoon diri karon sa padayon nato nga pagpangalagad sa programang Bulsay. Welcome back mga higala nining atong Wednesday edition. It's at 7 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Kauman gihapon ninyo karumbuntaga mga katropa ang inyong anchorman Mr. Bulsay Mati. Katropang Vicente Pichondofor. Kapag ang higala sa atong technical partner engineer sa technical side, kauman nato karumbuntaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Dilita mga igsoon sa dugang panato nga mga iskutanan karong buntaga mga igsoon. Atong gihisgutan mga katropa, tungod manggod ni mga higala sa kinibitaong productive mga higala nga mga komento bitaw. Gabisan pa man mga igsoon sa mga nindot nga nahimo karon mga katropa sa atong People's Administration sa mga inisyatibag paningkamot ni Mayor Joel Bayo si Almario. It's just sad to know, mga higala, nga atong makita, mga katropa, ang kanhing inahan sa atong syudad sa Mati, mga higala. Pinagi sa iyong engagement, mga higala, sa nag-inusarang media pod, mga katropa, nga mo iyang kasanggang dikit, mga igsoon, nga kining iyang mga programa kaniadto nga diha ra bagid ni nahimugsog nahimo sa iyang administrasyon, iya naman hinuong gisaway mga katropa susama niya ng Baywalk Park nga dapat dili daunta mga igsoon. Muro magudning nagsalamin mga higala sa kinibitawang usa ka sour or bitter reaction coming from a supposed former local official, mga igsoon. Kini magunta gusto, mga higala, nga diha gihapon ta, mga higala, mabuhi sa karaang panahon. Kaya ang direksyon sa atong People's Administration, mga katropa, ang direksyon karon, mga igsoon, sa atong halangdong mayo sa syudad nga si Mayor Joel Mayo si Almario, pasulungta. Moving forward ta mga higala. Wa na gani mga igsuod, hilabti mga higala ni Mayor Joel Mayo si Almario, ang daghang mga realidad mga higala sa mga kakulangon sa syudad. Sa dihang siya mi sukob o milingkod ni puli mga katropa, isip bagong mayor sa syudad mga igsoon, nga bisan pa man mga igala sa mga challenges nga giatubang sa iyang People's Administration, instead mga higala nga iyang dauton mga katropa ang milabay nga administrasyon, apang gipasagda ni ini mga higala. Og nag-focus mga katropa kung unsay makaayo para sa atong syudad mga igsoon. Diri siya nag-focus mga higala sa iyang mga developments mga igsoon para sa atong syudad sa Mati mga katropa. Ngabisan pa magnalukop mga higala sa utang ang atong syudad. Sa paglingkod ni ini mga katropa, isip bagong mayor sa atong syudad. Gipaningkamutan gihapon mga katropa ni Mayor Joel Mayo si Almario nga mapunuan ang kakulangon mga higala nga iyang giabtan mga igsoon. Ha? Dili niya ha mga katropa nga hinimuan. Dili mga higala ang giabtan mga katropa sa atong halangdong mayor nga mga problema diha karon sa atong City Hall, wala ni manukad gikan sa iya mga higala. Apan mao ni ang realidad nga iyang naabtan diha karon mga katropa sa iyang paglingkod isip mayor. Di magunta mga higala, muuyon ani mga higala nga imbis na makisadya na lang unta, tungod sa kanindot mga higala sa selebrasyon, nga gihatag mga katropa sa People's Administration ining atong 19th cityhood anniversary og 53rd Puhada Bay celebration mga higala, kritisismo paghihapon mga igsoon ang atong madunggan gikan mga higala sa Milabay ni aging administrasyon gikan mismo mga higala sa iyang baba nga marabagwa na lain siya mga higala nga nakita. Tanan na lang mga higala nga mugawa sa iyang pagkutab sa baba mga katropa negatibo. Murabag makahuna-huna ta mga higala nga sabre ini sour and bitter loser ba ni? Or just simply a bitter critic? Di ba? To her predecessor mga higala or sa kinini ang iyang gi kulipan mga higala sa iyang kuan mga katropa sa iyang pagdumalahan mga igsoon. Kawa na malangkot tayo lain mga katropa nga madunggan mga igsoon gikan mga higala sa matagkutab mga igsoon sa Milabay nga mayor diri sa atong syudad kundili puro pagpanaway mga higala sa kung unsay nahimo sa kasamtangang administrasyon. At it does not matter mga higala kang Mayor Joel Mayo si Almario because ang mas bugat mga higala nga opinion nga ginapaminaw o ginahatagan mga higala o atensyon sa atong mayor isang atong opinion nga katawhang matinyan sa mga katropa. Bullseye! Bullseye! Kung doon ay paminawon mga higala si Mayor Joel Mayo si Almario nga opinyon mga higala mawkini ang opinyon sa katawhang matinyan sa mga igsoon. Mabitaw mga higala nga open abli ang atong People's Administration sa inyong suhistyon sa inyong mga ideya mga higala ug bisan pa sa inyong kritisismo para mahatagan ganyan mga higala o igong atensyon o ganyan ang solusyon mga higala ang mga problema pa mga igsoon sa atong dakbayan sa mati. Pero kung kamo pasultion mga higala, kamo mang yun ang sudong mga katropa, buhing saksi mang yun ta mga higala, di ba nato nakita mga higala ang dakong kausaban karon sa atong syudad sa mati mga igsoon nga si Mayor Joel Mayo si Almario na mga higala ang nagdala? Wa ba nato mga katropa mabati mga igsoon kung unsa mga higala ka gitagaan ni Mayor Joel Mayo si Almario og prioridad nga matagaan ang katawhang matinyan sa mga higala o kining dalit mga igsoon sa mga nindot mga higala nga programa pasundayag mga igsoon aktibidad nining kasamtangan mga higala nga selebrasyon sa atong 19th cityhood anniversary o 43rd Buhada Bay celebration mga igsoon. Dili bang kuda makita nimo mga higala kung ang usab itaw kakuan mga igsoon. Kung ang usab itaw ka kuan mga higala kining politiko mga igsoon o bisag usa ka individual kung sour and bitter loser gani ni siya mga higala maklaro gyud nimo mga igsoon nga ang iyang personal lamang nga interes ang iyang gilantaw mga igsoon. Kay there are two types of noise mga higala. Ha? Kining noise mga igsoon or kining kasaba mga higala nga ga-representar og innovation, commitment og focus leadership. Muna karon ang saba mga higala nga gihatag og gihatod sa administrasyon ni Mayor Joel Mayo Z. Almarin. Whereas ang usa ka saba mga higala nga atong nadunggan is merely pollution mga higala. Kining kasaba nga nagikan sa laom mga higala nga sentimento tungod kay gi-reject na siya sa tao. Di ba? Kanang mapildi ka mga higala sa eleksyon, that only means that the people that placed you there in the position has already rejected you. Sakit pa balandungon pero realidad atong angkunon. Di ba? Gone with the old. Now with the new. Ana malang na. Wala bag di season politician mga higala. Kay magsaba-saba mga higala nga murag latang wayunot. Di ba? Tanawa mga higala ang kasaba nga gihatag karon. Ang noise mga higala nga gihatod karon sa People's Administration. Iba nindot nga kabanha mga higala. Kabanha nga puno og innovasyon, commitment mga igsuon og kabanha nga makita sa katawhan nga nakapokus gayud ang atong leader, ang atong mayor nga si Mayor Joel Mayo Z. Almarin sa iyang mga paningkamot para sa mga nindot nga programa sa atong syudad sa Mati mga higala. Para sa mga nindot og gikinahanglan nga kalambuan nining atong syudad sa Mati og dili lamang para sa personal nga interes nga makapanaway sa milabay mga higala nga or sa iyang predecessor, sa iyang gisundan mga igso. Remember, there are two types of noises mga higala. The one that is focused in innovation, commitment, and focused leadership, og ang usa is merely a pollution mga higala. Usa ka kabanhaon nga nigikan mga higala sa kasina tungod kay wa na siya pili as katawhan mga igsoon. 8 o'clock in the morning in punto, alas 8 na sa sayong kabuntagon mga igsoon. Diri karon sa ato padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye. Sa itong magbalik mga higala, ato pong isgutan mga katropa ang malampusong pagselebrar o pagsala o paulong pag-abli mga higala sa First Kaaniyugan Festival o 60th Araw ng Tarragona. Si Mayor Art Benji Kaka Bulaong usab mga higala nga gilamok-lamok pod mga higala og kining mga panaway pagpangdaot mga higala nining usa ka social media page. Gitubag ang tanang mga allegation bato kani. Kining tanan natong balikan human sa mga pahibalo. Standby. Bullseye.
1: Koreng?
2: Usa man?
1: Gusto ba ka nga muadto og langit?
2: Kiko, oy!
1: Koreng, nga nung di magkagusto muadto og langit?
2: Suko, mama!
1: Masuko imong mama? Nga naman?
2: Isugo, man! Utko, ne? Mama! Kiko, oy! Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na. na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat.